0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ingon, ani na siya, Kapitan! Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
1: Karon, Kapitan, wala ton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Sa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
4: Hi, Moni, laay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Tanawagalik ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
4: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Kwak-kwak kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Ragway Hamasulom, inyo mga palangga, hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita kitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay, Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali!
7: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
8: Juliet Arroyo Bailon, Dere San Miguel.
9: Kung ano yung nakukulo ka pa,
8: kaya ka panakit mo itong ako.
9: Juliet, oh, hindi
8: ko ko ano. Mga ng edad na ko, kung ako nakabati ka. Minsan itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niya, marag nag-usos di sa akong tiis. Diri?
9: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
10: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
11: Mag-Zaton Plus
10: Herbal Oil.
11: Garantisado.
10: Maaasahan
11: sa sakit na katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: Mag-Zaton Plus
10: Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
11: Zaton Plus
10: Herbal Oil.
12: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
13: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, o sa na-addict to?
13: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Walag yun?
13: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
12: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
14: Lamig na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kong tiyan, pero nakuha na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Kantong pagkati, buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni sa doktor sa history na paano yun. Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
9: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
16: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patat,
17: bata
0: ug lunga ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop, makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
18: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
19: Uy, unsa pud ibasakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nindi kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
20: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
18: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig. Diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
0: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangit ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada. Dili sa paa. Exciting.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.

0: Charles ay Good
1: Morning! Balik kita mga katropa sa toang gatulumano ng programa nga Bullseye.
0: Bullseye!
1: Bigyan po na sa 101.7 XFM Bukino itong oras katropa, alas 9 naman hinoon. Alas 8:16 sa buntag mga katropa. Bisag sayo pa lang mga katropa, katulgo na ka sa imuhang trabaho. Ano man, kulang ka og energy katropa.
2: Tama!
1: Premium D3 coffee mix, timplahan na. Ayaw ka guol kung doon na kay diabetes, kay safe na kanimo mga katropa. Tungod na sa stevia nga sweetener ni Ana. Nindot kayo na inuman ng Premium D3 Coffee Mix. Apili ka na pag tumar katropa o Premium D3 Capsule. Tumara ka na katropa, 30 minutes usa ka mukaon para katropa, di ka daling ka po yun sa muhang pagtrabaho. Igo ka lang katropa panington, pero ma-fueled ka mga katropa ba, no? Panington ka, ganado kayo ka mutrabaho katropa. Makapaligo na sa imong kabukugan, sa imong muscle, sa imong kaunuran katropa, tungod sa sangkap ni ana nga vitamin D3 mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tristan Yat Gulay, mayong buntag katropa.
3: Good morning!
1: Diya usab kang Alex Oliveras, mayong buntag kanimo kang Java Jorzet.
3: Good morning!
1: Mayong buntag, diya mga katropa kang Court Rick Libor.
3: Good morning!
1: Naminaw daw siya karon mga katropa. O diya si Mama Baby Yana, diya sa Patpat, naminaw siya karon.
3: Good morning!
1: Salamat kaayo mamha sa imuhang kanunay nga pag-suporta sa tuang programa. Jojo Sumuoy, James Piden, maayong nga buntag ug salamat sa inyong pag-follow sa itong official Facebook page.
3: Thank you!
1: XFM Bukidnon, no? Sa mga naminaw diya katropa, gusto nyo makita na mo mga palagway. Di lang manaway, ha? I-follow mi mga katropa sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon.
2: Tama!
1: Doon na po tayo YouTube channel katropa, kanang hilig diya magkuri-kuri ng YouTube. Pakita ka tropa ang XFM Bukidnon kay doon na tayo mga clips diha nga gipang post, mga balita o mga clips ka tropa pamahayag no sa mga opisina o sa padiha mga katropa para mas dali nyo makitaan. Handayan Athan, mayong buntag gani mo, nagsalamat sa imuhang pag-share sa tuang programa.
3: Thank you.
1: Si Handayan Athan ba to kagapon ka tropang Rustom di o siya o katropang Handayan Athan, kagahapon, nakadaog ang 50 pesos nga lo, doon yawa ka nag-message sa imuhang number. Na. Message sa imuhang number. Well, katropa, nagdarita sa ito ang hisgutanan karong adlawa. Ito hindi dalion ni mga katropa kay doon ay musunod nga programa unya alas 9 hatod alas 10 ang KSP mga katropa. No? Katikaran sa probinsya sa Bukidnon. Atong paminaw na unya. So, derita katropa. Kagahapon. Si Eljane kagahapon na nakadaog. Ito naging adlaw si Handayan. Oo. Handayan Athan. Loadan taka unya. Ha, pasensya kayo. Oo, oh, na-busy ako. Taka og load unya unya. Kagahapon si Eljane. Wala siya naghatag og number. Eljane, pag-message palihog. Unsa man imo ha? Load or GCash? Kakuyaw ba? Ano nila? Well, katropa, no, diri kita sa itong hisgutanan, mga katropa. No, mahitungod sa leadership fund na ay magpa-deliver o ka ng tubig. Mo, pag-open ako. Oh. Leadership fund, mga katropa. Unsa man yung leadership fund? Ganong dunay leadership fund? Oh, kini leadership fund, oh, mga katropa, ihalin tulad ka ng pork barrel ba? No, wa naman tong pork barrel mga katropa. Kini leadership fund, lump sum ni siya. Lump sum ba nga gipundo mga katropa sa Department of Finance ay kanang sa DBM, pataka ra ko. O DPWH mga katropa, gipundo ni siya mga katropa or gihatag bulto ngadto sa mga senador o kongresista para mga katropa ma-priority ang mga project nga ilang gusto. Mauni siya ang but pasabot aning leadership fund. No, morabag pangkati ni mga katropa bas tibuok tuig para sa mga proyekto nga i-propose katropa aron nga mahimong ma-priority mga katropa. Manigikan nga pundo. Pundo ni sa DPWH o DBM para sa mga hangyo mga katropa sa mga mambabatas. Mambabatas mga katropa. Ini siya gi-include ni daan sa NEP National Expenditure Program katropa o budget proposal sa presidente. Diri na ni makita ang katagron. Bago pa man kini niabot mga katropa sa Kongreso. Oh, kana bang mura ba gahimo daan mga katropa og proposal budget mo na yung budget eh mo na gihatag dito sa Kongreso. Oh, mo na nahitabo mga katropa para mga katropa ni sa mga priority projects sa DPWH o gauban pa. Priority projects mga katropa sa mga senador o kongresista. Gikonsidera kini katropa nga bag-ong imahe sa pork barrel. Kana ang matod pa katropa ni Senator Ping Lacson. Pork barrel. Grabe naman gud no? Wa ta kahibalo ni ini mga katropa. Kanus aman ni gawas? Gibotyag kini mga katropa ni ex-DPWH Secretary Bunuan. No, atol mga katropa sa hearing mga katropa dito sa Blue Ribbon. Mao kini ang gihisgutan mga katropa nga ang ato ang mga senador mo to yung gingon, nakadawat mga katropa og leadership fund nga anaa sa 500 million to 1 billion pesos.
3: Bullseye!
1: Grabe, kadagko naman na ng kwartahan, ha? Ha? Grabe, kadaghan, kadako naman na ng kwarta, mga katropa. Wala gihisgutan, kinsa-kinsa itong mga senador na kadawat. Doon na ay gipasangin lang, katropa, nga kinigiagi sa insertion. Siyempre, ang ilang gipasanginlan ka ito, nangapriso. Nangapriso ang gipasanginlan. Nadawit nito mga katropa si Senador Bong Revilla. Nadawit mga katropa si Jinggoy Estrada. Lakip nga gimension mga katropa si Senador Ruben Padilla. Lakip nga gi-mention si Senador Villanueva. Mao siguro ni nga ning kukak. Mao pala gi-pang hisgutan. Pero ang giingon gyud mga katropa ni Bunuan, tanan nga senador nakadawat. Giahak ra ni sila. Ah. Mga senador mga katropa, kagipasangin lang, gilink ni mga katropa sa insertion. Sa usa ka testimony katropa, gimension si Senador Revilla, Senador Villanueva, Senador Estrada. Pero importante katropa, aligasyon pa kinigikan kang former DPWH engineer Henry Alcantara usab mga katropa. Wala pa'y conviction o wala pa'y proof mga katropa, nagikan mismo ni sa leadership fund. Pero kung si Bunuan ni mong pangutanon, tanan sila nakadawat.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Wala ba'y senador gani angkon? Wa gay senador ni angkon mga katropang nakadawat sila. Ha? Alitsugas ning mga senador ne. Pudeng gusto nila katropa nga impeach mismo mga katropa, impeach dayon mga katropa si Vice President Sara Duterte. Kay nakita siguro nila mga katropa, siguro ha, nga tunok si VP Sara Duterte sa ilahang padayon nga pangpangawat. Pagpangawat, pagpangamka man eh. Ha? Ingon pa si Lacson katropa nga dili daw ni siya katropa illegal kay wa man ni nakasulat sa konstitusyon. Nga illegal katropa ang pag-allocate og pundo mga katropa. Pero improper ang nahitabo kay dunay interfere na kumbaga dunay pag-sapaw mga katropa sa pagbuhat ni ini. Imbis executive ni katropa nga trabaho ni presidente o nadia sa executive DBM, nga sila mag-propose ni ini, ang nahitabo katropa, gibuhat sa kongreso. Gibuhat sa kongreso katropa, igo na lang ipirma sa presidente. Ang pangutahan na karon, nga nung mingon ang Malacanang nga walay kalibutan katropa, si President Bongbong Marcos ni ini. Yati ra nang way kalibutan. Atong paminawon una mga katropa, katropang Rustom, ang pamahayag ni ex-DPWH Secretary Bunuan. no atong paminawon katropa ang iyahang kanibang ambush interview mga katropa.
2: Aso maliban po dun sa 500 pwede pa pong dagdagan. Talang paano yung inallocate na kabuuan ng leadership fund?
4: Wala naman naman yan. Earmark lang naman yan eh. Hindi naman...
5: Pero yung allotment per senator is 500 million
2: and 1 billion
5: kung ikaw po ay chairman ng komite.
4: Pero nang basic.
2: What year po this went
5: on? Hanggang ngayon po ba, secretary, meron pang ganun? Pinapatupad pa rin po yun?
4: Hindi ko alam. Wala na ako sa secretary.
5: Pero kailan po nagsimula po yun, Sek?
4: 24.
2: Magkano po yung na-earmark just for the leadership fund, Sek? So, yung total lang po, magkano lahat-lahat?
4: Depende kung anong kailangan nila yun.
2: So maliban po dun sa 500, pwede pa pong dagdagan?
6: Sir, so, yung ano, couples bond saka leadership bond, parehas lang?
2: Parehas lang? Paano yung inallocate na kabuuan ng leadership bond?
4: Leadership bond? Wala naman naman yan. Earmark lang naman yan eh. Hindi naman...
5: Pero yung allotment per senator is 500 million.

ikaw naghawid ka tropa sa chairmanship mga katropa sa infra. Sorry. Kung doon na kay chairmanship mga katropa, 101 billion ang nadawat ani nila. Grabe. Ha? Legislative allocable funds ni katropa, 50% sa budget ceiling sa DPWH katropa, nga gi-allocate. Karon imbestigahan pa nila katropa ang flood control, nganong dunay mga substandard o dunay mga ghost project. Ang nag-imbestiga, kamo raman dahil gihapon diha ang hinungda ni ini mga tabaghaka mo. Kamo raman dahil gihapon hinungda nganong dunay mga anomalya. Kay kamo mismo diha. Asa naman katropa ang atong kanabito magkuha ka og kanang field jeeps kay mo appeal ka og bidding. For representation na lang dahil ng mga posting diha mga katropa. Ha? Diha mga katropa nga kanang gipabid sa gobyerno. Kay doon na diha na yung mga priority. Kaluoy sa mga gagmay mga contractors katropa nga naningkamot nga maka-join og mga bidding. Unya dili na di ay makasunod mga katropa kay duna na sila yung mga prioridad, mga priority projects katropa nga gustong palutson. Unya syempre every priority projects duna na yung mga priority contractors. Bullseye. Unsa di ay na lisod pod. Dagko kayo mga katropa. So kung imuhan ng tanawon ningon pa si Lacson, dili do na siya illegal. Unsa dili illegal? Dili din na illegal. Nganong mang makayo kung dili na illegal? Ay nganong makayo ko nga illegal na? So kwahi man asa imong giingon nga dili illegal. Illegal ka na para namo mga katawhan nga nagbayad og taxes. Bullseye. Illegal kayo nang dako. Naana mo yung mga priority diha. Mauday na mga katropa nga katong mas nakita na itong kinahanglanon gyud kaayo dili maatiman kay di ay duna na yung mga priority projects ni mga hinampak. Mauday nga ang kalsada nga gagmay paglibaong gibuslutan hinoon kay ayuhon. Pero katong sa unahan nga wa pa natiwas ang kalsada, dili mapadjitan kay di na siya priority. Bullseye. Letse. Itsugas ni nga mga karo kay nakasakpa naman. So 2024 pa lang mga katropa na nahitabo. Unya kay dili naman si bunuan karon ang DPWH secretary. Wa siya kahibalo kung nagpadayon ba na. Nagpadayon ba ng allocation sa leadership funds mga katropa. Nindot niya palingkoron sunod si Dizo na pod. Bullseye. Bullseye. Kagalang-galang mga honorable ni mga yate ni mga and mga katawhan sa Bukidnon, paminaw mo, nahitabo ning paghatag og leadership fund kani ato katropa nga ang Senate President mga katropa si Meg Zubiri. Bullseye. Bullseye. Abi na kog mga santo ni. No, sa iyang termino isip Senate President mga katropa. Iyahan ni. Iyahan ning kahibalo. No, isa ni sa iyang mga plano o isa siya sa nagplano ni ini mga katropa. Senate President siya eh. Ngano na issue man ni karon mga katropa? No, violation sa separation sa powers, ang budget preparation trabaho manunta sa executive branch. Pero lagi mga katropa, no? Para kay nakadawat na daan mga mambabatas o pundo sa NEP stage pa lang, o murag naka-interfere sila mga tropa sa planning sa budget. Na giunhan na nila daan. Igo na lang ipapirmahan dito ni Marcos. Isa-isahon pa na ni Marcos o tanaw na niyang ipirmahan. Was nga, permado na nadiha mga katropa sa mambabatas. Permado na nadiha uban ng mga opisyal. But pasabot, niagi na mga katropa o discussion, niagi na hearing mga katropa. O di mo perma na lang si Presidente. Sa kadagan pa naman atubango niya, daghan man kong batikos nga nung wakabalos Presidente. Appeal gid siya ani gihapon. Oh, gituuhan.

0: nga kini mga katropa, karabi tong inform mga katropa of leadership fund, pero kini siya, isagyapon niya sa kickback.
1: Bullseye!
0: No, ang sistema nga gigamit mga katropa para mag-insert og projects nga pabor sa mga kontraktor, mao kini ang ilahang nga gibuhat.
1: Bullseye!
0: Mao mga katropa nga hantod karon ang problema, ang anomalya sa flood control mga katropa, dili matapos-tapos tungod kay sila nga nag-imbestiga, sila di nga naghiring-hiring mga katropa, sila gihapon ang hinungdan ni anang tanan.
1: Bullseye!
0: Nakadawat gihapon sila mga katropa, mas dagko pa ang ilang na-kickback mga katropa kaysa sa ilang gi-fight niya. Nga amount mga katropa, figure nga ilang ipaningil mga katropa kang Vice President Sara Duterte.
1: Bullseye!
0: Maayo kay mo, naghiring-hiring mo diha para i-impeach niyo si Sara Duterte. Ning gasto 25 million pesos every day kada hearing mga katropa. Para lang sa milyones nga gipangita. Apan di ay mga katropa ang mga senador, 500 million to 1 billion ang kickback nila.
1: Bullseye.
0: Makaingon ka mga katropa nga kung walay mutindog nga mga butara nato, mga opisyales katropa dires gobyerno. Walay mutindog nga batukan ng korupsyon. Ato ang matawag katropa nga kini nga ato ang sistema sa gobyerno, corrupt gyud ay.
1: Bullseye!
0: Wa gyud ay mapili mga katropa. Tanan mga katropa nga ahensya, aduna gyud anomalya. Mga honorable nga mga dagko, pero di ay mga katropa, mga kawatan.
1: Bullseye!
0: Sayunan ka ha? Dako kay ning amount mga katropa, matod pa ni bunuan. Ang usa ka regular house member makakuha og average 1 billion per year gikan ni anang leadership fund. Muna giingon niya. Ang house leadership lang naana unta 143.5 billion sa allocable budget mga katropa sa 2025. Naa sa lagi pang buhat ng mga insertions mga katropa. Makaingon ko nga illegal gihapon tungod kay kini nga insertion mga katropa. Way klarong padulngan, walay tumong mga katropa og nakamaskara. Kickbacks mga katropa gang gimaskarahan mga katropa in the name mga katropa in aid of leadership fund mga katropa.
1: Bullseye.
0: Bitaw no, kung nakahibalo pataan ay katawhan. Makapangutan na taon sa ng leadership fund. Kaso, huwag manta kahibaluan eh. Nakatago ni sa tua.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sila-sila radihang nahibalo na sayod ni ana. Dako kayo na nga issue karon mga katropa. No? Under investigation pa. Kinsa nag-imbestiga? Sila ragihapon ng mga kawatan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Klaro man ang giingon ni bunuan, though walay pangalan sa senador nga gi-mention, pero ang giingon, tanang senador, adunay allocable, adunay budget katropa alang sa leadership fund. Ang nakadiferensya lang kung doon na kay komitiba, mas dako ang imuhang madawat.
1: Bullseye!
0: Na, sa hearing katropa ni si former DPDB Secretary Manuel Bunuan katropa ni Angkon, niangkon lang nga naay leadership fund sa NEP para sa mga hangyo, sa mga mambabatas. Para sa mga senador. Part ni siya sa allocables ka tropa. Part ni siya sa allocables. Gikonsidera again nga lump sum ka tropa. Gipundodaan ni sa DPWH, DBM mga katropa para ibutang sa priority project sa mga senador o kongresista. Maunang wala siya na itemize per ngalan mga katropa dito sa NEP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pasangin lang pa ito na nga preso ng mga senador. Kaya preso naman, mauto'y iduot na preso naman. Ah, di ba? Na preso na bitaw, iduot itong taman. Duot niyang taman. Wala pa'y senador ni Angkon mismo katropa nga nakadawat sila. Ha? Nga naka-receive sila ni ini ang focus karon mga katropa, ang proseso kung ngano na ay pundo sa NEP para sa mga mambabatas nga wala man unta na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gibarugan katropa karon sa Senado o gipush katropa ni Senador Panfilo Lacson katropa o sa Blue Ribbon Panel nga ibawal na ang leadership fund o allocables para transparent na tanan o dili ni mga katropa mahulog sa bag-o kung gitawag nila nga new pork barrel. Karon pa ibawal kunuhay. Ha? Gipangusgan katropa nga ibawal pero humanamong nakadawat dihang tanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, pangutang nga ito ang gobyerno sa laing nasod, mga katropa, para punduhan ang mga proyekto sa Pilipinas. Pero di ay katropa, usa apil sa giutang sa gobyerno kanang gibutang diya sa NEP para sa mga bulsa niining mga senador o kongresista.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinsay nagbayad diya na, kinsay nagbago niya na, kitang katawhan na ay tax na ito o VAT nga tagaliog.
1: Bullseye!
0: Mga gagmang negosyante, bisan og mga sari-sari store, kinahanglan mo lukat og permit para doon ay ibayad mga katropa ng utang sa Pilipinas laing nasod. Nga ang kwarta katropa padulong sa bulsa ni ining mga laom, katropa mga hakog, mga kawatan, nga senador kongresista.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Problema po mga katropa sa tuang lokal, tuang congressman dere, sa bukid nun. Ni isa ka congressman katropa, di mo atubang og media. Ngunay problema dres bukid nun. Di magpa-interview og media, di mo atubang og media mga katropa. Si Attorney John Flores, kapila namin ning hangyo diya siya opisina nga mag-interview me kung dunay mga issue. Bisan pag dili issue katropa, bisan pag mga clarification lang, pag-promote sa mga proyekto, di magpa-interview. Basin isa ni sa mga rason, malikayan katropa nga makaistorya sila og mga kamatuuran.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Malikayan nga magisa mga katropa. Kung ako aning yawyawan og taman diri mga katropa, di tamahuman ni ini. Di tamahuman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paminawon na to katropang Rustom. No, statement ni Attorney Claire Castro ni sa Malacañang kay matur pa si President Marcos why kalibutan ni ana.
2: Wala po siyang alam.
3: No.
2: Kung sa kanila po ito naganap at ito ay kanilang usapan, wala pong malalaman na anuman ang sino man, walang malalaman ang sino man kung ito ay sariling usapan lang ni Secretary Bonoan at kung sino man yung local official.
3: And that is to say the President did not know about these leadership funds kung, well, as Secretary of Public Works, siya po ay alter ego presidente.
0: Tinood.
3: Ang pangulo po ay pumipirma sa budget in those years concerned. So, sinasabi po ba natin, hindi alam ng pangulo ito?
0: Stop niya, katropang Rustom. Ipausa. Ipausa niya. Tama to. Tama ang pangutana sa media, mga katropa. Alter ego, mga katropa, ni President Marcos Sibunuan na kanhi sekretary sa DPWH. Kuyog dito, istorya dari istorya dito. Halos magsalo naman siguro na silang pagkaon. Kung may kalibutan si President Marcos, mga katropa, sa insertion, o may kalibutan ni ining leadership fund, sama ra mga katropa nga giluko din ni Bunuan si President Marcos. Mura din ni siya o galihok dahil mga katropa nga may kalibutan si Presidente. Ana bang but pasabot ni ini? No? Kay dinay man ko na Malacañang. Wa giday kalibutan si Marcos katropa. Even though alter ego niya mga katropa. Mura ra gud kanang secretary ba very close kayo nimo. Si Bunuan. Unya, kung ikaw si Marcos wa ka kahibalo unsay gilihok ni Bunuan? Ha? Mura ka diha mga katropa, mura ka diha ma President Marcos og kanang giluba patalikod.
1: Bullseye!
0: Anya, mutuo mong huwag kahibalos Marcos, nene? Ha? Mutuo mong huwag kalibutan ng presidente? Mag-chismis, manggali o lahing abutang, kanababang binilyon nga kwarta, mga katropa!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Padayang katropang Rustom. Katropang Rustom.
3: Years concerned. So, sinasabi po ba natin, hindi alam ng Pangulo itong mga leadership funds na ito na million, I think, for...
2: Kung alam ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo yung nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo?
0: Ah!
2: Ano nangopya kayo ng teacher? Anong gagawin ng teacher? Hindi ba? Bibigyan kayo ng penalty?
0: Asusa!
2: So, yun lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi yan ito tolerate at hindi yan mangyayari.
0: Los-los!
2: Yung mga ganito kasi usapan, minsan, lihim.
3: So it was an agreement between the former Secretary of Public Works and the Senators?
2: According to him. We are just basing on what he said. So, personal knowledge, none.
0: None.
2: Wala po siyang alam.
3: No.
2: Kung sa kanila po ito naganap, at ito ay kanila...
0: Huwag inay kalibutan, mga katropa si Marcos! Ingon pa si Claire Castro, samar na sa ka ng mangupya ka, ipahibalo, breno mo si mong maestra. Therefore, dili ka effective, kung huyang gig ka nga leader!
1: Bullseye!
0: Tama dahil si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Marcos is a weak leader.
1: Bullseye!
0: Waga ka hibalo. Bisa pag maingon ka ni ba, kung ikasuhon bitaw kanang normal ba nga nya kanang ordinary lang ang mga filing of cases kung kasuhon bitaw mga katropa. Di gid ka makalusot ng mayong kagwa kay kalibutan kang imuhang pirma diha ning tatak. Ha? Dunay pirma diha ning affects diha President Bongbong Marcos, President Ferdinand Bongbong Marcos, President of the Philippines.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ni pirma ka sa budget? Munang di ka pwede mo yung ngawa kay kalibutan. Umsa di ay na, istoryahe itong pinakaubos nga pangutok sa tawo ni Nasud Pilipinas, katawuan ra mo. Ha? Muingon ngaway kalibutan? Kay di hara daw, sila-sila lang, dyan lang naganap. Ha? Tanang panghitabo ng korupsyon sa Nasud Pilipinas, ni isa, wapoy giangko ng Malacanang, nga dunay kalabutan ang presidente. Tinuod lang. Diba? Wagay giangkon. Kasi igi na lang taniin eh. Oh. Maragmahot ng tag-uras ka tropang Rostom. I-stop sa nato ni nga isgutanan. No? I-stop na to ni. Pwede to ni padayon sunod adlaw mga katropa sa Monday pohon kay nagpadayon gihapon katropa ang hearing mahitungod ni ining leadership fund. Ah, mas maayo pag kinihiring kaysa anang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Na ang trabaho naman unta sa Vice President, maghulat kung kanusa, mabakante ang pwesto sa Presidente. Ah, maupay pangitaan ninyo ng pila ka milyon lang nawala. Pero kamudya sa Senado, kamudya sa Kongreso, 101 billion ang allocated budget para ninyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaluoy kayo namong mga ordinaryo. Luoy kami nga maordinaryo nga imbes kami ang inyong atimanon. Kami ang inyong tagaag atensyon para makalingkawas me sa kapobrehon sa Pilipinas nga wa manamo ni gigusto. Kamo hinuon sa taas ang nagsigi og away, gasigi og hinapakay sa inyong mga lapok, sa inyong mga hugaw. Kamo diha ang nagbinulgaray sa matag baho ninyo diha. Sige. Lipay po tagdaghan mga bulgar na ini mga katropa kaya inana diha na lang tayo magsalig mga katropa, wa man tayo makuhang information mga katropa na aratas baba. Sila ra man magdinuutay diha, di ba katropa ng Peter Hope?
4: Tama.
0: Mayong buntag kanimo diha katropa ng Peter Hope.
4: Tama.
0: Sige. Kani nag-message diri pala kay Cinderella unya gabi at tangi Cinderella ay wa di ay Cinderella unya gabi di ay. Biyernes pa. Harold Garcia Ramirez, mayong buntag ka nimo diha. Bawal na ang leadership fund kay nasakpa naman. So, it is illegal when you get caught. Tama ka diha, katropa.
4: Tama.
0: Ha? Karun pa sila na ningkamot, mga katropa, kunuhay na ningkamot nga ibawal kay gusto nilang transparency pero humana na busog ang ilahang pamilya sa kinawat. Humana sila nag-tour sa laing nasod na malit og mga branded ng mga butang og nagpundar pinagi sa ato ang kwarta nga ilang gikawat.
1: Bullseye!
0: Samara ni ba katropang Harold sa giingon nga ato na lang ng kalimtan ng nahitabo sa flood control. Ano mali? Ha? Sama sa giingon ni Tolfo, kalimta na lang. Dili, oy! Dili pwede kalimta na, los-los. Dili pwede kalimta na. Dili gina pwede kalimtan. Ha? Dili pwede kalimtan ang ipangbuhat ninyo diha sa sinanog sa Kongreso. Otroho na ko, di man ko ninyo madunggan. Di man ko ninyo madunggan, pero ang mga taong tigpaminaw na mo, at least man lang mahimasmasan.
1: Bullseye!
0: Sa unang gi-idolize mo, karon nakahibalo na sila, unsa ang inyong ginabuhat. Lipay kay tani Senador Mig Soberi, pero isa man dahil siya ni ini mga katropa, siya man dahil hinungda ni ining insertion ni ini. Ha? Iyahani nga panahon, mga katropa, 2024, siya ang Senate President ni ini mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Todo dinaira ba kayo si Juan Miguel? Wala daw siya nakigsulti o maski usa lang ka-DPWS official. Lol, nimo! Oh. Tinood man na. Sa to pa, nagbinot-bot is bunuan? I-sacrifice ni bunuan ang iyang pamilya nga kahibalo siya ang iyang kontra tibuok Senado o tibuok Kongreso? Gi-sacrifice niya, gusto niya nga ma... Ha? O saman, simba ko. Kamaturan is kamaturan. Mugawas ginasama na sa asong nga di makumkom.
1: Bullseye!
0: Katropa, alas 8.49 atong palutson ni mga balitang atong nakalap sulod sa 24 oras mga katropa.
5: XFM Report.
0: Una sa tuang balita ng matod pa Congressman Flores na ngayong katinawan sa pagkunhod sa Health o Agriculture 2027 Budget Allocation. Muna na karon. Ang uban nga mga ang uban katropa ng mga sektor gikunhuran ang budget. Nga naman, dili priority. Ha? Paminangon niya po ito ang balita. Pinagin ni katropang Hanilo Tabios.
5: XFM Report.
6: Gisugyo tibukidon second district representative og deputy majority leader attorney John Flores nga ang kongreso angay mangayong katinawan matag programa bahin sa dagkong pagkunod sa mga lokasyon alang sa panglawas ug agrikultura nga makita sa gisugyot nga national budget alang sa 2027 ang FY 2027 national expenditure program nagpakita nga ang health subsector nga 458.43 billion pesos sa 2026 nahimong 362.74 billion pesos na lang sa 2027 niubos kini og 95.70 billion pesos o ana sa 20.87% ang agriculture and agrarian reform ang niubos usab gikan sa 313.16 billion pesos ngadto sa 276.57 billion pesos niubos og 36.59 billion pesos o 11.68% kini nga mga basic sectors sa pinakagikinahanglan sa matag pamilyang Pilipino ilabi na sa anaa sa probinsya ato sa budget deliberations tumong ni Flores nga pangutanon ang DBM DOH og DA nga ibawon ang mga nagunang programa kansang mga lokasyon gipakunhod, giunong, kompletad o gibalhin ngadto sa laing bahin sa budget o gipasabot ang epekto niini ngadto sa mga benepisyaryo o sa mga target alang sa tuig 2027. Aduna matod pay major programs ang Kongres nga kinahanglan protektahan o pagatunan. Ang proposed budget naglakip sa 74.45 billion pesos alang sa National Health Insurance Program, 25.39 billion pesos sa National Health Workforce Support System o 14.54 billion pesos alang sa Health Facilities Enhancement Program alang sa Agriculture. Adunay bahin nga 29.92 billion pesos para sa National Rice Program, 30 billion pesos sa Rice Competitiveness Enhancement Program o 16 billion pesos sa Farm to Market Road Projects. Suportahan matod pa sa Congressman ang hingpit nga pagpatuman sa mga lagda sa House bahin sa transparency sa budget. Lakip na ang detalyadong pagbutyag sa mga dagkong pag-usbaw, paggunod o pag-usab sa lokasyon gikan sa NEPA aron tin-aw nga masubay sa mga magbabalaod og sa publiko kung giunsa pagbago ang gisugit nga budget atol sa mga deliberasyon sa Kongreso. Dugang pa kung adunay dagkong mga kausaban sa mga budget alang sa panglawas o agrikultura. Kinaanglan klaro kung unsang mga programa ang maapektuhan nganong nausab ang mga kantidad o unsang epekto niini sa mga serbisyo. Adunay higayon ang Kongreso atol sa proseso sa budget nga mailhan ang mga kahuyang o himuon ang gikinahanglang mga pag-adjust sa dili pa mahimong balaod ang budget alang sa 2027. Mga katropa, para sa beauty and always looking young and fresh gamit na sa Clear Skin Herbal Soap alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
5: XFM Report.
0: Oh, in fairness naman ni Congressman Flores katropa, no, doon na siya pagtanaw gihapon sa tuang nga budget, mga katropa. Naningkamot siya o giaghat niya katropa ang kongreso nga pangutanon katropa, no? Pangutanon katropa, nganong inanang nahitabo? Nganong ikaltasan ang budget sa health o agriculture sa 2027 nga budget allocation? Ha? I-itemize, ipangayuan niya mga katropa? Oh. Ato aning sundan? Sundan ni mga katropa kay, in fairness, ni Congressman Attorney John Flores. Naminaw siya mga katropa, iaging gidala ang tingog sa katawhan. Sir na kag health o agriculture? Labi na dira sa Bukidnon katropa, agricultural lahat ang probinsya sa Bukidnon. No, gikwaan na hinoon og budget katropa nga imbis, mas gikinahanglan kaayo na.
1: Bullseye.
0: Angay na to ni palapdan usab mga katropa. Pohon. Monday katropa ato ni palapdan nga topic mga katropa. Unta mahinabi na to si Congressman Attorney John Flores ni ini mga katropa. Kay kini kinahanglan makahibalo ang kinatibuk-an sa Bukidnon ni ini.
1: Bullseye.
0: Sa laing bahin mga katropa, DCPO Cyber Response Team, aminadong lisod ang pagsikop sa dami account users nga nagapanghulga online. Detalye pinangini katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
5: XFM Report.
7: Iangkon sa Davao City Police Cyber Response Team nga dakong hagit alang kanila ang pagtumbok ug pagsikop sa mga nagapanghulga online nga nagagamit og dummy accounts. Hinoon bisan ini giklaro ni DCPO CRT Team Leader Police Captain Cedric Suangco nga nagapaningkamot silang mailhan og matumbok ang suspect pinaagi sa legal nga mga proseso.
8: Medyo mahirap no, pero kaya dahil ang investigation nito is online. So yun ang challenge no. Medyo maproseso kasi dahil meron kasi tayong legal procedure na sinusunod.
7: Gihatagan ni ini og ibugaton ang kamahinung danon sa kooperasyon sa mga concerned citizens aron masubay ang responsable sa hulga pinaagi sa pag-screenshot sa account name, profile URL o account ID, pitsa og oras, eksaktong threatening statement, relevant comments og mga reaksyon og kung mahimo i-preserve ang URL og dili i-edit ang mga ebidensya dayon ihatag kini sa kapulisan aron maaksyonan. Nasayran nga ni ini lamang bulan sa Agosto ning tuiga, duha katulungaan sa Davao City ang managlahing nakadawat og hulga sa pagpamumba og pagpamusil. Bisan usab sa maong hagit sa nagpadayong investigasyon sa kapulisan, giklaro ni Suangco nga dili gayud makaikyas sa balaod ang mga suspitsado. Nag-awhag usab kini sa social media users nga likayan ang pagpakatag og mensahe nga dunay sulod nga mga hulga online sanglit kung madakpan posible kining makasuhan og grave threat og uban pang mga kaso subay sa Article 282 of the Revised Penal Code ug subay sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
5: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Marvin Ibano sa imong report. Sa katapusan mga katropa, kani OFW nasulod sa rehasa human nasigaw sa bypass operation dito sa Butuan. Detalye ni katropang John J. Lebreas.
5: XFM Report.
9: Dili batukib ang kasakit ga nahiaguman sa usa ka amahan o ga kanhi overseas Filipino worker human kini nagsakripisyo sa laing nasod apan sa karsel ra diay gihapon ang padulngan tungod sa pagkalambigit sa ginadiling droga. Giila sa kapulisan ang suspitsado nga si alias Arnel hamtong ang panuigon na minyo o kasamtangan kini nga nagapuyo sa Purok 17 Barangay Tungaw Butuan City. Si alias Arnel nalista sa mga otoridad ubos sa kategoryang street level individual drug personality. Nagmalampuson ang gihimong bypass operation patok sa suspek ngagi pangunahan sa Station Drug Enforcement Unit og sa Tibok Pwersa sa Butuan City Police Station 5. Nakuha sa iyang posisyon ang 2 ka gramo sa gituhang shabu nga nagakantidad sa 13,600 ka pisos. Lakip na ang 500 ka bypass money. Matud pa ni Police Captain John Aurelian, ang hipi sa PCPS 5 dugay na nilang gimonitor ang maong suspek sa pagpamaligya og illegal nga druga sa Purok 16 sa maong barangay. Mitambag usab ang opisyal sa publiko nga iampo sa Ginoo ang mga problema og palasunon sa kinabuhi kay dili droga ang kasulparan niini. Mibahat usab si Police Captain Aurelian nga dili muundang ang kapulisan sa pagsugpo sa mga nalambigit sa illegal nga negosyo aron maprotektahan ang kaugmaon sa mga kabatanunan. Sa pagkakaron, tanggong na si alias Arnel sa silda sa Station 5 o magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ampinganta ang atong panglawas aron dili mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian mag Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
5: XFM Report.
0: Daya salamat katropa nga Junje Lebrias sa imong report. Alas 8:58 sa buntag mga katropa, atong tanawon karon ang ato ang lucky winner sa ato ang katropa leta, katropa nga Rostom. Ha? Magkatropa leta ta katropa nga Rostom kay mag-uwi na sila diya. Ha? Matay nang ugat na gid ka mamura og mamayat gud ka ana. Stressful gud usahay nang komentarista ka. Lagi katropang Harold, wa patay tingog. Wa patay tingog. Tamaan ta sa pagkapagaw. Mo na nga, bahalag mangugat ko, basta naa mo, okay ra kayo na katropa. Kisa tong lucky winner mga katropa, sa tong katropa leta karong adlaw. Adlawng Biyernes sa mga katropa. Again, ha? Happy Sabbath sa ito mga katropa di ha. Rona Istoliere Kanyete, Cherry Ann Gallarde, salamat sa inyong pag-follow sa ito ang official Facebook page. Congratulations to Bibi Yana! Ay, Bibi Yana! Bibi Yana, hello! Daog ka og 50 pesos nga load or GCash, ikaw bahala, gusto ni mag load or GCash. I-message lang mi ha, i-message ang XFM Bukidnon Facebook page Messenger para makabalot ta usay mo hang gusto. Katropa, wala ko igong oras. Salamat kasi yung pag-uban ka na ako sa toang programa nga Bullseye ning adlaw nga Biyernes, Agosto 14, 2026. Uban-uban na po hon, adlaw ng Lunes na po mga katropa, kay magpahuway sa ko. Sa toang programa, paminawa ang musod nga programa, ang programa ang KESP katropa sa probinsya sa Bukidnon. Ako sa katropa nga Marie Corino, usak babae pandili, babae lang. Kaya ang programa nga Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
5: Is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM. The following is paid program. XFM assumes no responsibility for its contact.
10: To ni Governor Rogelio Neil P. Roque. Atong pagtimbaya sa tanang naminaw sa 13 ka mga radio station partners sa KSP, sa mga nananaw sa ato ang live stream sa LGU Bukidnon Facebook page and YouTube channel, maayong adlaw ka natong tanan. Karong adlawa atong hisgutan ang kabatan-unan mismo, ang ilang papel sa komunidad, ang ilang mga oportunidad, ilang mga problema ug labaw sa tanan, ilang potential isip mga leader sa karon o sa umaabot. This episode, ato kining giuluhan og kabataan, tingog, serbisyo o bagong liderato. Ubani ko ninyo sulod sa usa ka oras na programa sa KSP, ako si Fredeline Dragandang.
11: Ang PGO, Public Affairs, Information and Assistance Division, nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag og maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon, tali sa gobyerno og mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon.
12: Kalihukan sa probinsya.
11: ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, angayang buhaton o mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod o pagdumala sa risbo nga hatod sa katalagman o uban pang kalambuan o kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo o pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo.
12: Kalihukan sa probinsya.
11: Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo o makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page o YouTube channel.
12: Kalihukan sa probinsya.
10: Ug siyempre, with us today is ang atong kauban nga direktang nalambigit sa Youth Development Programs sa atong probinsya sa Bukidnon. Atong pag-welcome sa Acting Provincial Youth Development Officer, Mr. Alejandro Dano Jr. Jun, welcome to the show.
13: Daan, salamat Ma'am Fidelin. May buntag ka na itong tanan. Ilabi na sa atong mga suhing tigpaminaw o nananaw na yung programang
10: Kalihukan sa probinsya.
13: Pagtibaya sa atong langdong gobernador, Gov. Rogelio Nil Quiroque, akong pagyukbong pagtaho diya kanimo sa atong mga opisyal sa probinsya sa Bukidnon o sa ato sa mga head of offices and department heads sa pagpanguna ni Ma'am Cherry o sa atong mga kabatanunan nga naminaw na nanaw karon ba yung adlaw kaninyong tanan.
10: Alright, June, before ta magsugod sa atong mga major segments, natay tulo ka segments, simple pero importante ni nga pangutan na kung ang atong hisgutan ang kabatanunan sa Bukidnon, unsa man ang unang hulagway nga musulod sa imong huna-huna?
13: Kung hisgutan ato ang kabatanunan sa Bukidnon karon siguro, no? Lahit na gib, kumpara nimo sa una. Kaya ang atong mga kabatanunan karon is empowered na. Doon na yung mga kahibalo.
10: Okay.
13: Doon na sila yung kaugalingon nga desisyon din kita as mga hamtong, pwede na ito sila mahimong silang independent nga pwede na silang magdumala sa ilang kaugalingon.
10: Alright, so thank you so much, Ana Jun. So, provincial linggo ng kabataan, unsa man gyud ang atong gisaulog. Mga kaigsuunan, kung makadungog ang ordinaryong tao o linggo ng kabataan, usahay ang ilang mahuna-hunaan kay program, dula, competition, performances, o celebration. Pero naa di ay kini siya'y legal foundation, naay balaod gyud. So una natong pangutana, unsa gyud ang legal basis sa paghimo sa provincial linggo ng kabataan ug nganong gikinahanglan man gyud ni sa ato ang local government. Jun?
13: Yes, daghang salamat sa maong pangutana, Fred, no. So ang atong linggo ng kabataan aduna kay legal basis based gyapon sa Public Act number 10742 usang guni ang Kabataan Reform Act of 2015. Dungan kini sa gipirmahan ni kaning presidente Benigno Ninoy Aquino III nga gikan sa pagsuspende adtong sanguniang kabataan kung yung hinumduman nga gisuspended kini kon kay naabuso ang atong pagwan sa atong mga scheme nung naa ni gid say particular nga mga balaod nga angayon pagasundon sa atong sanguniang kabataan aron mapatuman kini maong nga selebrasyon. Then kini base usab sa Section 30 Observance of Linggo ng Kabataan. Din matag bulan sa Agosto, gawas sa linggo ng buwan ng wika. Ato sa gisaulog ang Linggo ng Kabataan. Kinibasi usab sa Section 30 nga nagmandato sa tanan probinsya, syudad o munisipyo o mga barangay na magpahigayon o Linggo ng Kabataan sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga lugar. Din ang August 12, nahulog usab kini sa United Nations International Youth Day. Din ato kining gisaulog din sa atong nasod. Kauban Fred, nga magsaulog ko sa atong mga kabataan una nini apan dili gyud nga August 12 apan sa bulan sa Agosto magsaulog ang atong mga kabataan unan apan tungod sa kadaghan sa mga celebration nga maguna ka sa barangay, munisipyo ug sa probinsya, ang uban nagsaulog na before, prior pa or after sa August, bulan sa Agosto. So magsaulog na sila dumikan sa dili mag-conflict usab ang mga schedule sa atong mga tagsa-tagsa ka barangay. Then ang counterpart sa atong mga kabataan una niini, usab no, ang atong manguna niini sa pagsaulog mo atong sanguniang kabataan, kauban usab ang atong local youth development council o mga kabataan una diya silang tagsa-tagsa mismo ka barangay. So mao kana ang ipangingusgan diya sa Republic Act sa Kabataan Reform Act nga ang mga kabataan una din mismo ang manguna o mamuno diya sa ilang tagsa-tagsa kapag saulog. Then adunay mga activities niini nga sila matagan o mapagahom o ma-empowered ang mga kalihukan nga alang kanila nga gihanay. Then, base usab gini sa Republic Act number 11768, o giamindahan gini. Gidungangan pa, mas gipalaom, o mas gipalakdan, o gipahimus, gipahatagan pa gito, o gahom mga itong mga kabatanunan sa 2022 Amendment of Republic Act 1074, which is, mao kini ang Republic Act number 11768. Then, gawas din, nag-reaffirm, sa og nagpahingusog sa itong mga kabatanunan sa 10742, o dugang usab nini, nga matagaan, o honorario mga itong mga sanggunian kabataan officials. Kasi sa unang mangod sa 10742, ang tagaan honorario is ang SK chairman ra.
14: Ah, so tungod sa anong kagawad?
13: O kaga, 11768, ang tagaan ng atong mga kagawad o honorario. Aron usab sila mahatagan o dugang kadasig sa pagservisyo diya sa atong mga kabaranggayan sa atong mga, sa atong probinsya o munisipyo. Then ang constitutional foundation ini ang 1987, of course, atong Philippines Constitution. Then ang Republic Act number 8044, Youth and Nation Act Building, a Building Act of 1995, then mo kini ang nagbunga sa National Youth Commission. Then ang National Youth Commission mausab ang hatag og palisiya og giya sa atong mga kabatanunan kung unsa nila pagpamalakad diya sa ilang matag sa tagsa ka barangay ug nasa kupan. Then we also have the DILG Joint Memorandum Circulars or JMC nga nagdungan kini sila ang maghatag joint og memorandum sa atong mga kabatanunan og local ordinance. Then aduna sa mga provincial boards o sa ngunian panalawigan na sila usab ang gahatag og mandato ni ining pagsaulog sa atong linggo ng kabataan.
14: Alright, so dili gid siya ordinaryong balaod lang para sa ato ang mga kabatanunan. Naa din na sa na-mention ni mga balaod dyan nga usa sa importanteng konsepto sa youth law mao ang meaningful youth participation. Unsa may buot pasabot aning meaningful participation?
13: Meaningful participation, friend, buot pasabot nini nga ang paghimo sa mga programa sa atong mga sanggunian kabataan o sa local youth development council, kinahanglan mamahimo kining epektibo o maka inclusive para alang sa tanan, dili lamang sa SK officials, dili lamang sa LYDC, apan gitagaan lamang sila taas nga mo'y mangulo. Apan ang participation nini dapat tanan mga kabataan-unan nga nag-edad og 15 hangtod 30 anyos ang pangidaron mamahimong magbulukon og mapahimuslanon alang sa mga programa, alang sa tanan.
14: Okay. Sinaisgutan nato nga inclusive. Malangkubon siya. So, unsaon man pag-appeal sa in-school youth, out-of-school youth, working youth, kaning sa young entrepreneurs, sa atuang IP, sa with disabilities, o bubanta nga mga kabatanunan sa nagkalain-laing sektor. So, unsaon nila pag-appeal?
13: Depende kini sa mga barangay, Fred, municipio, syudad, no? Kaya kini siya nga kung na forum, halimbawa, na symposium, open gini siya. So pwede ang tanan nga mga kabataan na makaparticipate. Kung na yung mga sports activities like basketball, volleyball o uban pa nga mga sports like pickleball nga nagkakusog na karon, open sab kini siya. Okay. Dili lamang sa para kanila, apan bukas sa tanan mga kabataan nga gusto mo participate o gusto mo share usab sa ilang mga talent. Na po yung uban nga paigayon o mga contest sa quiz bee o sa para sa kahanas sa salabutan. Di ba? Question and answer portion, Mr. and Miss Linggo ng Kabataan, kala siya. So makatahatag o encouragement sa atong mga kabataan unan ngayon, asa sila gusto mo appeal, pwede sila mo appeal. Wala sila gididaan nga maka pasundayan sa ilang mga talento diya sa ilang mga tagsatag sa kabarangay.
14: So kinsa-kinsa gyud ang atong expected participants sa Provincial Linggo ng Kabataan?
13: Sa atong mga Linggo ng Kabataan, kaumang friend, diya sa barangay, muna ni ang tanang kabataan nag-participate. Walay pili.
14: Edad?
13: Idag 15 hangtod 30 anyos ang pagitaron. Then sa munisipyo, gitagaan po nila ang mga tanan, open sa tanang kabarangayan. So gikan sa barangay, local, grassroots level, nisaka siya dito sa municipal level, o man sa barangay, Linggo ng Kabataan sa barangay level, nabot tayo Linggo ng Kabataan, municipal level, so o city level. So tanan mga barangay mag-participate, tanan so pinili na dito sa barangay, so katong may mga tahas o kahanas o talento, dito na po ibangga sa munisipyo.
14: Okay.
13: Oh, so dito sila mag-abutanan sa mga sports o mga forum, butanan ng mga activities nga ila sa gihan ay. Dinhi sa probinsya, gitagaan ko nato og ang mga participants karon is ang mga SK officials o local youth development council members nila.
14: Provincial level na.
13: Sa provincial level na. Okay. So which is ato sa Ulugon karong Agosto 14 hangtod 16, August 14 to 16 dito sa Dakbayan sa Valencia. So kaniadtong ilabay nga tuig maon dito sa Quezon, karon din ni nasa Dakbayan sa Valencia, kay sila naman po ang midawat sa challenge na mo'y mag-host sa mong event.
14: So, say pagbasihan sa pagpili sa venue?
13: Ang kwan is, ang atong purpose, friend, is ang tanan maka-host sa venue.
14: Ah, okay.
13: Pero so, ang gusto lang mo, mo-host is gitagana to kung kinsay sunod. Oh, so wala gid mi nag-ingon nga ikaw na po sunod apan ang mo-volunteer nga mo-host. In support usab sa ilang mga LGUs of course, no? Kay kung dili pun mo support ang LGU, lisod kayo mo-host ang isa ka munisipyo o siyudad kung wala'y suporta sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga local chief executive.
14: So for this year, Valencia City?
13: Yes.
14: Okay. Sa provincial linggo ng kabataan, ipaabot ang presensya sa atuang elected local officials or mga representatives from the National Youth Commission, mga bisita from the regional national level. Unsa pa nakita na ito nga maayo para nga ato silang paabuton? Unsa yung significance sa ilang presensya kining mga bisita ninyo?
13: Mag-una ta sa bisita ka, bang friend, no? Ang atong bisita karong tuiga, mao ang Commissioner and Assistant Secretary Jerby James N. Gumaret, ang Commissioner at large sa National Youth Commission.
14: Okay.
13: Then, uban niya mga staff, executive assistant niya, and of course, ang atong National Youth Commission Cluster Head sa Region 10 o Garaga, si Ma'am Karen Anuver. So, kini sila mga atong mga dipaabot ng mga bisita, kauban usab sa atong mga provincial board members, Vice Governor, o mga local officials. So, sa unang adlaw, mga gilauman nga mag-host sila og dinner sa atong mga bisita, kaubang friend, diya sa Dakbayan sa Valencia, kauban atong mga SK Federation, local mga officials, nga SK Presidents, diya sa usa ka adlaw nga pag-welcome usab sa atong mga bisita. Then, gawas lugar sa pag mag-host dinner, na po'y host dinner ang tanan nga participants sa gym, city gym.
14: Isa may mo-shoulder ano?
13: Ang mo-shoulder ang local government of Valencia.
14: Ah, si Valencia.
13: No, city. Sila ang kuan. Isip pag-welcome o pagpasalam.
14: Ang ato ang tema for this year is honoring the service and legacy of our youth leaders, inspiring a new generation of leadership. So, unsa man gyud ang meaning ani para sa ato ang mga kabataan-unan dinhi sa Bukidnon?
13: Sa atong sa team karon mo kini ang pili sa atong National Youth Commission nga team sa tanan pagsaulog sa lingkod ng kabataan. So, atong gitagaan og pagtagad, tagaagili ang atong mga ang legasiya sa atong mga kabataan-unan for 3 years, no? Kaya atong makuanan karon is mag-election na pud kung di lang postpone. For 3 years ato ilang nakita ang ilang pagserbisyo, pag-alagad, pagatiman sa ilang mga constituents o pagserbisyo sa ilang mga tagsa-tagsa sa barangay. Kay dili man pud sayang idungan nimo imong pag-eskwela, no? Kay serbisyo pag ka sa barangay nga gi-require gyud ang imong kahanas, ang imong talento, ang imong oras o sa tanan nga magserbisyo diha sa atong mga kabataan-unan. So gitagaan nato na sila bili and nag-inspire pud ta sa mga bag-o nga mga generation nga bag-ong mga kabataan-unan nga gina-encourage nato nga mo imo puli nga magbuhat gyapon ug mo-participate gyud sa ilang tahas diha sa ilang mga tagsa-tagsa sa barangay o munisipyo o sa atong probinsya. Gani gipangandaman usab kini sa atong mga local youth development officers in partnership usab sa ila, nikan kay kami mapasalamaton na ang atong mga SK Federation presidents, atong mga SK officials na nag-alagad diha sulod sa tulo ka tuig.
14: Alright. Dili sa gyud sa yun ang role sa ato ang mga sangguniang kabataan, kay aside sa public service nga ilang gi-commit ilang oras o panahon sa pagserbisyo sa kabataan-unan, kay eskwela ang kadaghanan sa ila. So lisod ang pagbalanse sa time sa eskwela o sa public service.
13: Kaya ang atong kuan mong gudya, Fred, ang atong kabataan-unan nga pwedeng makadagan nag-edad sa 18 hantod 24 anyos. So kana siya nga edad, guys, eskwela pa na siya.
14: Oh,
13: so dili gid sayo nga idungan nimo ang pag eskwela o ang pagserbisyo sa isip sangguniang kabataan official. Oh.
14: So dili gid siya lalim. So unsa gid ang gusto nato nga legacy nga mabilin sa ato ang mga kabataan-unan sa karon ug sa maabot?
13: Ang ilang legacy, no, depende na sa ilang advocacy o nga mabilin diya sa ilang mga
14: sa kabarangay
13: o sila gigipagahog.
14: Empowered.
13: O empowered gi sila nga gikan sa ilang sila mo pud ang mga kasatong naibawan red kaning mga SK officials nga naa mangdagan pud sila sa pagka pagbarangay kagawad o barangay kapitan. So ay mga kuan ba nga giandam nato ato mga kabataan-unan nga mahimong angayan o competent nga mahimong effective leaders sa umaabot kay ma-challenge mo po sila.
14: So kumbaga nanay career party.
13: Nagkuha na ba nanay unay ang
14: SK barangay officials, city or municipal officials, mag-provincial officials, pag-uban na wapay siya, uban mag-presidente.
13: Hindi na ito matagaan ng panahon, kaubang Fred, no? So muka ni ang SK mo nang sa tibuok sa akong naibawan, sa tibuok kalibutan, ang Pilipinas ra angay sangguniang kabataan nga gitagaan og gahom nga mamalakad diya sa panggobyerno. So wala na dito sa uban nga mga nasod, gawas lang dinhi sa Pilipinas. Nga gitagaan jud og 10% nga budget ang atong mga sanggunian kabataan di silang mga tagsa-tag sa kabarangay na sila mauy, magdumala, magplastal sa ilang mga programa alang sa ila.
14: Dako kayo o bira po ani ang katong panultiho ni sa ato ang national hero si Jose Rizal, si Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So mo na siya nga naagyot tay balaod para sa ato ang mga kabatanunan sa nasod Pilipinas. And then John, usa ka importante nga pangutana human sa provincial linggo ng kabataan unsa man ang dapat nga mahitabo, no? Ko unsaon sa pag-convert ang ilang mga ideas, recommendations and concerns nga mugawa sa event ngadto sa mahimo ninyong actual programs.
13: Sa atong programa karon pre, no, nag-focus gid ang atong aktibidades karon sa mga sa ilang health sa physical activities.
14: Okay.
13: So kung atong tanaw

0: na ay mga nagka-line event, events na basketball tournament, men's division, ila po'y basketball tournament ng women's division, then equal naman na karon, din ila mga babae, ang mga lalaki.
1: Ay, sabay na
0: yung lalaki. Tapos sa babae nga, gadulag basketball din. We have also volleyball tournament, men and women, ML, huwag kay digital world, we are in, living in digital world na. So, i-adapt po na ito ang, appeal po sa ilang mga plano, ang ML esports, no, electronic sports. Then, pasikatan, dance competition, hip-hop competition. So, makita po na ito mga kabataan. Unan nga, magpakita ang gilas diya sa pagsayaw. Then, larong Pinoy. Kung inyong makita, wala po na ito gibiyaan ang atong mga tudlo sa atong mga katigulangan. No? Pabilin niya po itong lahing larong Pinoy. Din atong makita usab nga nagkalain-lain sa mga dula nga sa atong mga kabataan unan nga nagagya po nilang bili ang mga dula kaniadto.
1: Laro
0: ng lahi. O larong Pinoy. Then, napuntay badminton tournament, pickleball tournament, which is nagkakusog na po garam. Table tennis, billiard tournament, singing contest, o joint na sila. Joint competition, chess tournament, poster making contest, and of course, ang isa sa highlights is ang Miss Linggo ng Kabataan, Mr. and Miss Linggo ng, Mr. Miss Linggo ng Kabataan.
1: So, men and women.
0: Sa pagkakaroon.
1: May mga events na men and women.
0: No, no, but,
1: so, saan pag-address kung LGBTQ?
0: Hindi man pagkakaingon kay ang LGBTQ, dito mangin sila, naman po sila yung mga sports nga pwede sila kapil, like volleyball.
1: Kasi basketball. Pwede si kuan dito.
0: Sa basketball, wala tayong LGBTQ nga makakuan sa kuan. Pero naa sila sa volleyball, pwede sila sa volleyball, pickleball, larong lahi, o sa uban nga mga sports. Pero wala man sila gibawalan.
1: Na so sa may word niya, Bayot o Tumboy. So si Bayot, pwede siya mentor dito sa men's.
0: Oo, pwede kayo.
1: Si Tumboy, pwede sa
0: pwede
1: women's.
0: Pwede sa women's, okay. As kayo muna na itong basic gender, ano magkita ng gender mo, no? Pero in respect po sila, tapos ang kita gagabili.
1: So,
0: pero sila, magkapansipit. Tapos sila, asa sila gusto.
1: Okay. Sa atong pagbalik at umisgutan ng mamahimong kalihukan sa Provincial Linggo ng Kabataan 2026, standby.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka rin makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor, o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: na. Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo?
1: Not really, Mom. But he's fun to talk to.
2: Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly.
0: Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala?
1: Sasabihin ko po sa inyo.
2: That's right, anak.
0: Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manloloko.
1: Opo, I'm be wiser.
0: Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni Mommy at Daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
3: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
4: That means charm.
3: Eight?
4: Impressive.
3: Delulu?
4: Delusional.
3: Sheesh!
4: Basic naman yan, Ate Maxi.
3: How about sus?
4: That means weird or suspicious.
3: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
4: Tama ka dyan, ate.
3: Do you know about the word osaek?
4: Bill!
3: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
4: That's lit, ate!
3: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
5: Gilawas na walay proteksyon, mamahimong mo resulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
6: Stay strong! Be informed, get tested.
7: Standing there.
8: KSP, Kalihukan sa probinsya.
9: Mga igala, balik ta sa KSP. Still with us is Mr. Jun Dano. Mga kaigso na natong klarohon, no? Yes, naatay games, naatay competitions, naatay activities, naatay events. Pero ang pangutan na unsa may gusto nato nga madala sa youth pagkahuman sa maong event. Mauni ang atong ikaduhang segment, no? Dili lang games. Unang apangutana para sa ato ang bisita unsa ang major programs and activities na giandam para sa Provincial Linggo ng Kabataan. Pwede ba nato mahatag ang mga general overview, Jun?
10: Yes, dagang salamat, Fred, no? Sa atong unang adlaw, Agosto 14, mao kini ang arrival nila, no, sa buntag. Di mga bot nato mga participants, then i-house sila sa mga eskwelahan. So, hapon pa sila check-in kay na pamay klase ana. Pero abot ang uban po nag-in. Nag-in sila, hotel ang uban. Then paghapon na alas 2 santak na sa kapunon, ipahigayon ang street parade. So libot kini sa city proper sa Valencia.
9: Mm-hmm.
10: Then dito rin matapok sa city gym mission. Then pag alas 3 mao kini ang grand opening sa ceremony and torch lighting. Dito gyapon sa city gymnasium and cultural center. Then pag umani ana, ipahigayon ang Miss Provincial Linggo ng Kabataan 2026 sashing ceremony. So
9: okay,
10: itauran sila ang mga sash diha sa City Gymnasium gyapon. Then pagkagabi, magsugod na dayon ang gawas adtong welcome dinner sa LGU. Na din pagsugod na po dayon ang basketball tournament sa men's division o women's division. So kinipay gayon to sa City Gymnasium ang men samtang ang women dito sa Barangay Lumbo sa covered court. Then magsugod po tayo ng volleyball tournament sa men and women sa Barangay Bagong Taas covered court.
9: Okay. Mm-hmm.
10: Then sa August 15, pagka Sabado, magpadayon ang itong mga dula, no? Then, sugod ng uban ng mga dula nini, apil lang badminton, pickleball, billiards, table tennis, chess, nali, poster making contest. Poster making sa Robinsons, ipahiga yun.
9: Mm-hmm.
10: Oh. Then, napuntay singing idols, duet competition, then pasikatan, hip-hop dance, then pareho kinang ipahiga yun dito sa Robinsons Mall, Valencia City. Then, pagkagabi,

0: ang Local Youth Development Council nagmugna kini sa mga nagkalain-laing grupo sa mga kabataan-unan sa mga tagsa-tagsa ka mga munisipyo ug syudad nga na-register usab sa atong youth organization registration program ubos sa National Youth Commission.
1: So atong both both man atong sabton ani nga katong mga kabataan-unan from the barangays up to the municipal and city level nakakandak na pud og ilahang celebration competition.
0: Dai uban ani Fred nga nagkandak nga og linggo ng kabataan na po uban nga after na sila magkandak sa ilang linggo.
1: Mahuman sa provincial level ay pa din sila. So pwede na po mo witness ang katong uban.
0: Oh, pwede kayo. O wala man sila gidintan. So katong mga gusto mo tanaw, welcome kay sila mo tanaw sa maong dulan.
1: Sa matag activity na agi mga katuyuan o purpose. So unsa pod ang objective sa mga program? So naa ba na skill, value, knowledge of experience nga gusto nato makuha gikan sa atong kabataan-unan June?
0: Of course, pwede ang ilang camaraderie, no, ilang leadership sa ilang matag team. Ug at least makapahulay sab sila, no, gikan sa ilang pagserbisyo sa barangay, sa ilang munisipyo, at least sa provincial level magkita magkitayo sab sila. Mm-hmm. Then ang ato mga aning friendly game lang, no, na sila'y mahimamat ng mga bag-o ng mga kaila, tudana na fellowship, then ila po ma-share ang ilang mga best practices ilang mga barangay, no. May bawa nato kung giunsa nila pagpadagan ang ilang mga sangguniang kabataan sa barangay, sa munisipyo, ug syudad. Then aduna po yung ma-develop nga talent din sa question and answer sa linggo ng kabataan, na po yung poster making. Uban pa nga mga event din, no, nga dili lamang para sa paglawas, apan sa imong mental health po.
1: Importante
0: nga, magkagawa
1: siya
0: sila sa ilang lugar nga makatag-himamat sa uban, nga mag-ila-ila o makahatag, makishare usab sa ilang mga experiences sa ilang mga kasinatian kaya sa ilang mga tagsa-tagsa ka barangay o siyudad.
1: Alright. So karong panahuna, importante kaayo ang physical o mental well-being, no? Especially sa ato ang mga kabataan-unan kay gamay problema, lahi na din silang mahuna-hunaan. So for this provincial linggo ng kabataan, June, abay activities na nag-promote sa mental health, wellness, and healthy lifestyle sa ato ang mga SK.
0: Yes, appeal ka na sa atong provincial youth development plan, Fred, no? Na atagan niya ito, importansya ang mental health sa atong mga kabataan-unan. Gani, ubos sa among mandato sa Local Youth Development Office, pinaagi usab sa National Youth Commission, aduna tay 10 centers of participation nga napulo ka mga participation nga kinahanglan nato matagan o programa. Mm-hmm. Una nini ang health.
1: Okay.
0: So na ni education, economic empowerment, social inclusion and equity, peace building and security, governance, active citizenship, environment, agriculture and global mobility. So kanisya, Fred, mungkin yang napulo ka mga areas na kinahanglan na tumatagaan o programa. Then kanang imong giingon nga mental health, usa lamang kana sa programa sa health.
1: Okay.
0: Then amon tay sports, napuntay problema sa HIV.
1: Nanapuntay yung wellness center, diba?
0: Wellness center. So,
1: pila ka mga LGU.
0: So usa lamang kana sa tagaan. So kung imong tanaw na nga mong mandato, takbo kay siya nga area of participation na kinahanglan namo nga apilan sa programa mo. Tungong gimension ang mental health kay gani. Nakataas usab ang ihap sa atong mga suicidal victims sa atong mga kabataan-unan nga nag-edad 15-30 anyos ang panginaroon. Dali, kanisya, pinaka-importante sa ato ang mental health, no? Kaya kung ang usa ka tao, usa kabataan-unan, gali, problematic, mentally, so dagan siya mabuhat nga makabuhat mo siya krimen or pagdaot sa iyang palibot, kadaot po siya ang kaugalingon, no? Kung wala naging siya line option is to end this life or her life na wala na siya option. So mukha na atong itagaan ng programa na katutok usab, no? So in partnership usab sa atong mga agencies, partner agencies like Provincial Health Office of PSWD, okay? Mora man atong na-psychometrician. Ipaigayin kita ang mga simposyo, mga programa, forum sa atong mga kabataan-unan. Then nag-outreach po ta, o nag-extend po ta sa atong mga services diya sa atong mga tulungaan.
1: Okay.
0: Kaya mausab kini ang nagka-problema karon na kung itong makita sa news, you know, no? Na ang mga kabataan-unan nagdala o ginagiban. So, delikado po diya sa ilang mga tagsa-tagsa. Mga kabataan-unan, safe gid sila.
1: Dapat nagay-counseling.
0: Nagay safe space sila sa ilang mga tagsa-tagsa tungaan, tagsa-tagsa ka, kung asa sila gaadto. So, safety sila. Mugi na itong gina-promote nga dili sila mentally insecure. Tinanglan, ang ilang panguna-una is luwas sila sa mga pagsulay o uban nga mga daotan nga pangitabo sa palibot.
1: Okay. So pipila pa ka mga concerns kalabot sa ato ang mga kabataan-unan atong hisgutan ato pang palawman sa atong pagbalik sa KSP. Standby. Okay.

0: Patingin nga. Dapat lagi kang nakangiti. Oh, parang artista lang. Yan.
1: Tara.
0: Hello. Oh, anak. Hubarin mo na yung suot mo damit.

0: sa maniimong mga dulaan nga napuno man ig tubig. Iyabo ni.
1: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
0: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
1: Dili ma, unsa man akong buhaton.
0: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
2: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwede mapunduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon. Gamit o muskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
3: Kalihukan sa probinsya.
4: Alright, balikta sa KSP ang mga issue sa kabataan atong istoryahan. O karon miabot sa punto sa pinaka-sensitive pero tingali pinaka-importanting segment sa atoang episode for today. Atong hisgutan ang concerns and issues sa kabataan-unan niya atong nadungog, nakita o gipang hisgutan sa komunidad din sa atoang lalawigan. So, una nga pangutana, June, ang employment or livelihood daghan sa ato ang mga young people ang muingon human sa graduation, asa man ko mangita og trabaho, unsa ang current opportunities para sa youth sa Bukidnon?
5: Daghan salamat, friend, no? Atong appeal man sa atong economic empowerment, appeal na sa atong 10 areas of participation nga atong isulti ganina, no?
4: Mm-hmm.
5: So, kinahanglan mo hatag kasi kami mga programa nga alang sa itong mga kabataan na nga makapangita sila o diskarte diha sa ilang pagpinabuhi sa makatabang
4: partnered
5: sa ilang...
4: Partnered mo sa TESDA?
5: Di sa TESDA kayo nakakuan man sila sa peso.
4: Ah, okay.
5: Nakonekid to sila sa peso programa. Oh. Then, ang amuha is to diha, reach out mi sa DTI.
4: Mm-mm.
5: Kaya nga mong programa is economic empowerment, mao to ang entrepreneurship.
4: Okay.
5: So nag sa pagkakaroon, napi may programa nga sa 4-H Club, usa-usab ka youth organization, nga nagkuhan sila livelihood sa ilang programa, nag-present sila programa, candle making. So usa-usab sa among ginasuportanin, kami ga-provide sa ang office sa provincial government, ang ga-provide og mga training materials, og ang speaker, kita po ang nag-invite in partnership sa 4-H Club, nga para usab sa panginabuhian sa atong mga kabataan-unan, labi na sa atong mga out-of-school youth.
4: Okay.
5: I-propose kini ang 4-H Club manggod under ni siya sa agriculture na na ahensya o opisina. So, doon ninin sa among programa sa Youth and Trip Bazaar, kanina sa pipila ka mga tuig na, kami nagpahigay ang mga contest katong diri na sa
4: Robinsons.
5: Sa Robinsons, katong yalemay nga tuig. Kung kinsagid ang best product, katong dagkong income, din unsang kwan, branding. Mm-hmm. So, naa dito tanan no, base gyapon sa DTI. So, naata dito nga mga pa-contest, alam, ma-encourage sa itong mga kabataan-unan nga magnegosyo.
4: Okay.
5: Ngayong mahimong pagkinabuhi silang kagalingon, di magsalig lamang sa ilang mga ginikanan.
4: Okay.

0: Sometimes sa isa uban nga mga lihi nga syudad, mga bibo nga kuan kasagaran no, so
1: usa sa pinakadako nga contributor ana kining atong usa sa pinakadako nga battlefield karon jud ang social media. So unsa ang pinakadako nga digital challenge sa atong kabatan-unan karon?
0: So kaning social media no, kay kung atong tan-aon unang una gid ang fake news. So ang fake news dali ra kay buhato no. Pero kita mga kabataan-unan sa
1: AI
0: na pwede nga
1: AI generated.
0: Ikaw pwede na ka mahimong suspect,
1: pwede na ka mahimong victim, pwede na ka sayaw.
0: Tanan mga talento ni mo. So ang ato gina-encourage sa ato mga kabataan-unan ni labi na sa fake news is to verify the source. So mo magin na no, ang mga source kung kasaligan ba, nabay competent ba siya nga muhatag kung maong informasyon. Kaya kung dili, gamitin mo na ito itong critical mind thinking kung nga ay imposible
1: unsa kay imposible na kayo siya nga mahitabo
0: or legit bagid kini nga source na moy pwede nga makuhaan. So ang fake news gid dako kini sa influence sa mga kabataan-unan kay gani labi na ang mga bata nga gagmay or nga nang without the guidance of parents. Kung makita na nila ang fake news, mutuo na sila, mutuo na ato mga kabataan-unan. So kinaan na pud kita nga mag-guide pud nato sila nga proper way nga ma kita gid nila unsa gyud ang fake news o ang legit news.
1: Okay.
0: Oo. Pinaayo sab sa kuan na pud pag-research sa pud og dugang pang mga kasaylanan.
1: Dapat kahibalo gyud sila mo pasikot-sikot unsa ang pag-validate sa mga information nga ilang ma-receive through social media. And then John, as a youth development officer, unsa ang pinaka-common nga concern nga inyong nadungogi kan mismo sa atong kabataan-unan kanang mag-reach out mo sa ilaha by LGUs?
0: Sa among paglibot-libot no sa atong mga kabataan-unan is ang youth participation usagin na. Then kay gimikan kay kung ato makita sa atong mga katipunang kabataan nga assembly kay naamagin na sa atong balaod na part sa guidance sa National Youth Commission ng atong mga kabataan-unan magtapok sila kaduha sa isa ka tuig, then niya i-present ang mga programa, mga proyekto, aktibidades, mga concerns, mura bitaw kung barangay assembly kung baga. So napoy mga kabataan-unan
1: sa
0: lang
1: o
0: bataan-unan lang munang gitawag na katipunang kabataan assembly.
1: So,
0: KK lang siya.
1: Okay,
0: sa atong makita nga gamay ra ang participate.
1: Oh,
0: siguro so gina-encourage ginadto ang youth participation sa atong mga tagsa-tagsa ka barangay, siyudad, munisipyo, siyudad nga maging labo ta. Kay kasagaran gud kining mga mangreklamo sa barangay nga mga kabataan-unan, kuno wala gapil.
1: Oh, dili mangin labo.
0: So, unsa ani mo pag voice out sa imong concern? Unsa ani mo pagpagawa sa imong mga hinalakit o imong mga gusto maitabo sa inyong barangay na imong mapagawas kung di ka mo appeal mismo sa asimbliya diya sa katipunan kabataan. So, among gina-encourage at alam mga kabataan-unan na mo participate kit sila para mo sa ma-present ninyo ang inyong mga issues and concerns na gusto sa matubag, matagaagbili o pagtagad sa atong mga sanggunian kabataan official.
1: Okay.
0: So, importante kay na pred ang pag appeal, paginlabot,
1: pagpakabana.
0: O pagpakabana sa atong mga barangay.
1: Okay. So, dire na ta sa pinaka pagtagan eh, kulbahinam, no, nga segment sa ito ang Fast Talk, John. Quick answer, leadership position ba or servisyo?
0: Servisyo.
1: Okay. So, next is youth participation right ba or responsibility?
0: Responsibility.
1: Sa provincial linggo ng kabataan, celebration ba o platform?
0: Platform.
1: Youth leadership para sa karon o para sa umaabot?
0: Karon o sa umaabot.
1: Okay. Okay.
0: Magsugula mo nang umaabot kundi ka magsugod karon.
1: Kinahanglan sugda na ito sa karon.
0: Oh.
1: Okay, for this episode, dili mahimo nga atong tapuson nga walay mga takeaway. So, unang pangutana, John, kung makapadala ka og mensahe sa ato ang mga kabataan-unan, unsa ni?
0: Kung magpadala kag mensahe no, sa atong mga kabataan-unan, no, mungi daw ang pinaka-importante is ang pagpakabana. Kamaluta, mo tanaw, maminaw, ug mo participate sa atong mga aktibidad siya sa tumutag-tag sa kabarangay. Ngayon kung dili ta mulihok, sige lang tag panglibag, sige lang tag pagdaot sa atong mga kauban.
1: Negative.
0: O negative na daan ng atong kwan. Busugod pa lang sa atong panglantaw. So, wala gi tayo mabuhat. Wala gi pag-asinsa nga may tabo sa atong barangay. Labi na sa atong mga kabataan-unan. Pero kung gusto ka mo, asinsa yung barangay, pagpagabana, paginlabot, o pag-appeal,
1: okay.
0: Participate.
1: Oh. Kung ausa ka kabataan karon gusto mahimong leader, unsa ang mga angayang buhaton para siya magmalampuson nga mahimong leader sa umaabot?
0: So una no, ang imong is volunteer.
1: Okay.
0: So volunteer nga walay ikapulay balos nga
1: eksporta
0: na expect og bulat balos.
1: Oo. Oh, oh.
0: So kinahanglan ka mag-volunteer sa imong pagilingon, sa imong oras, sa imong kusog, sa imong nauna, tanan nga mga talento, pwede nimo i-volunteer. Ikaduha is to participate.
1: Okay.
0: Kay muna no, kinahanglan ka mag-appeal sa mga magilang bigit. Kung na-election ka ron sa sanggunian kabataan sa November 2, why not? Kung
1: competent
0: ka, imo nagatubon ka mudagan kung competent ka, ngayon ka, gusto ka nga, kuan, kay dili lang nga mudagan ka, kaya may sweldo, ano, makapalit ka ng motor.
1: Cellphone.
0: Sa mga bago nga mga model. So, ang imong kuan is ang pagservisyo, gino? Pag-participate, di ka da sa imong matag sa nagsa kabarangay, kinahanglan ang imong talento na ma-develop o kung ang ikatulo siguro sa akong kuwanprint is ang pagservisyo.
1: Okay.
0: Yung importante yun kung
1: volunteer ka, mag-present
0: namin kay kasing-kasing sa pagservisyo. Kaya kung wala na, kawang lang ang tanan.
1: Okay. Dagan salamat, John. O para sa parents, teachers, community leaders, o elected officials, unsa ang imong hangi aron nga mas masuportahan ang atong kabatan-unan?
0: Una sa tanan, brother, ang atong edukasyon, ang atong kahibalo, nagsugod din sa atong ginikanan. So, kaning mga problema, muning among ginakuan sa PCPC, Provincial Child Protection, among nakita na tanan mga CICL, Children in Conflict with the Law, muna ang broken family,
1: okay,
0: ang ilang inahan o amahan na sa abroad, o sila nagdako silang parinti o silang lola, dito nagsumod ang mga pagpangabuso, then ubalik din na sa ginikanan. Then, ang kaduhan nato is ang eskwilahan. Kaya mo ka na ang itang kaduhang ginikanan, mao ang mga maestra. So, kung kuan na to, ang mga kabatanunan, kung diya palang sagot sa atong pamilya, maayon ang pagpadala sa atong mga ginikanan, andam tang maminaw sa atong mga kabatanunan kung unsa ilang mga problema, unsa ang ilang mga gikinahanglan, atong matubag. So, pag-abot sa eskwilahan, ang ila pong una-una, hand-eye po, peaceful din, kasi sila present peace of mind. Kaya kung dili pa lang sa pamilya daan, gubot na, nagdinapatay na, nagsinagitay na, pag-abot sa eskwilahan, init po nag ulo. So, unsa po ang imong gina-expect dia sa kabata sa eskwilahan?
1: Dito na na.
0: Angita po nagbubot, mambuli po na. So, na. So, naanatanan, dako kayo ang epekto. Domino effect na siya.
1: So, charity sa begins at home.
0: Home gina. Balay pa, ayun mo, domino effect. Kung maayo ang imong ginikanan, maayo po nang ipakita sa gawas. Kayong sa iyang makita, sa ilang sulod sa iyang balay, sulod sa iyang pamilya, mo po na iyang ipakita.
1: So dapat ang mga elders, mahimong role models sa mga bagong tubo.
0: Yes.
1: Alright. So napakay mensahe dyan para sa itong mga listeners?
0: Oh, dagang kay salamat, Fred, no? Ang Governor Roque, sa iyang programa, pinahami yung sa Paya. Nagkita-kita gagigayon nga maka... ma-interview sa ninimong segment. Then, para sa itong mga kabatanunan, padayon na naman kita sa pag-servisyo sa atong mga kabaranggayan. Kung sa may galing ang mga issues and concern, atong mga problema, pwede tamo duulusan sa atong mga sanggunian kabataan na gitahasan na to, nga maoy mangulo din sa atong tagsa-tagsa sa kabaranggay. O andam sa lang kita maminaw, mag-participate, mag-volunteer, o mahatag sa atong kaugalingon pag-servisyo dyan sa atong mga tagsa-tagsa sa kabaranggay. Kung niyana, dagang may salamat o maayong adlaw kami.
1: Alright, mga higala, atong nadungog karon nga ang youth development dili lang mahitungod sa pag-organize og activities, dili lang mahitungod sa sports, dili lang mahitungod sa competitions, ug dili lang mahitungod sa usa ka semana nga selebrasyon. Ang tinuod nga youth development mahitungod sa opportunity, participation, responsibility, protection, leadership, and service. Ang atong kabatanunan dili lamang leaders of tomorrow, sila usab ang workers, students, volunteers, innovators, entrepreneurs, advocates, and leaders of today. Busa ang ato ang tema, honoring the service and legacy of our youth leaders, inspiring a new generation of leadership. Dili lamang kini slogan, usa kini ka challenge. Challenge para sa ato ang mga youth leaders, para sa present generation, ug para sa next generation. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubos sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque, sa tibuok kusog ug pwersa si PGO Paaya, ako si Fredeline Ragandang. Daghang salamat sa inyong pakiguban. Hangtod sa sunod higayon ang panahon. May God bless the province of Bukidnon. Inyong nabati ang hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
2: XFM Time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Backstreet Boys. Okay, syempre, kanya ito sa natang itong ito sa mga kabuto sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kaping na glutathione and collagen. Okay, syempre, papagwapa ni siya, papagwapo mga katropa. Yes, okay, welcome sa itong first and final practice. Sa ito ang mga bayot diri sa XFM nga sus ginoo ko mga haliparot. My name is Basay Dek. Tanin ikaw ako ang duha ka mga bigatla nga si...
1: Yes, good morning. Maayo, welcome. Kahit sit pa ko niya burnout man di ay mga maring.
0: Burnout sa ba, o, gani.
2: Ay, wala lagi niya ay maring.
1: Karo, na di ajong. Ayo, si Juan di ajong, ha? Bitaw jong. Good morning, kang Jong-Jong.
0: Jong-Jong.
1: Welcome, mga maring. Sa toang panag-uban, alas 10:24 na itong oras. Sa toang XFM.
0: Exciting.
1: Kini ang programa, mga maring, ang gigagubtan sa isla sa Mindanao. Mga labasero nga namati karon sa nagariya nga mga palingke sa probinsya sa Davao del Norte ingon madiri sa Mati City.
2: Yes. Palayo ko ato ka cellphone maring. Ka ila po dai kuno yon sa pinaka kamukamo
0: na man. Sige.
2: Inyo hapon na.
0: Bela ko mo bela ko nagatanggal pa ka sa mga FM. Kuya ko na maring bi ang ako ang
2: ikaw na ni bi.
1: Sa mandapit ni bi kay.
2: Kay bro di naman po abot po sa buwa.
1: Monitor si Neta bo kay ko monitoring maring.
2: Ade ay. Ano yung magandang pa sa live?
1: Asan mo ko nagiging tuslo kanya kong headset? Uy nga, wag mong kuy monitoring.
2: Grabe, makabongol mo. Tinoon, ganyan yung makabongol. Uy,
1: ay. Patas look up, Bi.
2: Grabe.
0: Ano?
1: Kaabot, di ba kaabot? Uy, kaya hindi mo niya pang hunsoy-hunsoy.
0: Okay, sorry.
2: Di na po di kaabot ang imo, ha?
1: Di, pwede di rin. Ay, mga tuslokanan di rin.
0: Wala di rin.
1: Yag yun.
2: Asa ko, matawad ko, tuslok.
1: Buang mo ni kayo manik, ikamay mag-e.
0: Ay, lako, mga...
1: ako na, Bi.
0: Kamo ba, ay, mga tigunang nananaw sa toa.
2: Sorry.
0: Kamo ba kayo, yun yung nilang ngayon,
1: ma? O, nabi, mga asirit na mati, Ron.
0: Mga asirit ni, ha?
1: Ito? Aka na iyang, ha? Gituslog na sa bayot sa Bisayan.
0: Oo.
2: Ano kayo ka matuslog, Marin?
1: Ano, nakamonitor na ko, mga Marin. Ay, nako, adlak karon yung Biyernes. Thanks God, it's Friday!
0: Yes! Palakpakan natin. Thank God. O, siyempre, ang atong mga constituents nga namin na karon, siyempre, ang atong mga, ha? Siyempre, ang atong mga constituents ba? Ayaw sana, uy, grabe naman, ay marunang ang trinaya nga. Daray mo nga, oh, ikaw ba, bungol man siguro ning bayutan ni Dara, oh, kana.
2: Dili, sa iyahan ning kuha.
0: Sa man? Sa
2: iyahan ning yada.
0: Ana, iyahapon na.
2: Iyahapon na, tinanan ko mag-hidget, oy.
0: Asa man na di ay?
2: Dili, madungog ang kuha.
1: Madungog ang...
2: Ang utot.
0: Asa man?
1: Ang buto, di ba dungog?
0: Undangin ako rin yung live-live sa inyong cellphone para magamit ng mga headset. Mama na yung nagtigaw ng inyong mga kwandi, ha?
1: Iwit mo sa Facebook, day.
0: Ha?
1: Iwit. Dapat diyan kita sa built-in.
0: Sa built-in?
1: Ay, ang panuslok ninyo.
0: Sige.
2: Okay na lang. Luwag mo kukain mo.
1: Ito, kusgan, babe. O, para makadungog ka.
2: Wang-wang ka sa lungwong.
1: O, kami suhinay na yung pandungog mga mati.
2: Kaya kayo na ito, handa ka ko. Technicalistic, o.
1: Kaya kayo na siya.
2: Kaya mga, ha? Tiglihaw ka man ni Tibernes, kagamay naman kay oras.
1: Marag, gikan niya sa CBN siguro.
2: Lones, ato sa Ibis, nila maglihaw ka Tibernes, nila na maglihaw. Kating ulit.
0: Ada.
1: Comment sa dyan ato ang live para sa Facebook, live na karon sa XFM 107.1 Tampom, sa mga ato ang naabot karon sa ato ang area of responsibility ko, EOR.
0: Correct, kaga siyempre sa ato ang mga...
2: DOA maring, usan man ang DOA.
0: Kaya...
2: Matul pa ni Ray, kay DOA man daw.
0: DOA, kaya mo na, DOA, ilapod na.
1: Nakatabiasa na
0: nakit-ansa.
1: Ando,
0: mag-gini
1: mo hunungi ba
0: yun? Ayun, hunungi. Maka-hits.
1: Maka-hits to si Kuya Sabna.
0: Ilang ha? Sige lang, di mag-iapot na. Maka-kungkos yan. Di mag-iapot na
2: matagaan. Sugatan mo ito, nakasakay sa
1: pulbita. Ah, nakasakay gini. Ay.
0: May na lang. May na lang nakaapas yun.
1: Mga mare.

0: A.K.A.
1: Stinless.
2: Stinless
1: Duhinyas.
2: Stinless Duhinyas. So,
0: yeah. Ang siya, wala sa'yo problema.
2: Lahat malaki na yung kitan.
1: Lahat na, napaganin
2: niyo. Sayo-sayo malaki na.
0: Uy, kapis yung link. Ano, uy, ayaw sige na suluhan yan.
1: Hindi pa lang manginaan ang mga paktor.
0: Ay, doon yung mga mensahe kay Manganta na punta ka naman rin sa tuang katropa, okay?
1: Aha.
0: Tungkol kay Biernes ron, mo-able mo ang puntahan sa mga dayo.
1: Yeah. Ah, dayo na kay dayo ron, ha?
2: Nay dayo di ay.
0: Nakadungo ko, parang mukanta daw si Lulo Amado.
1: Ah, na, sige.
2: Di magpalupik ang tigwa.
0: Mudayo sab siya, marayo sab. Si Mitch Yorong, kagwapa sa duha kabayot, walay labot ang usa diya.
1: Kasi siyempre, bigtian man ako na siya.
2: Di ba ko na bayot si Lahis?
1: Kuhan pa ko ka na nga.
2: Si
1: Lahis mangko.
2: Tira tao, tira mong tao.
1: Oo, anay.
0: Nakasuko na si Mitsiorong kasi yung imo natuduhan niyo. Pagkakit kayo kuhan.
1: Kasi lang nga, tuduhan ta ka Mitsiorong.
0: Layo magunaan niyo bataan sa nabunturan na magkita siya.
2: Aba,
1: Mitsiorong ha. Anaman naman na yung magagalingon na Mitsiorong. Kung niyo bataan kayo, masing mo abot rin ko niya galit. Ha? Masing magkayong kako, gitinood gini ay.
0: Magandang umaga, huwag kita.
2: Ay, tingalong lagi ka, Mari.
0: Magandang umaga, mga katropa beauties. Happy Friday watching dito sa shop. Aglayan, salamat, God bless from Tinanbunan family.
2: Yes.
0: Huwag taon lang tapan niya. Yeah. Heart, tulog ka buhok.
1: Aba.
2: Kasi makakit na sabi yan, salang tapan po, hindi maihawan na gandit.
1: Yes.
2: Ni Ate Josefina.
1: Correct. Uy, shoutout ako niya sa Kuan Jinsan, si Misty Koy. Aba, naman ka niya.
2: Imuha nila si Misty?
1: Oh, si Misty. Mama na wala ko. Kasi kami sa pamilya dyan sa General Sandu City. Ay,
0: good morning, my si Misty.
2: Ay, ay Misty.
0: Ano sa'yo minin sa T?
2: Ano sa'yo minin? Ano yung katong na yung nangyay mga tiguang laki?
1: Dili na ma.
2: Mama katong naging adlaw.
1: Alay, dilay ni siya. Alay, siya na yung Misty Stibok Pilipinas. Masa rin yung seryahan eh.
2: Ay, malaban ka. Nakay, kuha na na.
0: Ano si Misty? Mistisan eh?
1: Mistisan.
2: Mistisan
1: eh. Oo, hapon.
2: Hapon.
1: Ohayo sa iduso. Ohayo sa iduso.
2: Ano naman ako Misty sa laki?
0: Shout out sa mga taga Mawab. Happy araw ng Mawab. Og sa sidecar driver diya sa JS Nagtorno.
1: Aba. Salamat kayo.
0: Joel Del Gra.
1: Agron. Shout out sa mga taga Mawab ko no. Aba.
2: Ano shout out po na yung akanin taga Mate yung mga driver?
1: Bao. Sige.
2: Shout out sino diya. Ayaw kalimtig yapon pa sa pag-inom diya sa inyong pangbara. Pangkalso.
0: Ang
2: turbo kuwan, male enhancer.
1: Ang galing niya talaga, ang galing niya talaga.
2: Sila na yung bahala anak, ipamatundoan naman
0: nila. Ako marin, nag-inom ko anak marin, palalisod na akong ipit marin, oy, kayo mo diskuhag man marin.
2: Ay! Mulugwagin marin!
1: Mubang siwang.
2: Ginanak, siguro ka marin.
0: Kung ako yung mga show, di ko minam og turbo, kayo mo diskuhag ipit marin.
2: Hindi ay? Dahil sa kuwan marin, di ako amang balahibo ang mga tusking.
0: Kanang ganing mapalit.
2: Lison na kag-ukay pangitaon.
0: Ang imo ha?
2: Oo, kaya ang balaybo man ang motuskig.
0: Pati na kaingon si Kuan, si Sir Ralph na, umo ko nakit ano eh.
1: Uy! Aba, gikwa na din si Ralph. Ay, tama, gikiukay naman si Ralph mahapon.
0: Okay siya.
2: Napil ang hiwa-hiwa.
1: Ala eh.
2: Atong boundary sa Etmi Games, napil. Prigilo ka gito, master.
0: Napil na ito niya itong Kuan to marag panit sa siko.
1: Ang
2: sa English na panit sa siko?
0: What is that?
2: Scrotum.
1: Aba, scrotum. Maroon na siya ganang Latin. I-Latin man na siya.
2: Scrotum.
0: Si Richard Gary Ferraran, gawatsing siya
1: marin. Aba, silaw lang
2: eh. Gawatsing mo bayot.
1: Bayot yun, no? Grabe yun ang bayotan eh,
2: lolo. Bayot, pampunaki. Nakakita may laki ka ito ni Agida. Ano siya? Oh, lawas tuwa na.
1: Lain ang bayotan eh, kayo marang mangulata man.
2: Wala pa siguro nakabalo yung asawa na nga. Lain mo kayo na tinagdang sa laki.
1: Oo, painahin sa naimong kuhan mo diyan. Kamura magagbungol, oy. Okay, manganta na tao, manganta na tabi.
0: Oh, kaya mga request diyan man ring, ilabay na lang.
1: Asa man lang, wala naman tanang kare. Sunod na po nang grabe po. Mabagay pagsugod po.

0: Doon man na ugat na to ani nila.
1: Kari na pan.
0: Ang kari sigurado ta kari-kari ani.
2: Ah, si kari-kari din. Ang mga guwapa sa mga Marites, uy.
0: Abala no, Pablillo.
2: Pablillo, ha.
1: Ay, pero dili nga di may mahalin ko ni.
0: Correct, correct.
2: Korekong, korekong.
0: Sige, Bek, tugtog ko na media bio sa inyo ang katahon ninyo, Bek.
1: Ah, si Dia Darian, si Yaha.
2: Masyempre na Dia.
0: Ah, ikaw, pag kwasa ka, premierong first song mo ni.
2: Ah, premiero na kang first song.
1: Jeff, so, Jeff, Darunday.
2: Una ko na
1: ikan. Oh, si Darunday.
2: Ah, si Darunday. Ah, si Darunday.
0: Ah, gani.
2: Ah, si Jeff, Jeff.
1: Shout out ko sa Divine, sana, Chavez. Chavez.
0: Divine.
1: Si Jeff, Jeff, Darunday. Tikun sa manin ni Kuan.
0: Ako, tikun sa manin ni Karin.
2: English man, maring. Basta ka maring.
1: Chavez.
0: Ay,
2: nangkot. Ah, Feral, is watching Japon?
1: Ah, Bantura Kapeting, inita kay ni Baba ang adlaw na Anastagom nga nag-DJ. Aba!
2: Aba! Aba!
0: Si, lakas tama daw kang Kwan Bita. Katana niya, Maring Darya.
1: Lakas tama.
0: Si Kwan Toto Pira rin.
2: Kuya po kang tama diya. Request, ha?
1: Si Master na makanta. Si Master, pinaistani doon niya sa...
0: Aba! Be, ako kanta na, be.
1: Kanang,
0: sila loko, mintaan ang lakas. Tama ba ang...
1: Kuya na mawala! Ayaw naman! Ano yan ang mga maring? Ato ni Kanato sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isip!
0: Mag Santon Vitamin C!
1: Check! Pamatan ilan sa naka-Santon Vitamin C?
0: Check! Asama na tong itso? Check! Okay!
2: Bigi pa kamay para lubong!
1: Murag sa pirido lang!
0: Check!
2: Oh, kana!
0: Kana!
2: Ay, murag nasa hot legs! O sa simi!
0: Aba, simi!
1: Murag
0: nga siyo, simi, anak! Lay, mga igat kayo mo mga... Para mong mga taga-kuan... Sorry, mga...
2: Sa simsim! Saan ka tayo mapangalan diya? Kanyang, kuan, nag-request o buwan? Bilog na naman ang buwan.
1: Bilog na naman ang buwan.
2: Parang sim-sim na siya. Sa bato yan, jasim-jasim.
1: Taga San Frans?
0: Okay, yes. Sige. Ay, sa mapag-istorya kayo. Importante yung nag-request ni Toto. Oh. Ikaw, walang ko rin na-kwanan diyan. Na-kwanan ako na yung libre.
1: Ladies and gentlemen, okay. Master Nay Tanini.
0: Palakpak.
1: Kayang kantang
2: lakas tama.
0: Na!
2: Siya ay nawawala.
0: Ano yan na? From... Ato ginigit-ginigit
2: sa taga-Ginsan o taga-pagani-anda. Shout out sa marin sa mga si Warlito Lanasa nga nag-duty sa Picas brand sa Highway 23 gas station.
0: Aba, bisa ko aming naputana ha? Bisa ko aming naputana.
2: Tagay, siguro may taksakalitro din ha?
1: Kaya hapit na may mga inti.
2: Agani, isakalitro okay na may.

0: taga ay si Sansin de ay itong taga Bayugan.
1: Sansin.
0: Ah, unsa nito? Go go.
1: Abi, sa manaya.
2: Kasi kanta niya di habi.
0: Bilog na naman ang buwan.
1: Abi, kata, kata.
0: Go Sansin, go Sansin.
1: Go Sansin, go Sansin.
2: Go Sansin, go Sansin.
1: Okay.
2: Ano na outro lagi ang tingaw ni Nay Tanini, maugyod na iyang tinuod nga voice actor, lagi ka ayo ay.
1: Baki sa man na.
2: Si Alana Pablio.
0: Alana Pablio, action ka kaibo ka.
2: Action ka kaibo ka lano,
1: ha? Alana Pablio, ha?
0: Siya man ko tinaw ng kanta sa My Way.
1: Ay, dili, oy.
0: Ay, dili, di, ay.
1: Gusto kong gitaripat yun ninyo sa iyo, yun. Kamari kanta sa Ana, padangsa.
2: Maroon na action ka develop si Alana sa iba, basing gusto sa mga sumpay si Hong.
1: Iyana na.
0: Masik uyo terpolisya.
1: Okay, tia Darya. Go Darya, go Darya, go Darya.
0: Backward, backward.
2: Good morning, Dang Sir Kalamba, Sir. Good morning.

0: Kapoy. Kapoy yaman ang ilang mga request, sir. Kapoy kayo.
1: Nag-request niyo. Katata na yung Sweet Child of Mind. Guns and Roses.
0: Isa-isa. Kaya buro na naikuha na yung musaka.
1: Aba, naidayo, naidayo, naidayo.
0: Naidayo, naidayo.
1: Naidayo, naidayo.
0: Ay, nagsuot pag nagtay. Nagtay pa.
1: Aba, be ang dayo. Be naidayo, Dex. Naidayo niya.
0: Naidayo mo rin.
1: Isa ko, sunada ko na ng layo hagod.
0: Nagtaon pag nagtay.
2: Nagtaon sa.
1: Nagtaon sa.
0: Ay, nagsigop sa basoy.
1: Aba. Hindi ko magbasoy sa wala.
0: Grabe, isa ka bandihado kita la.
1: Aba, aba,
0: wala
1: aba,
0: makuyawan. Aba. Makuyawan na ang pangayawan, ani.
1: Kuyawani, kuyawani. Sama, nabasoy niya. Ready na nabasoy? Okay na nabasoy niya? Okay, kuyaw, kuyaw, kuyaw. Ah, magpuyaw niya itong dayo na ito. Sabi, suod ni.
2: Usa naman
1: niya. Ah, marang wala sa, wala sa. Sweet Child of Mind, dami, katahan niyo.
2: Gabulot sa mali
0: niya. Sweet Child of Mind, imuha, ibigaw.
1: Imuha ni?
0: Dili, nakuha na.
1: Habi ako yung kanta ni, be.
2: Pina Stanley Duenias daw.
1: Bebe.
0: Si Boy Sabaw daw. Ay, pa si Kenneth, Boy Sabaw.
1: At least si Kenneth, angko na. So, congrats, bunso.
2: Gahapon sa yes.
0: Congratulations. Welcome to the club.
1: Ako ka, at least ako, bayot ko. Siya nga ako, bayot ko, sagko.
0: Wapagana ini ron, itubang na good siya.
2: Pero kaya ay na kaya pamati niya. Gandaan niya.
0: Dire na na makipian sa Angab. Iandam na na imong keyboard.
1: Alright, aliyan na. Sweet Child of Mine.
2: Panakit itong pangagaan.
0: Ipalingin lang to kay Square Man to.
2: Galing kantahan mga mari. Hatod ka na to sa Turbo.
1: Mary Hanser.

0: sa Tamana.
1: Ah, tama na, grabe.
2: Ana Cero del Reyes, niberada na po si Master.
1: Ay.
2: Kuya, kuya, sa din taga-tibong ko.
3: Ay, taga-tibong pa ni Cero del Reyes.
2: Diyan mo na siya, sige ka lang magbaha, diyan siya may tiglimas.
3: Gusto rin maminaw sa tingog ni S.M. Arnel Cortez, founder sa Aguanta Party List, pakantaha of My Way.
1: Abade, abe, dayo, dayo, dayo, dayo.
2: Na nagini-delegate niya tawagi ka, nagini-request.
3: Agi ka-request, ha? Nalima.
2: O sa pa, gusto ang maminaw sa tinong ni S.M. Arnel, founder sa Aguanta Park.
1: Ayun na, Maywe, ayun na, Maywe.
2: Ay, dili na siya sa Maywe, S.M. Ang yado, end of the world.
1: Sabi ni si, siya nag-request si Nemari?
4: Ako lagi i-announce ka, sunod semana, si Master Magdaster na.
2: Ay, kana, kana. Okay, ano?
1: Kani si Marie, kani si Nemari.
2: Halos na lang ako ng comment, Mango.
1: Kamu ba?
2: Gusto na nila makita ng dalaga na ka. Ah. Title sa salida na dalaga na si Lula.
1: Kani si Nemari, pwede na ba ako kamutan ako dyan, ay? Ego, di gini ka kusog kalinaw si... Kani si Nemari, di gini siya kusog kalinaw yun, oh?
2: Ayaw na nagigupa diya, Ruben, ang baha. Matod ba ni BBM, isunod na nagsako, kaya ipunin mo na.
3: Para magamit sa ting init.
2: Para magamit sa ting init.
3: Grabe lang tip nga panguna. Ato sa pangunta ng anong istorya niya.
2: Ay, sige na, BBM. BBM, kung samay mo may istorya ng baha sa tibong ko, BBM.
1: Ay, imo po na, GBB. Imo po na, bong. Okay, katahin na lang sa ulo ka request niya.
2: Maring Erika, request carry me, please.
1: Ate.
2: Tantahan Maring Erika.
3: Ay, okay. Marang,
2: saray, Miralona ding lasa.
1: Sige naman ang carry.
3: Sige naman ano?
1: Sige naman ang carry.
2: Baruan na po siya.
1: Carry one, baruan, and then si Baruto.
2: Baruto.
3: Si Miralona ding lasa. Lahay lang, B. Pagkaay ko ka ng lahay ng kanta kaya. Ako ang kantahon.
2: Ayun na nga ng carry. Kwan lang, kwan.
3: Nabilak
1: po. Ayun lang mga takas po kayo. Matay po.
2: Quarry. Pantan na siya quarry.
1: Quarry?
3: Quarry, nadakpa naman to.
2: Quarry.
3: Padakpa naman to. Padakpa po itong kuya. Ano ka mga mga kalimot yan sa inando na ito ang pagginabuhi ha? Imintindal pilminti ang pag-inom ang Santon yes. Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga mali doon isang cup nga malunggay, ambalaya, garlic, espirulina o mangustin. Paalim sa mga nagkadaiya nga mga balatian mga maring.
2: Yes. Ano pa rin sa diyo? Erika, kantahan ko ng chandelier bi. Angal ka na ha? Dili na nakiri, chandelier.
1: Grabe pala.
2: Mas bukat-bukat na ang kamay.
1: Mamaring, kaya magkailan ni Mamaring.
2: Kaya.
1: Mabidlak ito tayo. Ang kwananan niyo, anesthesia na. Mabidlak. Ay, kada mga kwananan. Nagpilalang biyan eh.
2: Ipagawas ang imong palsito, Maring.
3: Maring, mahuso itong IOD yan eh.
2: Saan mo pinag na IOD, Maring?
1: Oo.
3: Ipit ba sa imong matris ba?
1: Sorry, lahat magunin yung dito magunin sa lubot niya nagipapilit. Injectable mo niya, ha?
2: IUD.
1: Oy, kanang nga, ayun na po nagtakas ka. Ayun, murag. Murag din naman mo ganaan. O, kani, under the Simpson. O, kana, kana, o, kana.
2: Taas mo yan.
3: Kana to, be. Kana to, be.
2: Kana na. Ito, ipasa rito sa baba.
3: Under the Simpson.
2: Udawat na pag-inay pinilis niya.
3: Ako ba rin, hindi ko nagkakantaan yung Under the Simpson. Doon lang parang lakas yan, pero kung request mo rin siya, go na lang.
1: Ah, ganun ha.
3: Fearless with a whisper, kantahanin doon na sungaba.
1: Si SM, kasi si Ine Maria, hindi siya kanang kalinaw, no? Kanang, hindi siya nag-peace of mind, ay. Ikaw ba? Grabe siya kay Kaday.
2: Fearless whisper. Ah, dili niya makanta sa sansin, kaya mali yung spilling.
1: Mali yung spilling, ano, dili niya makita.
3: Di matahin.
2: Wala na lisod pang itaon.
3: Gigana, gikanta na, gigana.
2: Automatic kitchen.
3: Taas pa yan eh, Marie.
2: Mugo. Automatic pa na ito eh.
1: Bayot na ganyan, nabugo pa.
2: Automatic.
3: Ano?
2: Automatic.

0: ang tara. Ano sa amin?
1: Aba.
0: Adre, ang sapikas.
1: Asa, asa.
0: Oo, makikita.
1: At least.
0: At least, declare na siya.
1: Sina?
0: Backward. Tiro ko siya.

0: Okay.
1: Ana, pasiramihan mo ko sa sukat-sukat. Karoon pagkikanta akong request.
2: Oh, sino yung request, ana, di ay?
1: Siya, doon na doon kayo siya sinig-request. Wala niyo mo kantahan daw.
2: Kaya ba, si Romeo, mapasubo kita, ane ba?
0: Si Rodel Reyes, kay Mike mo talo-talo. O, kuha ko na kayo.
2: Ah,
0: lalo. Rodel Reyes, isa lalakaw kayo. Latik na kayo.
1: Ana, ba, si SM Inday Mari, wala, undang ko na tayong hookup sa Marasulayo. Binaprang, hindi man kantahan ang chandelier.
0: Kapagpalit mo diyan sa akuan, balin siya ang chandelier. Naman dia nada sa Robinson no naman dia.
2: Sudah sama din bi kada gapastad pa ko mari.
0: Sige sa pagkanta pa tao sa mga.
1: Kemes whisper berahin na okay maling spelling aton lang kantahon.
0: Sama ikaw kanta na.
1: Aton kantahon ni ikat ikat kunta.
2: Sige go kanta sa.
0: Sige kanta go Darya go Darya go Darya.
1: Nanong lang kayo ayo.
0: Oh, be.
1: Ay, kani bahala din sa chandelier sunod kaya na.
0: Sige.
1: Nag-order pa man na sa Shopee SM.
0: Dito lang ka sa kuana dahi, pagbalit o ganing kuana ha, chandelier dia sa may Balincia. May Balincia dia.
2: Sige na, kakapusog Darya, oy. Sige na, kakuana.
1: Grabe ang sabaw sa bus, oy.

0: Tinaw ka ayan, no?
1: Tinawas to, diba?
0: At yung kang balita, diya ba? Nang luwa si Harvey diya, nidako ang iyang baba.
1: Baba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidako ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Oo, asa man kata?
1: Mangiis ko para muna ko puling ako.
2: Exciting! Mga katrupa, exciting!
3: Adoro ka ba isulilan na dili ni mo mapasan na ikapraso at aka na huwag ipada ni Tolmanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erika.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakagawa pa nga po yung kay Kila.
3: Bang of Master, Inday Tanini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
6: Sukus maayong pamatasan. Tukoti ako nga makapadayag sa kuang pagtahod kaninyong dulo mga maring. Napidag yun sa mga suking ting panubahin ng inyong hang tulumanong kung ako ikaw. Ako di ay si Rhea. Nagpuyo din sa may duhali, Davao del Norte. Nakoy bana nga si Roy. Kanya kong bana nga si Roy, mga maring. Pwede siya kaning abroad ni. Usa ni siya kakining OFW. Dito sa Qatar. Mga maring, kaya akong suliran karon nga gipadangat ako sa inyong biyanan, kay gusto na ko nga tagaan ko ninyo ka ng kahupayan ba sa akong ibati karon ba, kay lisod kayo ning makabanaka o kaning wala kaning kanang galiwaros ba, galingasa, wala klaro nga unahuna, wala saktong desisyon. Tungod lagi po kay, tungod sa iyang mga ginikanan, nga muraga spoiled kay ni siya ba? Para masahiran ko ninyo kung unsa gyud unod ni akong sumat mga maring, ingon aning mga panghitabo.

0: Oi! Ni abot ta kyo ko lang.
1: Ay,
0: lang, okay. Wala jo ko ni mo lang.
1: Mayo kay.
0: Mingaw na jo ko lang.
1: Mayo ka natunong kana pag abot timo ka nang bugdang-bugdang sa pampanahon.
0: lang ka lang man mula. Wala lang oi, ako gusto magud.
1: Ito sa bag ni mo diri.
0: Ah, yeah. Nalam ko kani akong malit bag ba kaning malitag bag.
1: Dili na malita?
0: Malit bag.
1: Okay, pang nagpalit pi ako og turbo.
0: Lang lagi, lang.
1: Ah, lang
0: dai atong. Ah, lang man tong tawagan. Ikaw man abroad lang ani ko ga dugay-dugay. Nakalimutan ka lang.
1: Nakakuha na ko lang uy.
0: Palang lang.
1: Kalimutan ko, sorry lang.
0: Bitaw lang ah. Balo ba jo kay uha pa kay kus Camel ba?
1: Nya say plano nimo lang kay da atong bahay baya kay himanonon pa mabalis pa kas abroad.
0: Ah, sa pagkakaroon lang ako lang ah. Okay naman kayo ko kay dugay-dugay naman ko dito ka ako. Pwede na siguro niya ito nga. Kaya kung hindi mahuman lang. Dito ta sa Bagita Tagbalay lang. Balay, ito naman ito yung balay sa kuha nga ikagaw dito. Dito ta, o gapo ito balay ito. Sa pagkakaroon, diriyo sa ta sa compound sa kuha nga ginikanan lang.
1: Abi, bago na ako ito na yung humanon, oy. Kay, di ko ganahan nga makigipon sa imong ginikanan. Kay gusto na ito nga maglain ta. Kay,
0: ay, ayaw pag-inala lang. Kaya ako man ang parents.
1: Gani ba ka nang halimbawa ka nang mag-Georgia ta madungog ka.
0: Ikaw magugay mo siya git mabugugagod. Ikaw magkakuan po ka na yun. Maigo lang kay gasolo-olo mo. Kuan ay kabot nga na yun ka.
1: Alam nga kay kuan mo kay kag mga style.
0: Mugod na kay kabalo biya ka.
1: Seryoso din na ka mabalik sa abroad?
0: Dine lang ko mabalik lang kay. Magsuriyan na yung pamini lang. Magsisunan pa naman na sa kong mama o papa lang.
1: Papa na po, papa. Sige na makapalabanan yung papag mama. Uy, nga dako naman ka.
0: Sus! Palang lang, Rhea.
1: Mubalog sa ito ang kagalingon na ito. Nanagod tayo, pamilya nanagod ta. Kipakasla, nanagod ko ni mo lang. Layunan ni mo lang, uy.
0: Lang, ayaw paginana lang. Ako nang ginikanan lang. Kailang maminaw sa tanan nila. Kaya sila may nakibawa ng tanan. Okay? So, mo ato ko karon mag-jir-jir sa takanali. Yan, pagkuman, ato sa kwanito sa pagkuman. Ato ko ilang papa, ha?
1: Ay, lami, uy. Lami.

0: Maayo kay
1: sayo kay naamo.
0: Naamo sayo ko kabot diri.
2: Ma, amin ko ma.
1: Kalingagas ha, kalingagas Ginoo.
0: Amin ipod ko. Ay, ako.
2: Mana diri, lang, aling ko lang sa diri lang.
0: May nga hapon, ma pa. Ay, huwag yung paglabanti nga siyawa sa kuhan. Guwapa doon kayo.
1: Guwapag yung kaayog yun yung bataan niyo. Tangka doon niya. Kuhan kayo niya. Kumusta man ka, Ria? Mura ko, karoon na kanpakita nga kuhan na niabot na si Roy diri. Pagkikag abroad. Diri mo yung kasi bisita-bisita din sa balay.
3: Busy, mangod sa bahay, maoy. Kanya, di mo angay bisitahon kayo. Di ba mong pinariso?
2: Grabe pagka mga, grabe pagka mga istorya ng akong amahan. Ayaw paginan.
3: Ada, kamabi anong sapot ko ng mga desisyon ni mo. Dipindi ang papa ni mong mama.
1: Boy no, sa may mga, ako, nakoy gusto isulti ni mo, Roy. Uso mga na, ma. Nag-sabot mi ni papa ni mong, ay na siguro balik sa abroad.
0: Sakto muna mong isabutan, Roy.
3: Nga, desisyon ba na mabalik ka?
2: Pa, ang problema ni pa kayo. Okay, wag ko yung problema pa. Basta ka mo ma, o pa, wag ko yung problema na.
1: Kabalo ka, Roy. Naman tayo tindahan. Pwede naman kami may mo kuhan sa inyo, ha? Kami mong anak. Kami naman may mo, mo suportaan, ha?
0: Mabuhi problema sa ako kay kanya itong 30 hectare yung kaumahan. Dindot maganda kong kuhan kay sinaw daw tim kasabong.
1: Ayaw naman. Magani, sa kwan, ane. Asa may mong gusto na anak, Roy?
2: Magani, siyempre ma. Gusto ko ganang sakyanan. Gusto na ko nga makakuha ko.
3: Anawara, nangandoy ka sakyanan niya. Di ka mabalik sa abroad.
1: Ayaw ka balang ka. So, ay, nai,
3: nai
1: bios itong, magpuna tango katong, nai, kwalya, kalang Toyota Wigo. Katong Wigo, atong paliton. Kaya, paliton na, ako'y bahala na. Di ba pang?
0: Sakto, doon na po eh. Ten-wheelers ito ba sige, scrap na doon to.
2: Ayaw to kayo, palitan to sa mga bigo. Haka to, ade, palitan ko ninyo ka nang hanggang. Kutsi pa? Ha? Umang?
0: Mo mo nang nasabutan na mo si mong mama. Sa may gusto ni mo, as is.
2: Kalang knockdown lang.
1: Anak na, ikaw pa'y magpa-convert na dito sa Afrikas Nubila. Ayaw na. Magpalitan tayo dito. Ato ta sa James Garmoto. Magpalitan dito sa
0: kanan. Mahal kayong pintura kung kanang umandaan. Ito tayo, daga mo itang sabi.
1: Bitaw. Saan mo nang kwarta na doon rin nga sinakuman eh. Hindi mo na ito na yung mga kwan eh. Hindi mo na ito na yung mga hurot eh.
0: Ipangtaya na itong tagdibok 20 na kong tinigong.
2: Salamat kayo niyo ma. Salamat kayo. Atong karoon na kwan yun yung jugo. Nagigigil mo ma. Kanong palangga kagigapon ko ninyo ma ang pang.
3: Handa. Sa mukha giling banahaw eh. Ikaw ba dito ka mag... Sige, magdawat ang hatag sa papa ni magmama ni mo. Ta magpunar na ito ang gamit Rui ba? Saan ka Rui?
2: Ria. Ayaw pag inana.
3: Lain
2: ka. Kaya ba ka? Ako ang ginikanan. Ako ang mama o papa. Kinala mo to ko ana nila kaya layo na kada sang naabdan. Kabalo kang agigan pag una dito sa Mati City. Ug sa Tagum City.
3: Asa pa paingon?
2: Ug sa Turrel.
0: Sige na kay. Ato sa tuntukan niya itong panagisigot kay mangaon sa taglamihan kapag kaon.
2: Sipa. Usa pa, nakupay mo ako yung bukas to pa?
1: Ayaw na. Kaya siyempre kay pinangga kay kanamo, kamilay mo yung gasto tala na.
0: Kagkatamay si mong papanganunahan mo din. Sige, mag-out ta.
2: Sige pa.
0: Mag-out ta.
2: Okay ba?

gusto raw. Mga maring, naglagot yung kukay. Abot palang kanin niya gikag abroad. Nato din sa iyang ginikanan. Muna di ko ka na mga nana sa kung ginikanan ba kay aso kong ugangan kay maglagot ko nila kay burami ka nang guhan. Oy, ka nang grabe kay sa mga ka boy, udili maka tindog niya akong bana sa iyang iyang kagalingong tiil kay siyempre magsalik mo po niya akong bana po kay ka nang ganahan sa daulims. Puto kay palit tayo yung magsakyanan sa kasar yung mga bot. Mabot mo yung kaning padada. Mabot mo yung kaning tagong. Abot mo bisag asa. Puto ka nang yung mga amigo sa nga otro pong mga tabalos-los kayong dako. Sipo galgal, huwag ina ni mga pangitabo.

0: Bravi, pre guapo che non si chiede, pre.
1: Ah, oh, sempre, sempre.
0: Bravi.
1: Insomma, no,
0: ma no. Prendere, prendere.
1: Asca, narra lei, di trovare quelli che penso con amico, ne.
0: Ah, poi in giusto che io, però, qua manca anche bull, ma chi bull?
1: Oh, è Vigo, ma Vigo.
0: Gane.
1: Oh, so che è da gane?
2: Gambe, erbe, ma soda.
0: Occupanemo qui. Dipende, ma sacto, gran, nai, che carga, ma...
2: Lì, sì, noi.
0: Però, come nei cargadiras, li con?
2: Lì sì non c'è niente,
1: non c'è niente. Lei ne c'è niente, non c'è come un tavolo, ma in canciamone posso come un amico, va?
0: Tempo di bagai, si muove prendi, bagai. Ancora posso muove sicuro, bius.
1: Bius?
0: Bius.
2: Spilling the
1: bius.
0: Bila
2: ka bius, ya. 100 bius.
0: Ito pre, sa satu. Bius, pre, nama tu compartment na ko, pre.
2: Mga nindot.
1: Sabi sa Jessimo, pre.
2: Ako lang, listen po ka itong para sports sa kena ni GM.
1: No.
2: Itong bios lang.
1: Bios lang. Ay ba, ay ba, pre.
0: Okay na bios. Okay na yung bios.
1: Okay na yun?
0: Pero kanay mo wagon, imong likod. Wala eh. Gawa na yung masundat, imong likod. Buktot man eh, pre.
1: Nagtayo na wala. Inkibol bito kayo bito.
2: Ikaw, din na siya kinana mo. Abroad kay... Dunahan man yung mga magpapa.
1: Wala eh.
2: Ano, abroad na yun.
0: Abi na lang, may mga magpapa.
1: Eh, lagi. Pero kasi ko ka, kung anong lagi kayo.
0: Ilis yun, pre.
1: Silmer bana ni hey asa ban ba si
2: pre mare
0: pre
1: pre pre pre
0: pre pre
1: sa mga ngamang imo man ang kuno nako mga amigo ra ko
3: ikaw ba mas makansya sa mga kwarta mo ra pi kwartahan kay datag ra sa papay mong kwarta
1: eh nagkagawa na lang kasi sa bangko eh pa kailalilay na lang nako isulti ni mo ba lisa to nito si kanan lang
3: masa ilisan na kanindot anawan eh kanang masang pailis ni mo ana
1: bios. Bios lang kayo.
3: Ayaw nang bios kayo sa mana.
1: Lang, kamalo biya ka nga. Kamalo biya ka nga. Kamalo biya ka nga. Lahat kayo, dako kayo tao niya pag kuman. Hindi na ito ni Magwal. Diba?
3: Masama ka lang. Uy nga, hindi man ka makontento anang ginatag sa imong aman. Ilisan pag hindi mo.
1: Ayaw ka gool. Ayaw ka gool, Roy. Ma, nanay ka niya, ma.
4: Sakto. Minaw rin mo dire si Kawan.
1: Naminaw rin mo sa inyo ang akolong kabildo.
4: Tapaw, good me nga maglalis mo. Good mo ang inyong mga property.
1: Anak Roy, o sa may mga problema niya ay? Ma, kaning ako ang kwan, ma. Sa kenan ba kay i-swap siguro na ako ni? Kanang i-swap na ba? Kanang i-lisa na kong bios ba?
5: Ah, pwede man. Kaya sakto kita kayo. Masiga na magkaidungag siguro na siguro. Pila may dungag ni mana.
1: Ako po, kabalo sa'yo pila dungag ka ni ma pa?
4: Ngayon nagpadungagan ng atungan ako. Sino may tawag ka, oy?
1: Pa, masiga. O sa may mga plano pa? Ikalay mo dungag?
5: Alam nga, siyempre, pinanggago ka na mo, God.
4: Koy dungag.
5: Sabi si Bibi Bunjing, we?
4: Kaya ba niyong kandidat sa bios mo paliton?
1: Kung nasa nga doon dito, mga tana ako naman ko'y nakita dito.
4: Abag subaya
1: siya. So, ino lang ko to, kumigo lang ko si Juan, si Kinit.
3: Na, ambot, ma, pak, ninyo nang i-spill terminti inyong bata, no? Inyong anak, bisag tiguang na. Ambot, usay kagmawan sa mama.
5: Ayan pag inana, Ria. Ayan pag inana.
3: Da, ambot, may lami.
5: Dali. Tanawa rin ko din bataan yun.
1: Okay, lang. Sang nila lalo nyo, ma.

0: ni akong yang kwaloy kay sugot pa rin akong bahan naway. Wala yung sarili decision yun. Unya pa ko man, nakapalit yun eh. Ang kuha yun sa kanan, portioner yun. Wag yalang alang. Muto mga maring, nakatrabaho siya. Kaya nagpa-apply mo na ako siyang trabaho. Pabuti doon sa mga pilakabulan siyang trabahoan. Inani mga pagitabo. Won't you please hurry home? Unsaroy? Grabe, bago rin kay Katya sa imong gitarbuhan ganin sa kwan? Nyawa na ka?
1: Ganong nyawa mo rin ako gana?
2: Ma, binagong uyon mo na ako, ma.
0: Dili, dili. Nagkalimutan ko.
2: Bintaw. Dito pa sa'yo, luwagay ko ninyo eh.
1: Roy, sama sa'yo kong gigawin, hindi na magkagay mo na bahulong. Ikaw na yung maggalaga sa itong mga pananom ng mga limonsito kay sa tulog kabuhan ako, pagpaguman ay akong rirehan nga sinambungan itong masandaon.
0: Sila mo lang ka sa bibig, lang ka sa talibang para matarong nilang ang banbi, matarong nilang linyada.
3: Ikaw ba? Ano tatandong lang kanina nga muhawa ng bukas yung trabaho? Kadali ba ni mo pull out trabaho? Unsa ang taong karoy?
2: Wala mong kay ani mong decision. Di maglagot ko sa kong amo dito lang.
3: Ano mong lagot pa kasi mong amo nga imong
2: amo. May magsigaw drive na kong amo na ko. Unya pa kuman na mag pull ako kapil. Unya dira ka narabaw na yung mga chats sa mga babae. Di sa mo chats ko ah. Unya makuang ko ba? Di mo kanang ano inaalala?
3: Ikaw ba ya Roy no? Nag hilom-hilom lang ko basi nagduda bi ako nga dito sa abroad basi nakakuan ka dito kuan.
2: Hoy, makuan oi.
3: Mga Arabiana dito.
2: Wala ko ginanaan dito lang. Oy, grabe pa rin suriyahan.
3: Ano man tang ano man ta pagtulog nimo nga gi tan-aw na ko imong kon nga iris na mga markings.
2: Ay, alangan man diwing hindi ko maligo. Maligo man jud ko mabasa man gina mga markings sa kalokalo. Ayo ko kuan na. Nahawa ko dito lang kay kanang ko amo na ko. Sapang ko permiti sa iyang asawa.
3: Ikaw timan ilang gyud. Madawat pa na ko na imong utro-utro nimo kanang kuan kanang mga hilig mo sa imong kinabi mga desisyon pero kanagan makita kag lain babae putlong ko na imo hang ko
2: ba dili na dili na dili man mahimo lang eh ako lang sortihan ta ka lang dugay naman yung tagayta lang no wa jud ko naka buhat imong ginala lang muhawa na jud ko sa kontra buhat kay akong amo na ko lang iba pulaw ko kana masigig may biyahe di ko ganahan ba resign kay ko mga gani
3: abala resign ka oy basta timan ini kana imong gidada ako lang gidabhalag gamay kay na
2: sige sige.

0: Bà.
1: Ờ rồi.
0: Ờ, là ai nằm ngoài nhưng tôi quan phối.
1: Sơn kỳ lai nằm quan nhà cùng bê bê bôi.
0: Bà bà bà đi, tôi vẫn đang phối ở đây nè bà. Bà lo biếng anh mong khi phối anh rồi phang bà lấy phang ấy này, giặt tốt đi anh cả cả sơn đà lô.
1: À, mong khi nhà cùng kinh ngân sĩ muốn đi tôi là một phối ở sầm anh sâu.
0: Bà, nãy kia mong cái tổ ông mi cô nào có phang skin it phang ngắt quan đâu bà? Mà cả làm gì đâu cái abroad bà, cái làm bà đi xuống abroad bà.
1: Mua abroad gì cả, cả sa abroad, cả mua undang cả, cả mua abroad cả pun cả.
2: À, xin nghe rồi, bằng quan abroad rồi, cái mua support tao mình papa ni mo.
1: À, ông sa bằng pun ni mo, cái điện trabajo.
0: À,
3: Pare.
1: Kisah mana mu ni
0: bantah? Si kinet.
3: Aku main.
1: Mana si kinet?
3: Aku ingatkan yo. Aku ingatkan yo ni mua anak na mau bocil ke?
1: Kajian tu gamai paman ni.
0: Abang main kajero ke di budak ko?
1: Dako ni bang kajero.
0: Oh, kene.
3: Nama kenapa sa bocil? Eh, kundi ka makakawan, makaihaw ka.
0: Bocil lagi mi pa?
3: Gua apa kaya bocil sa Canada?
1: Bocil o bocil.
0: Bocil
3: kaya kaya. Ayo, lahat ba tong bocil? Nama tayo kayo.
1: Napa lo, uki ba lang bocil lo?
0: Pa.
1: Uki ba na?
0: Guapo na pa kay hait kaya mga bocil yun. Napa, dugo ka kaya. Ato, mga...
3: Ay, mo ayo to, gikan sa babuyan.
0: Mga, oh, baka ba?
1: Uy, basig masamad kayo lo.
0: Ay, dili na pa yun. Dili na masamad pa kay... Saling lang sa kuwa pa.
3: May enjoy.
0: Patakong taon ako.
3: Problema. Oh, enjoy ang trabaho rito noon, kaya guwapo mo kayo.
1: O yan, pila mo itong gastoon sa pagproseso.
0: Matod pa, mag-sumani rin ko tala. Pero ayun, kabalaga pa. Sabi mo, pili ka. O sabi, mag-matod na lang ko kaya nga Canada. Mag-guan mo dito, mag-
3: Para, dresudetso pare.
0: Oh.
3: Sumani, para dresudetso lupad.
0: Sumani?
3: Oh.
0: Mag-training sa siguro ta, para natay mga guan.
3: Oh, pwede.
0: Pero, pa, pag-training mi pa, o sabi mo, mga guan na nama, pa, ka na nga, siyempre, naman ay alawa sana.
2: Ay, kabalaka na rin, kaya magsuportahan ka namang papa ni mo.
3: Grabe. Okay kayo mo nga, pre, no? Yung mga parents, pre, no?
0: No, siyempre.
1: Yan, nagpuro ka ba ka?
3: Supportive ka ayaw yung parents, pre?
0: Natural.
1: Kano na, yung parents, sige mo gaway.
0: Sige mo gaway, sige mo parents, pre?
3: Sige gaway.
0: Sa mga tulad, lunga na ko, pre, nga, gitiunan mo, kanyang kutsili yung parents, yung mga, pre.
3: Di man mo hatag.
1: Sige na ba siya mo na ito? Ako, suportado kong imong pagandoy,
2: Roy. Ay, kabala ka, Roy. Kami bahala ni mo, Roy.
1: Para mo po na siya mo nga po.
3: Ya, yeah, pre! Ugma! Spirit ugma!
0: Ah, siyempre. Ligos na, Roy. Ligos.
3: Ligos?
0: Ah, ligos. Sige. Lang?
4: Ah.
0: So,
4: yung gusto rin sa imong...
0: Yung kuwanay ko lang, mo... Kuwan ko lang, mo... Mag-butcher ko lang.
4: Sa butcher.
0: Abroad ko ba kay magwapo mo na dito ko niya mo suporta sa mama o sa papa lang.
4: Hoy, abroad na po ka niya mapagasugaso na po ka sa imong papa ni mo. Wacho ka nag huna-huna no? Ang anang kwarta sa imong amahan o inahan ni mo wala nang ipamunit.
0: Ano mo?
4: Brato ba yung uling ron?
0: Ano mo kuhan mo ka ng mamang papa nga suporta man ako mamang papa lang? Sabang ka lang, uy.
4: Suporta lagi pero ayaw abuso ha. Ikaw, sus, kung dili lang kaanak ka ng imuhang kuan bagi sa likway na kanatungod sa imong kakuan ni mo. Sa kabalo, baka, Roy, no? Ang akong ikahadlukan, no? Kanang imong batasan ni mo nga kanang perminti kang dali ka mapulaan. Kabalo, kasi ikahadlukan ako.
0: Usapan?
4: Nahadlo ko nga basig ambot ang panahon nga mapulaan ka na ako.
0: Utsa?
4: Ayaw, ginabuhata ka. Gilitan ginako na imo.
0: Ayaw, ada ba? Na. Mga marin, kabalo mo mga marin, kani akong panag yun. Dili lang kay kini nga sitwasyon na nga mo ang gigagulaan ron. May mga desisyon na ninyo nga mag-usap-usap. Gani yung sakay, ka lamang lakaw mi. Ka na mag-uban mi, mukhang tresyaw ka na nga simang. May mga suko na ko nga sa di matuman kahit tungod sa iyang gidikanan. Gusto na ko mo hawa din sa buwang kanimong ipuyan mga maring kay gusto na ko mo layo din sa sinagilikanan. Punto nga, nag-istoryahan na yung duha o ginanin mga panghitabo.

0: Tulugod ako eh. Ayan si Panguit Kuhit. May apod ba na magmakahimo?
1: Lang.
0: Sa? Sige ko. Ay, bilan ako panty ba kayo?
1: Okay na magayon mo. Bilan daw.

0: bata lang kung digos ka rin. Dito ko mag-training.
1: Butcher
0: sa Digos City.
1: Butcher si Monkey Gold. Walay mo abroad.
0: Ah.
1: Kabalo baka ipanaguan ako yung mga birth certificate. Ha?
0: Mga... Pasa yung birth certificate. Alam mo nga lang tol niya niya.
1: Ano yung birth?
2: Ayaw ko ba?
1: Ipanaguan ako tulad na
0: yun. Ngayon alam ka.
1: Para di mo makitaan, para di ka makalakaw, kadi ko gusto ma-abroad ka.
3: Roy, kami bahala.
4: Ano ba si Roy? Roy, go lang nang go.
0: Pa, salamat kayo pa. Naamin mo ba yung malinggay mo? Ikaw, ay pagsigong ko, hindi kina akong mama, sama ko
1: eh.
3: Ikaw, Ria ba? Ano naaman mo na nga ibang bana?
4: Correct.
3: Ha?
4: Anong imo mang liman si Portahan mo ang imo bana nga si Roy nga? Mayong kagbawal mong yang gilantaw, day.
1: Mayo lagi tayo, pero ang problema kasi na magsalik sa inyo, yung kamupod. Nagbudlot na inyong mga mata, sige na po mong suporta sa iyang spoiled na kanay inyong anak.
3: Grabe ka magka-istorya sa mga ba? Nga, amo ka man ang anak.
4: Lahil mo ni si Ria day Roy. Yaman nung ipuntin akong mata.
0: Lora na po kayo nga ba? Sabi ka, lora na naman di mo ba?
4: Ako din naman yung kugusto ganahon kung kanabi ako'y sakit sa atay. Dahil malagot mo na yung kunang mulakaw na lang ko.
3: Dalawa! Diyo po sa inyong inyong amahan. Roy, kung kasi mong gusto, suporta kami. Mulakaw na ko.
1: Ako'y labot na naman sa mga suko na imong ginikanan sa kuwa, Roy. Basta ang importante, pamili ka. Ako ang imong inahan.
0: Priya, mas guwapo ba ang tigil mag-abroad dito, no? Kanang maanto ko mag-butcher ba?
1: Mag-butcher, gede ka? Pwes ko mag-butcher ka. Mag-butcher ka mag-isa mo. Mula ka na may day sa imong mga anak. Bahala ka naman ako kailami.
0: Ay, saray anak na to. Ay, Ria! Ria! Hindi na pa pamilya! Pang sports ba?
3: Mano ako problema karon mga maring. Kini kung bana gidwa, kini walay baruganan. Walay kanang sariling desisyon. Mano'y pribindi na mo lalisan. Buna akong struggle karon. Kani, nihawa na siya sa gitarbuhan. Karoon na, mudawat na, lawato na ito siya yung i-applyan. Nihawa na pag gusto lagi na mag-butcher lagi kanahan. Ang gitarbaho karoon, sige nagbayad na ng mga habol ng mga kutsilyo. Mga maring, kanang, tambaki ko ninyo mga maring, bi? Para, kanang nga, usay kong buhato na ni, para kanang gaan akong paminaw ba? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Rhea.

0: balikta mga katropa, no? So, grabe kundi ito ang suwat rin. Mapil sa tagka, kung ano ka...
1: Ma-stress.
0: Ma-stress. Ano yung, kung ano, banal ni kani si Roy?
1: Gani. Well, mga mali, katoto ang drama nga nabati. Atutok na ito mga igala sa tuang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Yeah. Makit Andrea sa door 8, first floor, M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY, paliko sa Palingki, Ganti Road, Magugpo, West, Tagum City. Doon ay libre nga check-up mga maring gikan sa Wednesday. Ngadto na sa Friday with the Doc si Jenny Druda. O mapalit ka sa mga produkto mga maring, doon na dito ah. O mapalit sa atin sa mga pharmacy butika. Nga doon mismo sa inyong mga lugar. Pagitasin!
0: Palangka!
1: Ay nako, ang kaagi ni Koan ba? Kaagi ni... kusa ni si Ria?
0: Si Ria ang sender na to.
1: Labi tayo mga inaanak, good guy ng... Dakong gubot gina sa pamilya ba?
0: May mga inaanak nga mga lalaki sad, no? Kanang dili kabalo mo baro, dili po kabalo mo diskarte, di ba?
1: Kanya ang mga babae kay... Dili na sila kasagaran mong good mga babae maring kanang gusto ko sila maglain. Gusto sila maglain, mga gusto nila kanang Koan, kanang...
0: Magsarili.
1: Kadesisyon siya nga ka ng Sierra.
0: Oo. Lahi pa kailang maglahi mo ngayon, pamilyado na may anak, di ba?
1: Gani.
0: Ikaw ba, Maring, Darya, nakatry ba ka gila na? Maring, gawas nga nag-away mong mama ni mo.
2: Ha?
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ha? Ha? Apilay ko din rin. Kalimot ko, amin niya kung taotaura ko sa humayan.
0: Sige, sige, sige. May ubo si Picas nga, Apil.
2: Sige, kung istorya, huwag mag-imugawas ka tingo ko, eh.
1: So, kana mga ing-ana.
2: Ayan na ito, ibalik kayo. Basta yung mga kwanta, mapriso ta.
1: Nung ganyan, basta nakablatter.
0: Those were the days. Those were the days. Nung alaw. Pero, kana mga ing-ana, Maring. Ayan,
2: mga ing-ana, Maring. Balik-balikon. Maring-anong ko. Ayan ako kwarta.
0: Ano ko eh. Ambit ako, Maring. Kana mga ing-ana, Maring ba?
2: May ganyan na siya. Kasi suportado siyang parents.
0: Siya kita niyo sa money.
2: Suportado ang Yapon.
0: Suportado sa asa. Suportado sa ayuda. Ayuda.
2: Suportado tayo ni BPA.
0: Ha?
2: Suportado ang BPA.
1: Oy, si BPA.
0: BPA.
2: Sige, support sa ito ah. Sige, padala o demand.
1: Pero in love ang si BPA sa ito ah, Maring.
2: Banday lang ka di ah. Ma-prinso ka di ka.
1: Maring, kana, nasa lang sa, kana tiya murag mo hinokog katulog ani asa kanta ni ganiya.
2: Good morning from Bisayan Village. No, ask yung si Rodel.
1: Hi, Rodel.
2: Hello, Rodel.
1: Si February Aquarius.
0: Magandang
2: Rodel, magandang maan naman sa Rodel. Dag-om, Rodel.
1: Dag-om na,
2: Rodel.
0: Lagom na dito sa ano. Mura lang ilong sa mong silingan. Lagom na.
2: Gano'n. Ano na ipod niya ay? Ang kibot eh. Dili, ano?
0: Mapapura ko na kita.
1: Kitaan na, oy. Para doon na tayo mga kuha na.
2: Para na kayo mga screen siya.
1: Kapli ang ang linya mga igala 0966309569. Alas sa mga gusto mo tambag sa ato ang suwat ka agi ng gibasa.
0: Yes. Si Ralph Biberal. Matulang i-shout si Ralph Biberal.
2: Sa mga naadya no, sa live. Pwede po ninyo ipadangat ang inyong mga
1: comment?
2: Mga inyong chikas.
1: Tambag?
0: Chikas?
2: Oh, someday. Amin na kung mga itatabang ano.
0: Anilili.
1: J o J?
2: J. J as in zebra.
0: Kana.
1: Zikas.
2: Jaykas.
1: Wala naman tayo nag-comment din mga mali. Nawa naman ito ba ng mga viewers at
2: anyway. Wala. Pero natulog na si Juan. Ano naman si Miss Jurong Dia si... Si Joaquin o si Juan. Si
1: Joaquin.
2: Napating-ati ka rin.
0: Birnie sa Manggod.
2: Tinglaba.
0: Tinglaba ron.
1: Ay, tinglaba. Sige, ang ato ang linya, Osborne ko mga igala, 0966309569 o dili sa usat ka madungog karon diri sa ato ang area of responsibility kay burnout man ato ang tower.
2: Maan, ya. Masin tayo nangita di alias, doon sa mawab, no?
1: Pero mabakit
2: ka. Ay, mga radyo na pinag sa karang diya maring, doon sa may mawab.
1: Pagka-gradyo diya maring.
2: Matrawan eh, ni Olpot lagi,
1: Si Wilma Joaquin, katawa.
2: Matrawan lagi, namin na rin na siya. Kanang mga kagwang diya na nabas daplin.
1: Nagpahipi na rin na siya diya, mara siya ka ng sisi.
0: Oo, mara siya ka ng alimato.
2: Kagwang nga rin, kaya natugpas lugi.
0: Ay, parang kagwang, uy. Alay siya si Wilma Joaquin. Ay, kaya kaya, tuduhan ba na ni Margarita?
1: Balik kita on air, karon lang yun. O, eri na ta.
2: Nagat-hat ba yung yahang mata?
1: Okay, so, malo na ta.
2: Karon alang.
1: Karon lang yun.
2: Karon a, alo.
1: Ingon si
2: Jong.
1: Salamat, Jong.
2: Bito, eh. Nama ito ang kwandorian niya, Jong. O, di ba matubag si Jong?
1: Garbis man. Ay, napasalamat ka ayo mga maring. So, ito rin tambaga ni kay ito rin taga-pagtaga niya ang problema mga maring kay...
2: tambaga na maring kay Borag. Spoiled to say, spoiled?
1: O, kanang itlog ba? Ay,
0: boiled man to.
1: Boiled
2: man to. mga boys, manggunto. Katumpulan siguro, mormo, to spoil.
0: Ano ito? Kaya kikagid po ito.
1: Allergy to.
0: Allergy.
2: Ako allergy po.
1: Allergy. Ayaw na kagid ay, kaya pambrema na siya.
0: Kaya na.
1: Ya, ato ah. Sabi ito, ah, kagid eh.
2: Ay, dito po ni kagid maring.
1: Saan ato ah?
2: Nuka.
0: Oh, grabe. Yung ipatal yung mayo.
1: Ato ba nang
0: di ba pwede tagstoy lang?
1: Hello lang paglain og puyo kong dili ka layas ha ha ha.
0: Grabe.
2: Para sa last na kanamino ha, sakpan imong style.
1: Ha, gusto ko siya nga paglainon good kay
0: tama man ay langingon.
2: Para dili madungog ang aguo sa kagahapon.
1: Sakto kay lain mo biyang saya yapon ganang nag-aguo biya kay ingon nga kaingon og dako jud nga natusok ra ito sa.
0: Ibo trenday di magipasod lang na yang sapatos.
1: Kisabay mo sukol o tinambagay din ang mga maring.
2: Wala tambag po diyan, no? Kanang walo ka mga tao diyan. Manoktok po mo, eh.
1: Apil naman ang kitatanan naman na nao siguro.
0: Wala lang kayo, wala lang kayo. Nagbuklas na ginay.
2: Wala si Wilma Wakin na ginay tao diyan.
1: Hello, Wilma.
2: Ito matadari, wala kawalo siya.
0: 8,000 live viewers ta ha, mga katropa.
2: Grabe ka na, aghan.
1: Mga taga-Tagam City Public Market, good morning, yung hurot di ha ha. Brato is daron maring.
0: Ay, brato kayang, ba na?
2: Ano ba makidal lang? Ang brato mong kaha?
1: Mugli kwarta.
0: Wala pa eh ka na.
2: Ano na ay din ha?
0: Wala pa eh cast to cast.
1: Ano ba, mga batasan ako mga amiga niya, o di naman managan?
0: Oo, mga labi ng brato is na din managan, no?
1: Okay, kawalo mo sila kung managan sila, mura makuhaan yung tagisakino.
2: Nag-comment si Romeo.
1: Ano sa'yo ng Romeo? Bunog, buninaog. Kuya, ganyan si Romeo.
0: Kuya, sa ding, kuya po yung nila lang.
2: Asa ba na pinaparte siya mong lawas na ninaog na Romeo?
1: Romeo, ikaw na ganyan ang gitag na Romeo.
2: Alam mo, no? Kusay, gusto mo, bunogon ka?
1: Ayun, sukol na ba na si Romeo?
2: Sukol na si Romeo, de. Aludahan.
1: Karatista ba na si Romeo?
2: Aludahan lagi na, mawala na yung pagkakartista.
1: Kang Maring Marian, maayo po dahil nga pagpapater mo na mati yes. Ba si Maring Marian o si Boss
2: Balong. Salamat kasi mong sabaw nga gamay na kayo, uy.
1: Gamay na rin mo, ah?
2: Oo, gamay na kaya hata.
1: Gamay na rin mo, sa kuha.
2: Sa mga gamay na kayo mo, nibalik ko.
1: Ay, ano, siguro sila muda ko ka?
2: Masi po.
1: Pero ang kinopsan?
2: Ang kinopsan, ang palayo, eh, kinayin na yung tikuha.
1: Ayun pa. Napay tambag niya rin ang go, birahin.
0: Ah, birahin ang tambag, big. Sama na.
2: Okay raman ka ang naikwartahan mga kanayang parents eh. Mga ma, okay raman rin.
1: Okay ra.
2: Kaya saan man na hindi mature hindi man gusto ang asawa. Na hindi gusto magsalig.
1: Muna nakabato, magkabaho.
2: Pero ako yung asawa, uy, hindi na takay kuhan, uy, libre na.
1: Muka ni.
2: Sa pa may muhang, matingala pa kung asawa, ilisi, uy, ang kutsi.
1: Ilisi na o ganindot, uy, kayo, utal. Kuan ma, kuan naman mabilin mag
2: depende sa... Mga, depende po siguro sa asawa. Di po siya ganahan nga tagaan na sila perminti.
1: Mugan eh.
2: Kung ako po yung asawa, okay na oy. Buhi na ka, buhi na kaayo.
1: Kung ako yung asawa, dito na tabanin kamot kung wak na gyod.
2: Oo.
1: Pero ang gusto po siguro sa asawa, tiya Daria, maka ng...
2: Muning kamot.
1: Dahil po siya garbo ba?
2: Oh, garbo ka na mga muning kamot siya nga... Mukhaon sila sa iyahang hinaguan.
1: Oo, niya kaya ang iyahang bana kaya masalig naman si ang papa.
2: Gani, gani mo.
1: Kisapay na adri ga heart man sila diri ako eh. Kisapay
2: gusto mo nang kabuok diha.
1: Ito din hindi ay.
2: Ang lima diha,
1: email pa si Wilma Joaquin nga ha layas kon dili mo magkasidabot. Bye-bye, happy weekend sa inyong tanan. Uy, mulaya sa rin si Wilma.
2: Yan, ako na natin yung kanyang walo ka buong.
1: Ay, pag-ana, Wilma, B, kayo di ba ka paana?
2: O, di na sila mo comment yung walo ka buong. Mamada mo yan.
1: O, di na sila mo comment, but pasabot ka, o ba na natin eh?
2: Ganyan sa.
3: Ayaw, ma.
1: Ano na tambag ni
0: Mr. Okay, sige, na humanag yun, no? Matukulong kabilo. So, karoon na itong tambagan niya nga pinabtik, no? Si kaning Ria, dahil namina man dyan ka karoon, dahil kanin mong bana, so, di naman ginanin mong mga kwari, ay po, biyae kay mabungkag ang imong pamilya. So, yun na yun nilang, o niya, pag umahistoryahin lang, ang istoryahin lang siya, nga, di yun na pwede nang wala kay baruganan. So, pag imong madalala mo siya istoryahin mo na ngayon na, na paghawa mo niya sa compound sa imong girikanan si anang iyong mula, ugangan niya? Oh. Ano yung ugangan? Hmm. Para makadisidar mo ginyo hara. Da, kapoy, nang kinabuyana, nagkapang may problema, dungag pa mo diyan, Ria. So, ala lang, Ria, always remember, follow your heart and follow your dreams. Ana lang?
1: Wala mo tayong oras, mga maringan, kung lunes po, kita magkaoban ako na si Maring Indo, Erika, jalig, baba, jalig, mister, sapan, ibang kumpiyasaan, tungkol kayo, mga usilingan.
2: Kinilang yapon yung iyan, tsaka na yung panamang, kinilis, Daria!
0: Masinilitan nini!
1: Maraming salamat, all.
0: Thank you for watching.

0: nga dapat dilidyo na to kasagda na nga tong lawas.
1: Premium DT, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. XFM time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
4: Headlines. Ang mga paunang headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Malacanang nagpatupad muna ng alternative work arrangement at learning mode sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil sa pag-ulan dulot po ng habagat.
5: Headlines. Baclaran Water Channel linis na matapos ang 4 na operasyon. Headlines.
4: LTFRB, nagpakalat naman ng mga mystery passengers kontra pasaway na public utility vehicle.
5: 85 pesos wage hike sa NCR, nakabinbin pa rin. Labor groups lumalaban sa injunction.
4: Kampo ni BP Sara, igigit ang oral argument sa pagbasura ng grave threats cases.
5: Senador Rodante Marculeta, naghain ng petisyon laban sa posibleng suspensyon. Pagpiyansa sa kaso, inihirit sa plunder case.
4: Grupong Gabriela ay sinusulong ang malaking reforma sa party list system.
5: DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. tinuligsa ang umano'y China crackdown sa mga Pilipino.
4: Balitang regional, E.S. Ralph Recto, bumisita sa Cebu. Nagpahatid po ng 265 million pesos na pondo para sa mga proyekto.
5: Sa balitang international, Japan, nagpatupad ng batas laban sa national flag vandalism.
4: Showbiz naman, Chai Yong umalis na rin sa JYP Entertainment.
5: Balitang sports sa Las Pilipinas Girls, U17, sumuko o yumuko laban sa Korea.
6: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
4: Maulang pananghalian na po ng Biyernes Katropa, 14 sa Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XNN ay sabay nyo rin napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 89.1 XFM Davao at XFM Cebu sa 88.3 at iba pang XFM station sa Pilipinas.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
6: XFM News Nationwide.
4: Ang Malacanang nagpatupad ng alternative work arrangements at learning modes sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil po sa pag-ulan pa rin dulot ng habagat. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM, Mega Manila.
7: Inatasan ng Palasyo ng Malacanang ang lahat ng government offices sa NCR at 12 probinsya na magpatupad ng alternative work arrangement ngayong araw, Friday, August 14, dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Sa cloud ng nasabing kautusan, ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bevaisiha, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular No. 126 kasunod ng rekomendasyon ng NDRRMC at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa lahat ng antas ng public at private schools maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Magpapatuloy naman ang operasyon ng basic health, disaster response at vital services ng pamahalaan. Ang work arrangement sa private sector ay nasa pagpapasya naman ng kanilang management. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
5: Suspendido na rin ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila simula kaninang alas 10:30 ng umaga ngayong araw dahil sa patuloy na pagulan na dulot ng habagat. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatiling updated sa mga abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
6: XFM News Nationwide.
4: Umabot na sa 748.78 metric tons o katumbas ng 23 truckloads ng basura ang nahakot naman dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Paranaque, mga katropa, matapos ang 4 na clearing operation ng MMDA. Ayon sa MMDA, matinding pagbabara ng basura ang naalis sa nasabing open canal na matagal nang nakaapekto sa maayos at daloy ng tubig. Samantala, sinabi ni Paranaque Mayor Edwin Olivares na magsasagawa din ng investigasyon kaugnay sa pagdami ng basura sa water channel at suportado ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng floodgate at karagdagang trash traps para daw maiwasan ang muling pag-iipon ng basura. Sa kasalukuyan, malinis na ang nasabing water channel matapos ang ginawang clearing operation.
5: Nag-deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery passengers sa Metro Manila upang lihim na bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicle o PUV. Tututukan ng mga undercover inspectors sa mga PUV na nasa hindi maayos na kondisyon, gayon din ang mga chofer na hindi nagbibigay ng tamang fare discount para sa mga estudyante, senior citizen at iba pang kwalipikadong pasahero. Ayon sa LTFRB, ilayunin ang hakbang na masiguro ang ligtas, maayos at patas na serbisyo sa pampublikong transportasyon habang pinaigting ang pagkapatupad ng umiiral na mga regulasyon.
6: XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang mahalagang balita, katropa, suspendido pa rin ang 85 pesos na dagdag sana sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa National Capital Region. Dahil po sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Sa inilabas na writ, sinabi ng korte na manatiling suspendido ang wage hike habang dinidinig ang petisyong inihain ng 2 construction firms na nagsasabing maaari silang makaranas ng malaking pagkalugi at maapektuhan ang kanilang mga proyekto sa oras na maipatupad ang aumento. Ayon sa korte, layunin po na injunction na mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon habang nililitis ang kaso. Bagamat kinikwestiyon ito ng mga labor groups na iginit na labagyan sa labor code na nagbabawal sa mga korte na pigilan ang pagpapatupad ng mga wage order.
6: XFM News Nationwide.
5: 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, kinukwestiyon. Labor group umabot sa Korte Suprema. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Live.
8: Finisyon ng labor group ang pagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na ng sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig City Regional Trial Court o RTC ng preliminary injunction laban dito. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairman at Federation of Pre-Workers, President Atty. Jose Sani Matula, tila nilagyan umano ng malaking kandado ng korte ang inaasam na nagtagsahod ng mga manggagawa. Dahil dito, muling dumulog ang grupo sa Korte Suprema at higit dito walang kapangyarihan ang hukuman na pigilan ang pasya ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board kaugnay ng wage increase. Ang 85 pesos wage hike sa NCR ay nakatakdang ipatupad sa 2 bahagi. Unang 60 pesos dagdag sa arawang sahod habang ang natitirang 25 pesos ay nakatakdang inagdag sa Enero 2027. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, sa kaugday pa rin usapin, iginit po ng Federation of Free Workers na hindi dapat ipagpatuloy ang pagpigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa NCR matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang preliminary injunction laban sa wage order number 27. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni FFW Vice President Julius Kainglit na dumaan sa tamang proseso yung pag-aproba ng wage order, kabilang ang pag-aaral, konsultasyon at public hearings, kaya't wala manong basehan ang aligasyong may grave abuse of discretion ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
9: Ano nung apila sa inilabas na wage order ng aling wage board ay dapat sa National Wages and Productivity Commission kung nilalagap o nilalagay. Pero ito po, eh, halatang gustong mamermesyo sa isang ordinaryong regional trial court po eh, isinadmit ang ganyan. Eh, ayon po sa at, kumbaga magkapantay po ng RTC at saka Regional Wage Board, so hindi po pwedeng pangunahan ng RTC ang ginawa ng isang wage board dahil magka-level sila.
4: Na niniwala rin ang grupo na nagkaroon po ng judicial overreach ang RTC at iginiit ng anumang apela sa wage order ay dapat dumaan nga sa National Wages and Productivity Commission alinsunod sa Wage Rationalization Act.
6: XFM News Nationwide.
5: Maghahain ang legal team ni Vice President Sara Duterte ng isang manifestation upang hilingin sa korte na magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kanilang mosyon na ibasura ang mga kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Igreet ng kampo ng Vice Presidente na mahalagang marinig ng personal ang magkabilang panig sa korte dahil maaari umanong magkaroon ng malawak na implikasyon ang magiging desisyon sa naturang mga kaso.
6: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
4: Sa iba pang balita ay naniniwala naman si Palace Press Officer Jose Claire Castro na hindi po sapat ang kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay na manoy banta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, mga katropa, kung pagbabasehan ang kabuuan ng video, may mga elemento rin umano ng inciting to sedition bukod sa grave threats. Ikinig din niya na magkaiba ang criminal case at impeachment proceedings at maaari umanong sabay na umusad ang dalawa.

0: aksyon sa Sandigan Bayan upang hilinging huwag siyang suspindihin sa panunungkulan bilang isang senador habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Kasabay nito, naghain din siya ng petisyon na payagan siyang makapagpiyan sa kaugnay ng naturang kaso. Samantala, humarap din si Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pa nilang kapwa akusado sa pre-trial ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ng Biyernes. Patuloy namang inaasahan ang mga susunod na hakbang ng korte kaugnay ng mga mosyon at sa pag-usad ng paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Senator Wynne Gatchalian, party list system po ay dapat daw suriin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
0: Soundcheck 1, 2, 3, 4, XFM. Igrit ni Senate President Wynne Gatchalian ang pangangailangang suriin ang party list system sa ilalim ng panukalang party list reform bill. Layunin umano nito na matiyak na ang mga mauupo sa Kongreso ay tunay na kumakatawan at nagsusulong sa kapakanan ng kani-kanilang sektor. Mahalagaan niya na mapanatili ang tunay na layunin ng party list system ang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ng reforma sa party list system. Igrit na unti-unti na umanong itong lumilihis sa orihinal na layunin itong katawanin ang mga marginalized at underrepresented sectors sa Kongreso. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, inihain ni Ilago ang House Bill No. 6193 o ang Genuine Party List Group and Committee o Nominee Act na naglalayong higpitan ang mga kwalifikasyon ng mga party list group at kanilang mga nominado, kabilang sa mga panukala ang pagdidiskwalipika sa mga nominado na kabilang sa political dynasties, government contractors at mga incumbent public officials na may hawak na iba pang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Ilago, dapat maibalik ang tunay na diwa ng party list system bilang mekanismo upang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga ordinaryong mamamayan at marginalized sector.
1: XFM News Nationwide.
2: Usapin pa rin, katropa, ng party list system. Umasa po naman ang Commission on Elections na makapagpapasya ang Kongreso bago matapos ang Oktubre kung magkakaroon ng mga pagbabago sa mayroon na party list system. Ayon kay Chairperson George R.

0: Edwin Garcia, mahalagang maaga ito mapagdesisyonan upang magkaroon ng sapat na panahon ang full body na may handa ang implementasyon ng anumang reforma bago ang preparasyon para sa 2028 national at local elections. Umaasa rin si Garcia na mababalik po ang orihinal na diwa ng party system na nakasad sa 1987 Constitution kung saan ang mga kinatawan ay dapat tunay na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors gaya ng mga kabataan, kababaihan, manggagawa, magsasaka, mangisda, senior citizens, veterano at persons with disabilities. Anya, sa pagbabalik sa layunin ng partyless system, mas mabibigyan ng tunay na boses at representasyon sa Kongreso ang mga sektor na matagal nang nasa laylayan ng lipunan.
1: Magsasagawa ngayong araw ng kauna-unahang pagdinig ang Independent Civilian Truth Commission kaugnay sa mga testimonya ng mga umano'y biktima ng War on Drugs sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court ICC Judge Raul Pangalangan, kabilang sa mga unang magbibigay ng salaysay ang ina ni Raymart Chapo na umano'y napatay sa anti-drug operation noong 2017. Sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isumite sa ICC at iba pang kaukulang ahensya ang mga impormasyong makakalap sa mga pagdinig upang makatulong sa mga sinasagawang imbestigasyon. Samantala, kinwestiyon din ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang layunin ng Truth Commission at igirip na magiging isang panig lamang umano at nagsisilbi lamang itong bilang propaganda.
0: Binatikos mga katropa ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang umano'y immigration crackdown ng China laban sa nasa 100 na Pilipinong manggagawa. Tinawag niya ito isang uri na extortion at blackmail. Ayon kay Secretary Chodoro, tila pagganti umano ito ng China matapos ma-aresto ilang Chinese national sa Pilipinas dahil naman sa iba't ibang paglawag. Kabilang pong operasyon na umano'y illegal at substandard na steel plant dyan sa Misamis Oriental. Iginit din ang galihim na hindi dapat makialam ang China sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, lalo na kung may mga malinaw na paglabag ang mga dayuhan sa bansa. Dagdag niya, hindi may hahambing ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa China sa mga kaso namang kinakaharap ng ilang Chinese nationals na inaresto dito sa Pilipinas.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan din, katropa, sa XFM 104.7, XFM Puerto Princesa, XFM 96.5 Galibo, at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
2: Balitang regional.
0: Si Executive Secretary Ralph Recto ay bumisita dyan sa Cebu, naghatid ng 265 million pesos na halagang pondo sa mga proyekto. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Albi Mata, XFM Cebu.
3: Tumanggap ng 265 million pesos na pondo mula sa national government, ang Cebu Provincial Government, na gagamitin para sa mga proyekto sa kalusugan, enerhiya at farm-to-market roads. Ipinagkaloob ni Executive Secretary Ralph Recto kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ang certification na para sa pondo sa ginanap na distribution na ng Local Government Support Fund o LGSF at Social Civic Project Fund sa Cordova kahapon, na samantalang nakatagap din ng bayan ng Cordova ng 20 million pesos na LGSF assistance, habang 145 million pesos naman ang inilaan sa Cebu City sa pamamagitan ng SARO. Bukod dito, makikinabang din ang mga estudyante sa Barangay Buhisan, Cebu City, sa ilalim ng bagong Pilipinas Presidential Scholar programa. Sa nasabing programa, 100,000 pesos kada barangay ang inilaan para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance para sa kanilang pag-aaral. Target ng programa, mga estudyante na nasa kanilang huling semester sa kolehiyo, may karagdagang 100,000 pesos kada barangay para sa mga local development priority, kaya umabot sa 200,000 pesos ang kabuuan pondo para sa bawat barangay sa Cebu. Makatropa o galing ang pag-inom ng Sanfon na Vitamin C, ang alkaline base Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Alkalde ng Nara, Palawan, pinasususpindi ng ombudsman ng tatlong buwan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Yung buwang suspensyon ang ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Nara, Palawan, Mayor Gerardi Danao kaugnay ng kasong grave misconduct. Ayon kay Joel Pelayo, complainant sa kaso, natanggap niya noong August 12 ang kautusan ng Ombudsman. Nakasaad dito na walang matatanggap na sahod si Mayor Danao habang ipinapatupad ang suspensyon. May kaugnayan naman o ang kaso sa reklamo ni Pelayo noong September 2024 kung saan inakusahan ni Danao ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa hinggil sa pagkakaroon niyan ng mga nakabimbing kaso bago bumiyahi patungong Brunei. Nauna nang nagrekomenda ang ombudsman na pagsasampan ang kasong perjury laban sa alkalde. Hindi pa tukoy kung kailan eksaktong magsisimula ang tatlong buwang suspensyon. Samantala, nang tawagan ng XFM Palawan ng alkalde, sinabi nitong kasalukuyan pa siyang nasa biyahe kaya hindi na muna ito makapagbigay ng anumang pahayag. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Mag-asawang dati alkalde ng Amulong, Cagayan, kulong sa kasong graft and corruption. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
4: Kulungan ngayon ang bagsak na mag-asawang dating alkalde ng Amulong, Cagayan, matapos tuluyang ibasura ng Korte Suprema ang kanilang apila sa kasong graft and corruption. 6 taong pagkakakulong ang ipinataw kina dating Amulong Mayor Nicanor de Leon at sa misis itong si Pasita de Leon. Kasalukuyan ng nakapiit ang mag-asawa sa National Beloved Prison matapos pagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kaugnay ang kaso sa 100 milyong paggamit ng pondo sa bayan ng Amulong noong panahong sila pa ay nanulungkulan. Ayon sa korte, napatunayan na lumbag ang dalawa sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kasing ito isa sa mga matulong na kaso ng graft sa lalawigan ng Cagayan. Ito rin ang nagsilbing paalala sa mga lingkod bayan na mapanagot sa batas ang sinumang mapatunayang nag-aabuso sa pondo ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Yegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: 500 pesos na ayuda sa kuryente para sa mga Antikenyo tiniyak na magpapatuloy hanggang 2030. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
5: Ni Governor Paulo Everardo Javier na patuloy na matatanggap ng mga Antikenyong 500 pesos na ayuda sa kuryente sa mga susunod na taon sa ilalim ng Provincial Electric Power Subsidy Program ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa Gobernador, kasalukuyan ang inihanda ang budget para sa taong 2027 kung saan tinatayang 620 million pesos ang ilalaan para sa nasabing programa na nakikinabang sa mahigit 120,000 na beneficyaryo. Umaasa si Governor Javier na makatutulong ang programa sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya sa Antique. Layunin din ang pamahalaang panlalawigan na ipagpapatuloy ito dahil anya, nakikinabang ang mga Antikenyo sa naturang ayuda. Ang PEPSA programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos na subsidiya para sa konsumo ng kuryente ng mga Antikenyo. Nagsimula ang programa noong August 2025 at posible magpapatuloy ito hanggang 2030. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
0: At illegal na quarry operation dyan po sa Davao City ni Ronda ng NBI. Tatlong arestado, tatlo ring public officials, iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
6: Arestado sa isinagawang interdiction operation ng National Bureau of Investigation 11 ang tatlong operator ng dalawang dump truck at isang backhoe na umano'y nagsasagawa ng illegal na quarrying operation sa Sitio Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Ayon kay NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, isinagawa muna ng kanilang mga tauhan ang masusing surveillance matapos makatanggap ng reklamo mula sa Davao City Environment and Natural Resources Office bago isinagawa ang operasyon bandang alas 2 ng hapon nitong Martes. Isinailalim na sa inquest proceedings ang tatlong na aresto na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, partikular sa ilalim ng Section 103 o ang Theft of Minerals. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang tatlong public officials na umano'y may suporta o koneksyon sa nasabing illegal na quarrying operation. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa iba pang lugar na posibleng pinagsasagawaan ng katulad na aktibidad. Iginiit ni Intes na kailangang mapigilan ang patuloy na illegal na quarrying dahil maaari itong magkaroon ng malubhang epekto sa kapaligiran at umano'y isa sa mga posibleng nagpalala sa problema ng pagbaha sa Davao City, bukod pa sa mga isyong iniuugnay sa mga depektibong flood control projects. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa labas ng PAR na layong nasa 1970 km east, extreme northern Luzon. May katamtamang chance na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 hours kung saan wala itong direktang epekto sa bansa.
1: Tropang Buddy, habang i-monitor ang LPA, patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique.
0: Nagbabala po ang pag-asa, mga katropa, sa possibility pa rin ng pagbaha, paguho ng lupa sa mga lugar pong nakakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan dulot ng habagat.
1: Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumigat na 5:42 ng umaga, sunset will be 6:20 mamayang gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold, opisyal nang pinatupad sa Japan, mga katropa, ang bagong batas na nagpaparusa sa sino mang sadyang sisira, magtatanggal o magde-deface ng kanilang Japanese national flag. Sa lalim ng batas, maring makulong na hanggang 2 taon o pagmultahin na hanggang 200,000 yen yung mga lalabag. Sakop din po ng parusang live stream sa natura mga gawain, ngunit hindi kabilang ang mga archive videos. Nilinaw ng Japanese government na hindi saklaw ng batas yung mga creative works tulad ng anime, AI-generated images o mga disenyong inspirasyon lamang na national flag. Gayunpaman, may ilang constitutional experts at kritiko na ang nagsabing maaring makaapekto ang batas sa freedom of expression, lalo mano sa hindi malinaw na definisyon ng mga gawaing may tuturing na paglabag.
2: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang nagpaalam sa JYP Entertainment ang TWICE member na si Cheyong matapos ang 14 na taong pagiging bahagi ng talent agency. Sa isang handwritten letter na ibinahagi sa social media, ibinunyag ng K-pop star na sisimulan niya na ang panibagong yugto ng kanyang career sa ilalim ng sariling creative project na Lil Fantasy. Sa kabila ng pag-alis sa JYP, nilinaw ni Cheyong na mananatili siyang miyembro ng TWICE at magpapatuloy ang kanyang mga aktibidad kasama ang grupo. Si Cheyong ang 2nd miyembro ng TWICE na humiwalay sa JYP Entertainment ngayong Linggo, kasunod ni Chongyun na nananatili ring aktibong miyembro ng grupo sa ilalim naman ng bago nitong management. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Natapos po ang kampanya na Alas Pilipinas sa championship bracket matapos yumuko sa South Korea sa straight sets. Ang score 21-25, 18-25, 14-25. It is a round of 16 ng FIBB, Valuable Girls Under 17 World Championship sa Chile. Nauna sa Pinas si Kyra Celis, may 14 points. Abang nagambag naman si Ziz Raiko ng 9 na points. Sa kabila po ng dikit na laban sa blocks at service area aces, ay nanaig pa rin ang South Korea sa opensiba at umabante sa quarterfinals ng torneo. Susunod na harapin ng Alas Pilipinas sa Japan sa classification matches, base ka siyam hanggang 16 na pwesto ng kompetisyon. XFM News Nationwide. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa.

0: ako ng Shandon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Shandon Vitamin C.
1: Shandon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ibig sa pinakamalaki na butika sa inyong lugar. The secret of health.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

sa mapagpalang Friday afternoon, magiliw po naming mga ka-wellness sa lahat na ating mga masugid na taga-subaybay. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa ating kalusugan. Siyempre, hatid po yan sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Tayo po'y napapakinggan sa lahat po ng XFM station at Solid FM station nationwide. At sa iba pa nating mga partner radio station. At sa mayang napapanood din sa Yes to Health page na pwede nyo pong i-like and follow. At syempre, kung kayo ho'y nanonood sa ating Facebook Live, nakatutok na ho, meron ho tayong regalo para sa inyo. Swerte kayo kung kayo mapipili at kung susunod ho kayo sa ating mechanics. Ngayon pong umaga hong ito, hapon po na ito. Ayan. Pero bago yan, ako po ang inyong pantay kalusugan, Doc Algie Bacla, sa pangalan po ng ating mga partners, si Doc Ron and Doc Misael, na tuwing Biyernes ay may kanya-kanya silang activities, ano? Kaya solo-solo tayo pag Biyernes, pero mas, kumbaga, paigtingin natin yung ating talakayan. Mamaya may bagong segment tayo sa ikalawang bahagi, tungkol naman sa mga pagkain at herbal medicine na ipipicture po natin para mas makilala nyo yung mga kinakain natin, mga ka-wellness. Siyempre, sa pangalan po rin yan, ating pong boss, Dr. Emilito Uy. So, paano po kayo mariregaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaway?

0: Huwag po ninyong anihin yung ano, hanggang August lang ho ito. Sa September, wala na ho tayong parigalo, ha? Ayan, ganito lang ho yung gagawin po ninyo, ha? Sa mga nakikinig po sa radio, ang gagawin nyo po ay mag-text ng inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At sa mga nasa live stream naman nanonood sa Facebook, gagawin po ninyo, i-share yung ating pong live streaming. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health. And of course, mag-share po kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto pagkatapos nyo hong mag-share ng ating pong Facebook Live, mga ka-wellness. Yan. At mamaya, i-announce natin yung maswerteng mariregaluhan sa ating Santong Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Yan yung regalo natin, ha? Sayang ho yan. Napakasarap na coffee. Napaka-healthy pa, ha? At yan ho ay ipapadala po sa inyo pag kayo ho ang napili ng ating pong mga producers po natin. Siyempre, welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ang inyong mga text message, ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pa-shout out. Mag-text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, pakilagay ho yung pangalan at kung saan lugar ho kayo nakikinig para makita natin saan ba nakakarating yung ating pong munting tinig. Sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin natin yung mga nasa northern Luzon. Inuulan ba kayo dyan? Kasi nagsisimula na naman ang ulan. Pambihira, isang linggo na mahigit ito. Sa mga taga dyan ho sa Tugigaraw, Cagayan. Sa mga taga Santiago Isabela na nakikinig sa ating mga himpila ng XFM po dyan. Kumusta na ho kayo, mga ka-wellness, ha? At ganoon din sa mga nakikinig na mga ka-wellness ho natin, mga katropa ho natin sa lalawigan ho ng Palawan. Meron tayong, hindi ako nagkakamali, apat na radio station hanggang dyan po sa Cuyo Island. Kumusta ho kayo? At sa mga taga Cuyo, Palawan. Sa mga taga Puerto Princesa, taga Rojas, taga Brooks Point, saan pa ba? Sa mga taga Rizal, Palawan. Kumusta na ho kayo? Sana ho ay nasa maayos tayong kalagayan at nakahigop na ba kayo ng Santong Gold Coffee Mix? Ha? Nakahigop na ba? Kasi pag maulan, masarap humigop ng mga kape, especially healthy coffee. And of course, sa mga nais po namang subukan na ating mga produkto, ha? Batiin din pala natin yung mga taga Cebu, ha? At taga Visayas and Mindanao, dyan po sa Davao Region, sa taga Tagum. Sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan lahat, ha? At ligtas sa mga aray-aray sa ating pong katawan. Sa mga nais naman pong subukan na ating mga produkto, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstore partner gaya ho ng Mercury Drugs. Pag may Mercury Drug ho, itanong nyo ho ang ating mga produkto, ha? Yung ating Santon Plus Gold, yung ating Santon Plus Coffee, at Santon Gold Coffee Mix. Nandiyan na ho yan sa Mercury Drug Nationwide. Sa mga Watsons, ha? Ang Watsons, alam ko, nasa loob po ito ng SM, eh. The Generics Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, ha? Mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan, itanong nyo po ang mga produktong tatak, Yes to Health. Yan, nandiyan lang ho yan, ha? At kung kayo naman, napapagawi ho sa mga supermarket, at nandiyan ho kayo sa Quezon City, meron po tayo sa Fisher Mall Supermarket na ating pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Puntahan lang po dyan sa grocery section at hanapin ho yung mga party ho ng mga coffee, mga ka-wellness at makikita nyo ho doon ang ating Santon Gold Coffee Mix. Sa mga tinatamad lumabas kasi maulan, di ba? Pag maulan, parang nakakatamad talaga lumabas. Kasi malay mo, mahirap sumakay, abutan ka ng malakas na ulan, abutan ka ng baha, at hindi rin na... simple magmaneho kapag umuulan. Pwede ho kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ito lang ho yung i-research nyo, ha? I-search lang ang Yes to Health 2011. Yan, Yes to Health 2011 sa Shopee. I-search po yung store natin. dahil pwede ho kayo makabili doon ng ating po mga produkto. Kompleto po yun. Lahat ng product ng Yeso Health nandun ho sa ating Shopee store. At ang kagandahan nito, ito po ay cash on delivery. Pwedeng advance payment. At ito ay pwedeng i-deliver at dumating kahit po nasaan lugar kayo naroon. Huwag lang doon sa kabundukan talaga na wala ng kalsada. Meron tayong mga umu-order ng product talagang nando sa mga baryo na nararating pa ng mga rider. Nakaka-order ho sila na ating mga produkto. Ganyan na ho ka-high-tech ngayong panahon. Ha? Yan lang yung naging parang, naging parang positive, positive result ng COVID-19. Yung paglaganap ng mga mga online businesses, di ba? Mga digital platforms, nandiyan na. Okay? Yun lang. Yung nakita kong naging pagbabago sa ating buhay, yung mga online orders, kasama na dyan. Kaya sumasabay po dyan ng Yes to Health, pwede po kayong maka-order. And of course, sa mga nagtatanong naman ng discount, no? May discount ba? Kasi dito sa butika, wala akong discount, sabi nila, no? Hindi natin masisi kasi ang discount kasi ay binibigay sa food supplement kapag may reseta. Ayan, yun ang alam ko, ha? Pero sa Yes to Health Wellness Clinic, kami po ay nagbigay ng special discount para sa ating mga senior citizen. Ayan, kung kayo po ay senior, punta kayo sa Yes to Health Clinic at makakakuha po kayo ng karapatang discount. Pakidala lang ang inyong mga identification para mabigyan po kayo ng discount. At syempre, pwede rin po kayo na magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Kung pupunta po kayo doon sa ating Yes to Health Wellness Clinic, automatic po yan. Mas mababa po ng konti kaysa sa market yung presyo po natin doon para sa mga pumupunta. Especially kung doon po kayo magpapakonsult at plano nyo doon na rin bumili ng mga produkto, makaka-discount po kayo. Ang kagandahan pa doon, pwede kayong magpakonsulta sa ating po mga naturopathy consultant. Alam nyo sa Yes to Health, paghahanap nyo po naturopathy, natural healing, and holistic healing modality, sa Yes to Health po, yan po yung forte kasi mga naturopath po ang nandyan, ha, ng mga kasama natin. Meron tayo dyan mga cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron tayo dyan mga modalities gaya ng Mugukbuyang Korean therapy, acupuncture, meron din tayo dyan biozapper therapy, hindi nyo pa ba natryan, biozapper, especially kung lagi kayo nagkakasipo, nagkakaubo. Yan, terahertz therapy, andyan din po yan sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of Yes to Health Clinic, meron po tayong gaganapin na monthly seminar sa huling Sunday sa buwan po ng Agosto, sa August 30 na ho yan, dito po sa Yes to Health Quezon City Branch. Libre po ang seminar, mga ka-wellness. At meron pang free healthy lunch. Hamakin mo yun, may lunch na libre, mga ka-wellness. Ibang yan, puntahan lamang po ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic para masubukan po ninyo yung ating pong mga services, yung ating pong consultation. And of course, last Sunday of the month sa Quezon City Branch ay ating pong seminar. Ayan. Kaya kung kayo po ay nagnanais na pumasyal sa Yes to Health, hindi nyo alam kung saan ito matatagpuan, don't worry. Panoorin nyo lang po itong aking ipiplay dahil ito po yung mga branches natin nationwide.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Mas Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng Bagong Unisan. Pwede tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwede tawagan sa 09 0975-842-4832. Narakilip, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Lara Palawan. Pwede tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng Asmes, Sabi ng Jane. Pwede tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwede tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwede tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizardo Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shot Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat po ng nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan para mamaya masagot natin yan sa ikalawang bahagi ng itong programang ito. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Again, maganda yung pag-uusapan natin, ha? Pag-uusapan natin, isa ito sa pinakang kadalasan, ano? Kaya nga, ito yung topic natin kasi napapanahon, ano? Pag-usapan po natin ang isang health concern na halos lahat sa atin po ay nakakaranas na. Especially during rainy season, kapag pabago-bago po yung panahon or kapag maraming taong may respiratory infection, lumalabas po ito. Pag-usapan po natin ang ubo at sipon, common colds and cough, mga ka-wellness. O naranasan mo pa, pagkagising mo sa umaga, barado ho yung ilong mo, sunod-sunod ho yung pagbahin. Masakit ang lalamunan, tapos maya-maya, ubo na ng ubo. Yan, minsan ilang araw lang gumagaling na. Pero may mga pagkakataon din ho, na kahit lumipas po yung sipon, nandyan pa rin yung ubo. So ang tanong, normal lang ba ang matagal na ubo? At kailan po natin dapat sabihin na, wait a minute, ba kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Kaya ngayon, pag-usapan po natin, ano nga ba talaga yung cough and cold? Kaya nga, common cold, tinatawag, and cough, ano? At pag-usapan natin yung mga sanhi, ano yung mga herbal remedies, ano yung mga home remedies na pwede po natin gawin. Kaya relax, enjoy. Dahil pag-usapan po natin yan, mga ka-wellness, kung kayo po'y laging inubo at laging sinisipon.
2: The secret of health.
0: Di ba? Kapag sinisipon tayo, usapan natin yung mga interesting facts, ano? Actually, ang ubo ay hindi palaging kalaban ng katawan. Yan lagi nating tandaan. Hindi porque inubo tayo, uy, delikado na to. Alam ba natin na ang coughing o pag-ubo ay isang actually, defense mechanism ng ating katawan. Kapag meron po kayong plema sa inyong labaga, sa inyong lalamunan, o kaya may alikabok na nalanghap, may mga usok na nakaka-irritate, may allergens, o mga substance na pwede maka-allergy sa atin, o kaya naman kung may mga microorganisms na nakaka-irritate sa ating airways o daluyan ng ating hininga, pwede mag-trigger ho ito sa ating katawan ng tinatawag na coughing reflex. Parang sinasabi ho ng katawan natin uy, may nakaka-irrita sa aking respiratory tract, kailangan ko itong ilabas. So yung coughing reflex, automatic yun. Diba? Pag meron kayong choking, ubo kayo. So ibig sabihin, the body is using coughing reflex as a defensive mechanism para yung bara, di ba, na ilabas natin. Yeah? So yung ubo mismo, hindi siya sakit. Ito ay protective response sa ating katawan. Di ba? Kakaiba yung ating katawan. At hindi lang po cold weather ang sanhinang sipon. Kapag malamig po ang panahon, madalas nating sabihin, nako, eh nalamigan ako kaya ako sinipon. Pero technically, mga ka-wellness, ang common cold ay dahilan sa viruses o mga virus. Maraming iba't ibang virus po ang nagbibigay sa atin ng ubo o sipon. At ang pinaka-common po dyan, kasi napakarami niyan, pinaka-common po yung tinatawag na rhinovirus. Ha? So, ang malamig po na panahon mismo ay hindi po direct cause ng infection. Ang infection po ay cause ng isang virus. Yan. Pero napapansin niyo ba na pwedeng magpatuloy yung ubo kahit gumaling na ang sipon? Di ba? May mga ganon. Wala na tayong sipon na tumutulo sa ilong natin pero inuubo pa rin tayo. Ito po ay interesting kasi minsan, gumaling na yung runny nose mo, nawala na yung lagnat mo, okay na yung pakiramdam mo, pero may konting ubo-ubo pa rin. Bakit? Dahilan po ito sa after po ng infection, na mag-improve na siya, matalo ng katawan natin yung infection, pwedeng nandun pa rin sa lalamunan natin yung irritation. Sa mga sensitibong daluyan po ng hangin sa ating pong baga. Kaya may mga tao na patuloy pa rin silang nagkakaroon ng coughing reflex kahit wala naman na talaga silang infection o kaya wala na ho yung plema nila. Kaya hindi porke ang tao umubo ng konti may virus na, ha? At hindi po lahat ng ubo ay kailangan ng antibiotic. Tandaan po natin yan. Napaka-importante ho na malaman natin ang most common cold ay caused by viruses. At ang antibiotic po ay ginagamit laban sa bacterial infection, hindi po sa viral infection. Take note of that, ha? Eh, noong unang panahon, ganyan eh. Noong hindi pa pinagbabawal yung nire-regulate yung paggamit po ng antibiotic, lahat po tayo, sa bagay kami, hindi kami talaga umiinom basta-basta ng mga gamot. Kahit nga reseta ng doktor noon, ayaw pa namin inumin, ano? Kung makakaiwas lang. Pero kadalasan, noong una, ewan ko lang, may gumagawa nila ngayon yan na pag meron silang antibiotic at inuubo sila, uunahan na nila ng antibiotic. Hindi ho tama yon kasi commonly, ang common colds and cough ay dahilan sa virus. So ang virus ay pinapatay ng antiviral at hindi po ng antibiotic na antibacterial. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta umiinom ng mga antibiotics every time na may ubot sipon. Dahil lang hindi po kailangan pag-inom ng antibiotic ay pwede maging dahilan ng antibiotic resistance na pwede mag-cause ng malalang side effect. Pinag-usapan natin noong nakaraan yan with Doc Ron and Doc L. And next, ang uri po ng ubo ay nagbibigay ng clue sa isang tao, sa isang doktor, para malaman ano yung dahilan ng iyong ubo. Diba? Mayroong dry cough, may tinatawag na productive cough. Ibig sabihin ng productive cough, mayroon siyang plema, may mucus na tinatawag. May ubo din naman na lumalabas mostly at night. Gabi lang. Yun yung social na ubo. Diba? Meron namang ubo na associated sa mga allergies. May ubo naman na may wheezing sound. Yung parang, alam yung tunog ng pusa. Nakapakinig na ba kayo sa pusa kapag nakaupo siya? Sumihinga siya, parang may wheezing. Parang may umuugong. Parang barado yung paghinga. Na yun ang tinatawag na wheezing. May mga ubo na ganun. May ganung kasama. Kaya instead na tanungin lang natin kung ano ang gamot sa ubo, mas magandang itanong muna ano ang dahilan kung bakit ako inuubo. Kasi importante po yun, yung pagkaintindi sa cause ng inyong ubo, napaka-importante po niyan sa mga manggagamot. So, i-define natin mga ka-wellness. Ang ubo ay isang reflex action ng ating katawan para makatulong po na maklear yung ating lalamunan, yung daluyan ng ating hininga. Natural yan na trabaho ng ating katawan. At kapag may irritation or yung ating respiratory tract ay irritated, nagre-react po ang nervous system at nagtitrigger ng forceful expulsion of air through coughing. Yan, ubo, ubo, ubo. Kaya dapat malaman natin kung ano ang tamang panahon na tayo ay magpapakonsulta. Kung ang ubo ba natin, normal pa. O baka naman medyo delikado na yan. So, yung isipon naman, kasi magkaiba yan, sipon at ubo, magkaiba yan. Ang common cold naman, isang viral infection din na karaniwang nakaka-apekto sa ating upper respiratory tract. Kasama na po yung nasal passages natin, yung upper lungs natin. Ayan, so, yun yung naapektuhan commonly ng common cold o sipon. Mga typical symptom niya yun, yung runny nose. Hindi ibig sabihin yung ilong tumatakbo ha. Ibig sabihin po yung ilong nyo may tumutulo, pabigla-bigla. Talagang ang hirap. Kailangan mong singhutin ang singhutin. Sa iba naman, barado. Barado yung kanilang ilong na punod ang kanilang ilong. Ano? At sa iba naman, ang symptom, bahinang-bahin sa simula. Samantalang yung iba, nagkakaroon ng sore throat o pamamaga ng lalamunan. At ito ay huwahantong sa sipon na may kasama ng ubo. Yung iba, nagkakaroon na ng mild headache. Yung iba, nagkakaroon ng mild body pains. Diba? Minsan, merong mga low-grade fever o mahinang lagnat. Actually, yung karamihan ng mga uncomplicated colds, usually, hindi naman ito delikado. Mostly, over time, pahinga, pag-inom ng mga fluid, supportive care, pag-take ng mga pampalakas ng resistensya, nagsiself-limit yung ating mga sipon. Yeah, lalo na kung weather-related lang talaga ito at hindi naman malala infection, ang katawan may kakayahang labanan ito. Okay? Kaya lang, walang immunity sa common colds. Kasi ang daming klase ng bacteria or virus na pwede mag-cause ng common cold. Iba-iba yan. At hindi yan basta nagiging immune tayo, di ba? Sabi ng iba, uminom ka nito para immune ka sa sipon. Wala hong ganun. Walang tao kahit healthy na hindi sinipon. Yan ho ay patunay na ating immune system ay still buhay. Ayan, okay? Dahil itong common cold ay dahilan sa viral infection, napakalaga po na regular po tayo maghugas ng ating mga kamay at huwag sa mata, huwag kulukit ng kalikot sa mata, di ba? Kasi bukod po sa ating bibig, pwede itong pumasok sa ating ilong, sa ating mata, kapag meron pong contaminants na pwedeng makapasok sa ating katawan. Kung ikaw po yung may sipon, may ubo, with due respect sa ibang mga kasama natin, itakpan daw ang ating pong mga bibig ng kamay o ng panyo. O kung pwede, mag-face mask para alam ng tao na, uy, mayroon itong sipon na tubo. Protection mo yun sa iba at protection mo rin sa sarili mo po yun. Okay? Ay, iba naman, nagkakaroon ng allergy. Yan, sa may mga allergy, kasi hindi naman lahat ng sipon o buo ay dahilan sa infection, meron din mga allergies. Ano? Yung halimbawa, sa panahon ng umaga, bakit marami ang merong atake ng rhinitis, asthma attack sa umaga, madaling araw? Kasi dumadami sa hangin yung pollen, di ba? O bakit inuubo tayo kapag medyo mainit ang panahon? Kasi ang allergy ay very sensitive din sa temperature changes, saka sa mga alikabok, mga ka-wellness, okay? Kaya yun din, yun yung pwedeng dahilan ng ubo. Pwede rin namang ikaw nakalanghap ng mga irritant, pollutant. Kaya yun ho yung mga dapat nating i-consider. Kaya may mga tao nagsasabi na hindi naman ako masyadong inuubo ng plema sa dibdib. Pero parang may kumikiliti sa lalamunan ko. Ayan. Merong tinatawag na post-nasal drip na kung saan yung ilong natin mula sa ilong dumadaloy papunta sa likod ng throat natin, okay? Para nag-i-spill yung plema, no? Na nagiging dahilan na nai-irritate na yung lalamunan, nagtitrigger ng coughing. May mga ganong tao. Minsan naman, acidic. Yung pag hyper-acidic ka, nagtitrigger yan ng coughing, di ba? Ngayon ang tanong, kailan tayo pwede pumunta sa doktor? At anong epekto ng hindi po nagagamot na ubo pag matagal na? Pag persistent yung cough natin, ubo natin, pwede itong makaapekto sa ating buong kalusugan. Kasi pag inuubo ka, hindi ka makatulog. Pag hindi ka makatulog, babagsak yung energy mo, mahirapan ka sa trabaho kasi concentration, pagkulang sa tulog, affected yan. Yung mood, yung daily performance mo, affected yan. Pwede ka magkaroon ng irritation sa lalamunan mo. Ganda-ganda ng boses, inuubo ka, matagal na panahon, pumangit na tuloy yung boses mo, di ba? Lagi ng punod, laging magaralgal na yung lalamunan mo. Kaya hindi rin maganda na hindi nakokontrol ang ubo, lalo na kung matagal na po ito. Yung iba, sumasakit na yung mga chest muscle nila. Yung iba, nahihilo pag umubo, parang may nakikita silang bituin sa paligid. At yung iba naman, pwedeng magkaroon ng mas matinding irritation sa kanilang upper respiratory tract, okay? Kaya mas mahalagay na ano, pag ang ubo natin medyo matagal-tagal na, mga isang linggo na, matindi pa rin yung pag-ubo natin, magpa-check up na po tayo. Kasi kung hindi po magpapa-check up, hindi madidetermine yung dahilan at posibleng madelay yung diagnosis kung ano talaga yung dahilan ng iyong ubo. At pag hindi nalaman yung dahilan, malay mo, malala na pala yung pinanggagalingan ng ubo nyo, ay lalala ho yan. Ha? Kaya ang ubo, pag umabot na ng isang linggo, mahigit, ay hindi na ho normal yan. Magpatingin na ho kayo. Ha? O, lalo na kung ilang linggo na yan, di gumagaling, palala ng palala, tapos hirap ka ng huminga, may dugo sa plema, yun, isa yun sa mga dapat natin tingnan. Okay? Parang hinahapo na kayo, tapos minsan, inalagnat na kayo sa hapon. May mga ganun eh. May mga kilala akong ganun. Ilalagnat na sa buhay. Sabi ko, magpa-check up ka na. Kasi alam mo yung ano, tuberculosis, isa yun sa classic sign and symptom ng tuberculosis, yung fever mo sa hapon. Okay ka naman sa buong maghapon pagdating sa afternoon. Yung magagabi na, nilalagnat ka na. Tapos, yun, may dugo sa plema mo. Ay, iba naman, pumapayat. Di naman sila nagwe-weight loss. Kahit kumakain sila ng marami, pumapayat pa rin sila. Yung night sweat sa gabi, pag ano, kapawisan ka na hindi mo maintindihan. At ang isa sa pinakang alarming, yung panghihina. Pag nakaramdam na ho kayo niyan, eh, huwag niyo na pong ipagwalang bahala. Punta na po sa doktor kasi alam mo, may mga ubo na kaya sa mga alternative medicine, yung mga home remedies. Pero pag lumalim ho, nang lumalim, yung penetration ng mga mikrobyo na yan doon sa lower lung area natin, pwede kayo magkaroon ng malalang complication. At ang mga malalang complication ay kasama po dyan yung pneumonia. Okay? Pneumonia. At ang pneumonia ay pwedeng pumatay. Actually, napakarami namamatay sa pneumonia sa mga hindi nagagamot ng mga ubo at sipon. Especially matatanda, nako, eh kinakailangan pag may ubo, umabot na ng matagal yan, at napapansin nyo yung magulang nyo, alam ba, bedridden o hindi man bedridden, medyo umina ng katawan sa ubo, pa-check up nyo po agad, ha? Kasi malamang kailangan nyo ng gamutan kapag ganyan. Kaya huwag kong basta-basta sabihin, sipon lang siguro to. Baka naman kaya itong mawala ng kusa. Kung matagal na ho yung inyong ubo, magpatingin sa mga doktor. At tandaan po natin yan, ha, dahil hindi naman po, sabi dito, hindi naman kawalan kung tayo magpapasuri, lalo na kung mga ganitong klase po ng kondisyon.
2: The secret of health.
0: Yan, kaya tuloy-tuloy po tayo, ha, mga ka-wellness. Sana ho, eh, nakapagbigay tayo ng ano, nakita nyo. At mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga natural remedies, ano yung mga practical tips na pwede nyo gawin sakaling may ubo kayo. Ito yung mga nasubukan na. Kasi mayroon namang magbigay ng tip na hindi pa subukan. No? Para eksperimento lang yon. Pero marami ho akong ibibigay na mga healthy pamaya about sa ubo at sipon. Kaya tutok lang ho kayo mga ka-wellness. Yeah? At ganoon din, pag-usapan natin yung iba pa na mga katanungan po natin. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, pwede po kayo mag-text sa ating pong hotline number. At huwag din kalimutan yung sinasabi natin na mechanics. Okay, ano ba yung mechanics natin? Una-una, i-share po ating pong programa. Lagyan po ng, sa ano ha, sa Facebook. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health, at mag-share kayo ng inyong mga healthy or mga good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At babalikan po natin yan maya-maya lang sa ating pong programa.
2: The secret of health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinakas pa. Pinadaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakarumangusti ang panala. Garlic, malunggay, at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta binigay. Tuloy lang ang labang sa buhay. 7 Plus Gold. Mabibigay sa pinadaling.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: balik po tayo, ha? At sa mga nais mag-text, ulitin ko ulit. Nakakalimutan eh. Ang text lang po sa ating hotline, 0969-609-6545. At dun sa mga nakikinig sa ating palatuntunan sa radio, eh, text lang po kayo ng inyong mga concern. Yan, dami ko nang nakikita ang mga text dito at ating pong mabasahin yan. At sa mga nasa Facebook naman, marami na rin ako nakikita dito ang nagme-message. Simple lang ang gagawin ninyo. Sayang kasi hanggang ano lang to, hanggang August lang. Yung ating pamimigay ng ating Healthy Katropa giveaway, sayang din yun. Dalawang box din ang ano yun. Ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Share lang po yung ating pong program sa Facebook. Lagyan ang hashtag Secret of Health at mag-share po kayo dito, mag-comment kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto. Uy, maupay na udto, Sir Fernando Angelo. So pag-usapan naman natin mga ka-wellness, ano yung mga natural remedies na pwede natin gawin kapag tayo po ay may ubo at sipon? Na for over many, many years, eh, subok na ho ito. Unahin natin yung pinakapopular na traditional remedies sa ubo. Ito ho yung honey o pulot. Siguraduhin nyo lang na ang honey ho ay pure at hindi ho tubo. Kasi ang isa sa nagpapalala sa ubo sipon at nagiging pampalakas ng mga viruses at bakterya, yung pagkain natin ng mga matatamis. Kaya di ba kapag ikaw kumain ng isang bar ng tsokolate, hindi ka namigay, sinolo mo, inubos mo. Abay, kinabukasan, masakit na ang lalamunan mo at mag-uumpisa na ang ubo. May mga ganun, di ba? Kasi sobrang tamis. Sabi sa isang pag-aaral sa Amerika, yung sugar can lessen the work of our immune system. Yung kanyang sigasig at sigla for about 50%. Just imagine that. So, siguraduhin natin na hindi asukal yung honey na inyong bibilhin. Para lang ho ito sa mga matatanda, over 1 year old. Ha? Hindi pa pwedeng wala pang isang taong gulang yung bata, bibigyan mo ng honey. Kasi pwede siyang magkaroon ng infant botulism. Okay? Hindi pa pwede siyang ibigay sa mga babies. Sa mga medyo ano na, maedad na. Small amount lang. Okay, for example, sa mga adult, mga 2 to 3 tablespoon, isasama nyo po ito sa mainit na tubig, warm water. Pigain nyo na ho ng kalamansi. Ha? At ito ay magandang inumin kapag inuubo. At least 3 to 4 times a day. Kasi ng honey po ay mayroong antiviral antiseptic properties. Walang nabubuhay na mikrobyo in the presence of honey. Nakakapagpaginhawa ng lalamunan yan. Okay, so isa pa na classic remedy mula pa noong unang panahon ng ating mga ninuno, yung mainit na hot lemonade. Mainit na hot pa. Hot lemonade, anong klaseng kalamansi? Basta maasim. Dayap man yan, lemon or yung ating kalamunding dito, ay ginagamit po yan. Ay sama nyo na ho yung balat, kasi yung balat merong lemonin, isang essential oil na meron ding antibacterial property na napakaganda na pampasuit out ng ating pong lalamunan. Ayan, at ang ginagawa pa nga ng mga matatanda dyan noong unang panahon, di ba, yung kalamansi, hinihiwa sa gitna, napaputol, iniinit, pinapaes sa baga, may kutsara, pinapaes, tapos pag mainit na siya, ipinapahid sa lalamunan. Nung maliliit pa kami, ganun eh, ipapahid dito, parang ang lagkit, pero sige lang. Yung nanay ko, saka yung aking lolo, nilalagay yan dyan. Then after that, nakakatulog na kami. Sa leeg at sa dibdib, pinapahid yan. O, oh, diba? So yun, nakaka-suit out yun ng irritation sa ating lalamunan. Tapos huwag na muna kumain ng mamantikang pagkain. So kung maganda, mga soup muna, diba? Magbibigay ito ng fluid, magbibigay ng mga electrolytes, especially yung mga vegetable soup. Ha? Kung kayo ay mga hindi vegetarian, fish soup, mas maganda. At dapat mas maraming gulay para mas nutritious po yung iniinom nating mga soup. Ayan. Uminom na sapat na dami ng tubig kasi during cough and cold, madali pong ma-dehydrate ang katawan. So, kinakailangan ng full hydration. Walang saka ang tubig na kapag papanipis ng plema, mga ka-wellness, ha? Para hindi malapot yung plema nyo, tubig talaga, every now and then, tubig ang inyong iinumin. Yan. At saka sa mga herbal medicine, mamaya bibigyan kayo ng iba pa. No? Sa Pilipinas, ang herbal medicine na ginagamit commonly yung lagundi. Diba? Yung lagundi or vitex nigundo, nilalaga po yan. Yung 1 litrong tubig, 5 dahon ng lagundi, kasi medyo matapang yung lagundi. Eh. Yan po yung may antiviral properties ayon sa mga pag-aaral, ha? At yan po ay pinapakuluan ng 15 minuto from boiling point. Then, after 15 minutes, palalamigin ninyo o maligam-gam, iinumin po ninyo yung pinaglagaan ng lagundi. Ganon din yung sambong. Ang sambong ay ginagamit noong unang panahon with a long history of use pagdating sa ubot, sipon, lagnat, trangkaso, high blood, kidney problem. Ginagamit po yung sambong. Take note lang na yung mga binibigay ko ay mga tinatawag na complementary. Ibig sabihin, pwede mong gawin yan kahit nakapagpakonsulta ka na sa doktor. Pero kung ang ubot-sipon medyo matagal na, pakonsult muna po kayo para malaman ang totoong dahilan. Ha? Hindi po puro herbal lang ang gagamitin. Kasi kami, kahit naturopath kami, alam namin yung limitation sa iba't ibang kondisyon. May mga tao na kailangan talaga ng antibiotic or antiviral. Sorry. Ha? Sabi nga, hindi pa pwedeng viral infection, gagamitan mo ng antibacterial, di ba? Ginagamit nila yung mga antibacterial kapag mayroong mga complication like alba, pneumonia, yung bacterial pneumonia. So, ginagamit nila yung ano, yung antibiotic. Luya! Oh, itong classic remedy na luya. Napaka-popular ho nito kasi nakapagpapaganda ito ng pakiramdam ng lalamunan at nakapagpapaluwag ng hininga kapag tayo po ay may ubot-sipon. Nakakapagtanggal din ng plema po yan, ha? Oh, mas maganda rin sa mga ng luyang dilaw kasi luyang dilaw may anti-inflammatory, may curcuminoids. Oh, kaya nga sa Yes to Health, naglabas tayo ng produkto yung Santon Gold Herbal Tea. Nandun na yung mga compound that can suit our ano, lalamunan, yung ating tiyan. Kapag tayo ay may mga kondisyon, hindi ito direct medicine. Malaking tulong ko yan, ha? Tapos kinakailangan, mataas yung vitamin C ano, consumption ninyo. Kung wala kayong supplement, pwede kayong kumain ng mga kalamansi, di ba? Yan ang papakinin ninyo, yung mga citrus, yung mga orange, di ba? Papaya, tomato, bell pepper. Pero ang isa sa pinakamataas ang vitamin C, yung dahon ng malunggay. Yan, mataas ang ano yan, vitamin C. Kaya nga, sa Yes to Health, meron tayong mga supplement katulad ng Santon Vichy, non-acidic vitamin C. Tapos uminom ka pa ng Santon Plus Gold na merong mga extract na mataas din yung vitamin C properties niya. So, yun po yung kinakailangan nating i-sustain. Tapos, kailangan, pag may ubot-sipon kayo, kinakailangan mataas yung protein intake natin. O, kain kayo ng itlog. O, kain kayo ng mga beans. Especially yung mga soya, di ba? Soya product. O, tofu. O, lean meat kung hindi kayo vegetarian. Kasi nga, yung protein na kailangan niyan for tissue repair. Minsan kasi yung ubo, nasisira na yung mga tissues and cells ng ating lang sa sobrang stress. O, kailangan din natin ng protina. So, part po yan ng healthy diet during sickness. Isa sa paborito natin pag may ubo tayo, garlic o bawang. Kasi itong garlic, meron siyang sulfur-containing compound at meron pa siyang allicin na pamatay sa mga mikrobyo. Kaya na tinatawag noong unang panahon ng garlic bilang isang natural antibiotic. Okay? At walang pinipili yan. Viral, bacterial, fungal, infection, tinatamaan ng garlic yan. O, diba? Kaya napakaganda ng garlic na kainin kapag meron tayong infection o ubot-sipon. Di bali na mamahuhininga. Di bali na iwasan ka. Kasi amoy bawang yung bibig mo. At least buhay ka naman, di ba? Kaya nga nila, it is better to have bad breath than no breath at all. And syempre, mahalaga din gumamit ng mga food supplement. Sa food supplement, kung gusto nyo nung medyo malawak-lawak, ano, na hindi na masyadong maraming ikokolekta para maipon po yung mga phytochemicals na makatutulong, syempre, meron tayo niyan. Meron tayong Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay magandang araw-arawin. Huwag nyo lang hintay magkaubot-sipon kayo. Inumin nyo na kaagad. Samahan po ng Santon Vitsi, ang non-acidic vitamin C. At meron tayong isang product, yung Premium D3, na meron siyang VCO. Yung VCO, napaka-importante niya, hindi ko nabanggit kanina. Na kapag may ubot-sipon ka, pag meron kayong VCO, virgin coconut oil, uminom ka at least 1 to 2 tablespoon. 3 times a day. Kasi pag pumasok yan sa lalamunan mo, nakatutulong yan doon sa mga mikrobyo na ma-eradicate sa inyong lalamunan. Saka yung essential fatty acid mula po doon sa VCO. Ang VCO ay nandun sa ating Premium D3. Meron pa siyang Moringa Seed Oil. Yan. Ano ba yung Moringa Seed Oil? Ito po, Moringa Seed Oil ay nakapagbibigay sa atin mga anti-inflammatory. Ayan. At nakakatulong. tulong din po yan sa paggaling natin ng mabilis mula sa mga ubo at sipon. Kaya mga ka-wellness, ang dami-dami natin pwedeng gamitin na mga pwedeng makatulong po sa atin sa ating pagpapagaling ng ating karamdaman. Kinakailangan lang talaga alamin natin, ha? May tatanong pa eh, yung po mga steam inhalation. Pwede po ba yun? Yung lalanghap ka ng, ano, ng singaw. Opo, lalo na kung barado ilong nyo. Eh, maganda ho yung gamitin, ha? Okay, maraming salamat. At sa ating pagbabalik po, sasagutin po natin ang inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline. At magbibigay din tayo ng isang pagkain at halamang gamot sa ating food and herb information segment kung aabutin pa ng ating oras. At syempre, huwag kalimutan mag-text sa ating hotline number 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa Subok Na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakalong mangustin ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta binigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. 7 Plus Gold.
4: Mabibigay siya pinagaling.
5: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: O bibili sa mga butika.
7: Kung

0: Plus. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Southall Gold Coffee Mix.
2: Ako po sa Jones.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawan po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. Siyempre, Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang sangkap. Gaya ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating Santon Plus Gold, eh puntahan na po yan sa mga pinakamalapit na drugstores. Ah, available din po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at maging sa Shopee at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin muna natin yung ating mga listeners and viewers sa ating pong live streaming. Yan, si Alex Marcelino Saspa, si Emerson Labrilaso, si Sir Almer Valenzuela, Ayani Tolentino na nanonood, si Dominic John Abagat Valdez, sabi niya magandang tanghali po Dok, salamat po sa dagdag kalaman na inyong binahagi. Salamat po, may natutunan ako. Ayan, si Nelson Malinaw, sabi niya, good afternoon Doc, God bless. Si Sir Fernando Angelo, maupay nga udto Doc Algie. Ayan po, ang coffee ko ngayon, Santon Plus Gold. O, napakasarap at napaka-healthy nito, watching from Tacloban City, Leyte. Ayan, okay. Salamat daw sa dagdag kaalaman. You're welcome po. Si Rogelio Katian Guarin, Mean Salinas, Lisa B. Casau. Ayan, si Boss Carlo, Sam Carlo Andres, Ramon Policarpio. Sabi niya, tanong lang po, legit po ba yung mga reseller nyo sa Lazada? Thank you po. Eh, pag ang product ko na kanilang dinadala ay yung legit na product namin, legit po yan. Okay, pero karamihan sa atin ay si Shopee. Si Sir Ding Estrella na nanonood. Jules Marvin Cordero. Ayan, so sino pa ba? Ayan, di ko na makita yung iba. Anyway, mga ka-wellness, yan ho yung ating mga viewers sa ating pong Facebook Live. Kaya kung po kayo ay nanonood, habol pa ha, pwede po kayong mag-share ng ating pong live stream at i-comment ang inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating pong mga produkto. Okay, pag-usapan natin ngayon itong isang product, actually dito product herbal to. Sa ating herbal and food info segment, pag-usapan natin ang radish o labanos. Ang labanos po, may scientific name yan na Rapanus sativus. Kamag-anak to ng cabbage at ng, ano tawag dito, cauliflower. Actually sa mga pag-aaral, ang radish, napaka-ano, underrated. Pero napakarami niyang mga qualities na nakatutulong po sa atin. Unang-una, sa mga pag-aaral, nakitaan nito na malaki ang benepisyo sa mga diabetic patient. For example, may diabetes kayo. Ang madalas na pagkain ng radish, especially mga salad na radish, ay nakatutulong para mabalansin natin ang ating pong glucose level at maitaas ang ating energy level sa katawan. O, just imagine, simple-simple lang yung labanos, pero maganda pala sa mga diabetic yun. Sa mga humingi ng atay, ang labanos ay nakatutulong para ma-detoxify at malinis ang ating atay para makaiwas po ito sa mga damage. Ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay dahilan sa taglay-taglay niya mga anthocyanin, mga flavonoid. At mayaman din daw ito sa coenzyme Q10. Maganda sa puso yun ha, yung coenzyme Q10. Sa mga may cancer, ang radish ay isa rin napakagandang araw-araw na pagkain dahil sa kanyang mga compound na matataas na napapahina sa pagdami ng cancer cells sa ating katawan, gaya po ng mataas na vitamin C at mga compounds gaya po ng myrosinase, glucosinolate, and isothiocyanate na nagbibigay po sa atin ng proteksyon laban sa pagdami ng cancer cells. At ito ay makukuha mo doon sa pagiging spicy ng labanos, yung spiciness. Pag tinanggal mo yung spiciness ng labanos, ay di wala na yung mga binabanggit kong mga compound na nakakatulong po sa cancer. Ayan, meron din siyang anti-fungal property. Kaya nga sabi ng iba, pag meron daw kayong patay na kuko, fungal infection, lagyan nyo daw ng katas ng labanos. Dahil takot na takot daw mga fungus sa labanos, sa katas ng labanos. Maganda rin itong protection sa ating puso. Ayon sa isang pag-aral, particular sa Japan, yung kanilang variety po ng radish. Ewan kung nakatikim na kayo nito, yung Sakurajima Daikon. Merong naturally occurring trigonilin na nakatutulong para pagandahin ang galaw, elasticity at daloy ng dugo sa ating pong mga daloyan, yung mga blood vessels po natin. At sabi pa rin sa pag-aaral, mga ka-wellness, itong radish ay nagpapaganda ng ating gut health, yung ating tiyan. Kapag ang tiyan natin lagi na lang may problema, baka kailangan nyo mag-radish, mga ka-wellness. At isa pa sa maganda dito, napapanahon dahil dun sa ating topic, itong radish ay mayroong pag-aaral ang sasabi noong 2019, na-publish po ito, na ang nutrient ng radish ay nakakatulong para ma-improve ang ating immune system cells na nagbibigay sa kanila ng lakas, particular daw yung ating mga lymphocytes, immunoglobulins, T-cells, B-cells, at interleukins. Ito ang dahilan kung bakit kapag kumakain daw tayo ng mga radish, kung meron tayong mga viral infection and other infection, mas mabilis tayong gumagaling. Kaya nire-recommend ako ito sa mga tao may problema sa ubot-sipon. Ang ginagawa namin dyan, yung katas ng radish, nilalagyan lang namin ng honey at kalamansi, pinapainom namin. Kalahating cup, 2 times a day. Talaga namang sinusukan nila yung plema. Pasintabi ho sa kumakain, ha? At saka ang radish ay nagpapaganda ng balat. Kaya pala may sinasabing parang kutis labanos. Talang labanos ay mayroong polyphenol na nakatutulong para pagandahin ang moisture sa ating skin at tanggalin ang mga harmful effect ng free radicals sa ating pong mga balat. Ito po ay may anti-aging quality. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kain na ng labanos, mga ka-wellness. Ayan, yung ating herbal tip ngayon pong araw po na ito.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice po tayo. Tingnan natin yung ating mga texters. Nag-text sa ating pong hotline number. Ayan, sabi dito, Doc, good afternoon. Asa man mapalit ang premium D3 o Xanthone Plus Gold? Naabas siya Mercury Drugstore o sa Rose Pharmacy? Naintindihan ko naman kahit konti. Ano? Meron po, meron tayo sa Mercury Drug. Meron din tayo sa Rose Pharmacy. At kung kayo ho ay may malapit pang butika, itanong nyo lang po. Kasi ang ating pong mga produkto, especially Xanthone Plus Gold, halos nasa, lahat ng butika na ho yan, ha? Ka-wellness, ipagtanong-tanong. At kung walang makita, naubusan, punta ho kayo sa Shopee. Hanapin lang po ang ating online shopping store, Yes to Health 2011. Sabi dito, magandang, salamat po, saan kayo? Sana kayo po ay Tumugon, Tagalubaw, Pampanga po kasi ako. Okay, may text pala siya sa taas. Pinapatanong po ng aking amo na si Nanay Mel Danan kung saan po sa Quezon City makikita ang inyo pong clinic. At kung anong araw lang po kayo available, gusto po sana kumusulta ng aking amo. Salamat po, sana po ay mapansin. Hindi natin ito nabasa agad kanina, no? Ang Yes to Health Clinic Quezon City po ay malapit sa MRT Quezon Avenue Station, southbound. Ibig sabihin, punta lang kayo doon sa EDSA, corner Mother Ignacia Street, di ba? EDSA, tapos southbound. Huwag kayong lalayo sa MRT station kasi yun yung landmark, eh. And yan po ay sa kanto nung EDSA Mother Ignacia, nandun po yung building. Doon po, sa second floor, nandun po ang Yes to Health, may karatula po kami doon. Sunday hanggang Friday ho ay bukas po tayo dyan from 8 a.m. up to 5 p.m. Ayan. Good p.m. Doc, ask ko po saan ang clinic ng Secret of Health. Malapit sa Kamiling Tarlac na branch clinic. Thank you. Lito po, 73 years old. Yes to Health clinic po, pinakamalapit sa Tarlac. Actually, Maynila na sa Quezon City na eh. Kasi yung susunod niya, Santiago Isabela. Kasi hindi pa po tayo nakakapaglagay ng mga branches sa malapit po sa inyo. Totoo po ba na ang mansanas at peras ay bawal kung mataas ang uric acid? Lagi ko po ito kinakain dahil mataas ang sugar ko. Pero mataas rin po uric acid ko. Salamat po, Rina ng Cavite. Hindi naman po, hindi naman. Actually, ang nagpapataas ng uric acid, yung mga purines. Okay? Yung mga high protein, yung mga red meats, yung mga laman loob. Pero Pero yung pong prutas, hindi ho yan. Hindi ho kasama yan sa listahan ng mga nagpapataas ng uric acid. Baka mali ho yung nabasa ninyo. Ngayon po nga lang ito narinig eh. Hindi ho totoo yun ha. Dok, ako po kulang sa tulog. Ano po ang dapat gawin? Plus isa pa, yung paatuhod ko di na maalis ang manhid. Malaki naubos po sa pagpapagamot na doktor. 5 years na ito. May mga ano po kasi, may mga problema sa pamamanhid na dahilan niya, tinatawag na neuropathy, ano? May mga other conditions kasi na associated dyan. Minsan yan ay complication ng diabetes, minsan ay complication po ng hypertension. Kaya hanggat hindi mo nakokorek yung high blood o diabetes, maapektuhan talaga yung nerve. Kaya nagiging dahilan ng pamamanhid. Kaya kailangan po ng sustainable at tuloy-tuloy na pagpapalakas sa mga ugat at papaganda ng daloy ng dugo. Kasi yun ang punot dulo po ng pamamanhid. Either nerve o circulation. Yung tuhod naman, dapat kumain ka ng mga pagkaing mataas yung collagen, mataas ang calcium, mataas ang protein para ma-build yung inyong kasukasuan. Okay, depende rin sa problema sa tuhod. Kapag ang dahilan ay uric acid, iba naman ang gamutan, iba rin yung pamamaraan. Hindi pa pwede yung sobrang dami ng protina at dami ng purine, siba? Pero kapag osteoarthritis, ibig sabihin na nagiging manipis na yung mga kasukasuan natin, kailangan natin ng mga beans, diba? Collagen. Kaya may coffee tayo nilabas yan, yung Santon Gold Coffee Mix, mapapansin yung may collagen siya. O yung collagen doon sa Santon Gold Coffee Mix, yun ho, ka-wellness, yung intention nun. Tulungan yung mga humihina na yung kasukasuan, lumalaylay na yung balat, mabilis tumatanda, humihina yung iba't ibang bahagi ng katawan. Collagen ho ang isa sa ginagamit doon, ha? Okay. Good PM po, Doc. Okay lang po ba? Twice a day ako minom ng Santon Gold Coffee. 2 PM inom naman ako ng Santon Plus Gold at Santon VC. Kahit madami maintenance. Thanks po, Luvi ng Cavite. Ay, pwede po, pwede. Kasi yung Santon Plus Gold natin, pwede po siyang 2 times a day, 3 times a day, pwede rin. Yan po yung ano, ha? Umaga, hapon. Depende po sa inyong maluwag na schedule before meal, commonly. Pero pag may maintenance po kayo, o kung wala kayong maintenance, pwede naman after meal. Pag may maintenance,

contact number para ho kayo ay mapadalhan ng aming mga kasama ng inyong regalo. So maraming maraming salamat mga kabelnes sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Medyo maikli yung oras pero siksik naman ang ating mga napag-usapan. Sa mga hindi po natin nabasa, eh sorry ho, next time na lang, eh babasahin po natin yan inyong mga katanungan. God bless! Sa pangalan po ng ating mga partner, Doc Michelle, si Doc Ron, at syempre ng ating boss, Dr. Emilito. Uy, ako po inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Nagpapasalamat, sana po'y nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan, mga sikreto at solusyon sa kalusugan gamit po ang natural na pamamaraan. At syempre, huwag kalimutan ang mga produkto ng Yes to Health, Santon Plus Gold, Santon BHC, Premium D3, at yung ating mga dekalidad na kape na pampaganda na, pampabata pa, gumagaling ka pa. San ka pa, di ba? Doc Algie Bakla po ito, hanggang sa muli. Nawa po'y sumayin nyo ang mabuting kalusugan. Yes!

0: Oh, mo pahila ka ni mo. Oh, mo pakatawa.
1: Mo lagi, uy, guwapo lagi. Pero dagan sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
2: Ayaw. Ayaw na.
0: X-Rated.
3: Boris.
4: Unya ka nun. Pahilag-hilag na.
0: X-Rated.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang Babe ng Bayan. Amoy pala, ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dili lang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, babe, entitled Heaven Knows by Rick Price. Yung heaven lang nakakaalam kung hanggang saan tayo at kung anong mangyayari sa atin. But anyway, mga babe, at ang ninyo niya taod-taod ang atuang drama sa atong programa, X-Rated. Enjoy!

0: 44 na sa hapon mga bing. Bugdrita sa itong pagpahimugan uban at itong programang X-Rated. Grabe naman. Mayong hapon sa mga babe na to. Ganina pa nakasubaybay. Sa mga babe na to, ngayong tawon, naglurat-lurat ang mata karon mga orasa. Gawa sa mga nakaplaster karon babe. LL na diha. LL na kay kuan na. Magsugod na ta mga babe. LL, lingkod-lingkod na diha. Paglaray-laray na diha, babe, kaya ako ang bahala sa inyo ha karong hapon. I-plaster na imong kaugalingon. Kumusta man ang mga babe na to? Oy, thank God it's Friday. Adlong Biyernes na gid mga babe. Paspas kaayo ang adlaw, no? Muraga, bago lang manag Lunes. O niya, Biyernes na po ang mapapag-aubanan karong adlaw. Kumusta inyo ang adlong Friday? Nagmalipayon ba yung adlong Biyernes, mga babe? Happy, happy birthday day sa tanang nag-celebrate sa ilahang birthday si days. O sa mga kagahapon na wala nato nag-greet, no? Sorry kayo. No! Wala nato nag-greet inyuhang birthday, mga babe. Pero sige lang, no? I hope and I pray na inyuhang celebrate inyuhang adlong na tawahan niya puno sa pagmahal. And of course, malipayon. Unsag yun, ha? Karoon yun nato, ne? Malipayon. Adunay peace of mind. Og of course, healthy ang panglawas. Abaga nato sa itong produkto sa Yes to Health. Labi na gina ito ang paborito nga kape, mga babe. Ang ito ang Xanthone Gold Coffee Mix. Mayong hapon sa mga babe nga naminaw karandri sa my XFM Davao. XFM 107.1 Tago. Mayingan man sa mga babe na ito nga nakasubaybay po dari sa XFM 99.1 Mati. Og sa mga babe na ito, mga babe, grabe. Mga babe nato diri karon sa my XFM 99.5 Jansan, XFM Bukidnon, XFM Pagadian, XFM Zamboanga, XFM Ipil, og sa mga babe nato diri pod maying hapon sa XFM San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og mga Cebuanas babe nato sa XFM Cebu 88.3 and XFM 101.7 Canlaon. Hapit na punta, hapit na gyud mo ere ang XFM mga babe sa XFM Kidapawan. Malapit na at yung nag-iisang DJ natin Joanne. DJ Sexy Sassy, malapit na din na magbalihin sa XFM Kidapawan. Ayan, may hapon sa tuwang tanan. Enjoy lang inyo ang hapon mga babe ha. Ubanin ko rin sa programang X-Rated. So, labing-labing takaroon. Mag-LL takaroon. Mag-labing-labing taog. Doon na tayo. Of course, ang atuang X-Rated drama o niya sa unahan. Sa mga gusto magpaabot sa ilahang mga greetings, requests, inyuhang mga advices para sa atuang letter sender later, mga babe. And inyuhang mga shout-out diha. I-text na sa atuang text line sa 0969-333-0537. Otrohon ko, babe, 0969-333-0537. Live punta ninyo nga makita karon sa tuang Facebook page. I-search lang ninyo ang XFM Davao Katropa Digital. O baka ko ang official Facebook page, Babe Zabrina, and my Facebook account, Zabrina XFM Davao.
1: X-rated.
0: Mayong hapon sa mga karong panakaliso sa mga angayong lisuunon, di ha? Kanang mga babe na ito nga nagbiyahe karon, naglabigar sa kadalanan. Mayong hapon amping-amping, di ha babe, kaya wala rab ako para ampingan ka. Tanaw sa dalan, dili sa paa. Klarohan na ito na babe, kay mo sana ang usahay ko sa disgrasya ka na bitong wala ta nakafocus sa dalan. Kaya dito ta nagfocus sa paa sa kilid sa dalan. Murag ka nang sa relasyon ba? Kung wala ninyo na-focusan ninyo ang relasyon, magtanaw pa mo sa uban. Wa jud na ipaingnan, disgrasya gyud babe. Mayong hapon isang sa mga babe na to nga nagpalanog-lanog diha sa ilaha mga kabalayan karon. Pakusgi pa babe para madunggan sa inyo mga silingan ng mga shismosa. Tapos makaingan sila hala, naalagi sila bagong gipaminaw karon. Of course, no? Sa mga wala pa po kaila sa tuha sa programang X-Rated, sa mga karong pagid na kadungog sa tuha, sa mga karon pang naka-tune in diri sa XFM. Of course, yung makauban karon, hantod alas stress sa hapon, di ka na launa e media, hantod alas stress, matag-adlaw ka ng mga baby. Yung kauban, ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. O, yan na naman yung pambansang tanong, anong ulam kaya? Anong ulam kaya yan, babe, ang maaamoy nyo? Pag inamoy nyo si Babe Sabrina. Oo, basta ayaw lang po ng bulan. Uy, grabe naman. Kung naman ang pinaka-harsh na... madunggan na ako. Grabe talaga. Bitaw, babe, anong ulam kaya si Babe Sabrina? Ang pambansang tanong talaga yan. Amoy palang ulam na, Babe Sabrina. Lain. Ay, naku, pagkalain. Oh, at least kailan na mo, di ba? O sa mga wala pa nakakita sa tong naong diha, o sa bagay pormani ni baby, o ako na magingon para ma-visualize ninyo, bushok, tambok, o bugat. Ako na magingon. Ka na makaingon lagi ka. Bushok, giyudi ay. Bitaw, babe, no? Pwede rin yung tanawin sa tuwang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Tanaw lang mo diha, comment inyo ha mga greetings and shoutouts. Kaya ito ang basahon unya sa unahan. But dili ta magdugay-dugay kay, and of course, mo dyan inyong ginapaabot matag-hapon. I know, dili man ako inyong ginahulat. Pablo, kayo inyong ginahulat, isang ato ang drama matag-hapon. Hindi talaga si Babe Sabrina yung inaantay nyo. Yung drama talaga natin. Kaya hindi na natin yan patatagalin, babe. Ani, ana. Isulod ko na. Naay, nagyod. Mao, nagyod ni.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyok, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait kina baha?
3: Mapuni ang butoy sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni Agnes, tagbo ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: akin ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadahan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Suya, gay ko ninyo ni Romer. Suya, git kaayo mo ay.
1: Ingon anak lang nang in love sa usag-usaday.
0: Ay, kun maon na, pakasal na mo.
1: Kasal? Wa panas akong una-una ang kasal day, oy. Bata pa kay ni si Romer. O niya anak ka na, kun doon na ako'y trabaho.
0: O niya, kay siya, na ano may trabaho?
1: Ay, unya na lang lagi ng kasal day, oy. Layo pa kaya na sa mong una-una. Kinsa itong imong kuyog? Di palang kidugay. Nga nung dali man katong palakaw pagkakita na ko o pagpadong na ko, kinsa man to siya? Kanya, nga nung giagbayan mo siya samtang naglakaw ha? Kinsa siya? Kinsa siya? Tugani ko! Kinsa siya, Romer?
2: Ako lang yung iyak.
1: Oh.
2: Kontento ka?
1: Napinuman ka na ako?
2: Sa ako ba kung matintal ko? Tao lang ko matintal.
1: Animal ka? Nakuha na ni mga akong pagkababae. Kanya may ingon ka ni Ana.
2: Gilugustita ka. At tutong kagustuhan.
1: Animal ka? Salbahis

0: Dili na ko niya, day. Dili na. Sakit kayo na yung ibuhat na ko. Sakit kit kayo. Mang dili na ko. Dili na ko.
1: Makikbuwag ka niya?
0: Nga no. Di ko makahin mo. Bisag love kayo na ko siya. Pero kaya na ko siya magtangon sa akong kinabuhi. Dili ko gustong baangon ko.
1: Sheila!
2: Magbuwag ta?
0: Oh.
2: Oh? Ikaw? Pero kinintiman ini. Ikaw ang nagigbuwag ha? O dili ako?
0: Oh.
2: Ikaw gina nagigbuwag na ko?
0: Oh, ako. Tungod kay bakakon ka, imo ra kong gipaasa. Na nahigugma ka kununa ko. Pero di ay, imo ra kong gibuang.

0: Abi na ko gugot na imong desisyon. Kaya kailan ka pamanina. Human mo buwag is si Romer.
1: Isa kita nang git kay Kumeya. It months ang among relasyon. It months na ko siya gimahal. Gisalikan. Unya maulang din eh, gibuhat na ko.
0: Ay na, ayaw na pag huna atong tao mo ay ayaw. Ang imong buhaton karon no, kung unsaon ni mo pag move on. Kalindi na ka itong tao, Ana. O bangon sa imong himutangan karon.

0: I love you, Sheila. Ayaw ko pantuso, please. Dawata akong gugma. Maluwi ka. Please, dawata akong gugma, Sheila. Huwag ipasali ko ni mo. Dili mahita mong pasakitan, teka.
1: Hatagi lang una ko kikikong panahon, Larry. Na magkahuna-una ko sa tanan. Di ko gustong mahugnasap sa alawak sa umaapot.
0: Sige. Andan kong paabot, Sheila.
1: Salamat, Larry.
0: Unsa? Ginawat ni mo akong gugma?
1: Oh, Larry.
0: Tinuod ka?
1: Nga no, di ka mutuo.
0: Mituo man. Nalipay lang ko. Tungod ka sa katapusan, imo na ginawat ang akong gugma.
1: Basta baya ha. Tumana ba yung ginawin mo kisaad na ko?
0: Promise, Sheila. Promise.

0: Babe Sabrina, tungod sa nakita na ko nga pagkasinsero sa iyang gugman ni Larry, diri na ko. Mao nga akong gidawat ang iyang gugma. Namasin ko nga dili siya parehas ni Romer, nang gipasakitan lang ko. Nanginaot ko nga lain siya. Ug tuod man, babe, sa pagpanglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Uyab naman ni Larry?
2: Oo.
1: Uy, abay na ako, di mo siya sugton.
2: Ay, swayan na good na ako. Basin pa di ay, ug di siya parehas ni Romer.
1: Uy, taon sa ni mo day, uy. Pamili sa taon, uy. Ano ka na maging nga doon ay apan?
2: Oh.
1: Okay man unta nang di kayo guwapuhan, pero wa ka magtanaw ni Larry na may pakamanukon?
2: Sige lang. Testingan lang good ako. Pero ako lang siyang gisukot. Aron, dali lang ako malimtan si Romer.
1: Siya na.
3: Naigog mo ka ba ginakong tinuoray, Sheila?
2: Nga nung nakapanguta na ka mag-ingon niya, anak.
3: Kuan mo, good. Ako lang nabantayan nga. Wadyo kay gugman ako.
2: Huna-huna rana ni Mu'oy.
3: Nga no. Ay napaghihapon sa imong kasing-kasing si Romero. Pero bisan pa man, anak, Sheila. Ang tuso na ko at tanan. Bisag sakit, ang tuso na ko. Ubuhatin ko ang tanan aron mahuga imong pagbati diri na ako.
2: Uy, naunsa ka man gud niya, may hila ka man gud niya, huwag maayo.
3: Sakit ka kayo. Sakit ka kayo. Pero ang kabala ka, ako rin ang makaya. Makaya rin ako tungod sa kong dakong gugma ni mo.
2: Larry.
3: Oh, chocolates. Ingon anak akong gugma ni Michelle. Yun anak katamis. Kung sa pagkakaroon, huwag ka pang mabati o gugma na ako. Manginaot ko. Nga sa maabot, madawat na ko na sa imong kasing-kasing.
2: Larry!

0: Nay, nay cũng mà nằm mộng cô.
1: Ừ xa, nay kinh xa.
0: Mì là rì.
1: Mì là rì.
0: Yuck. Apa ini mudai? Dua-dua emang tetung aku nih ya. Pero nagkadugay. Na-develop man ko.
1: Shara!
0: Lap ko na siya, Mia.
1: Bisan pa man, doon na siya diferensya? Uy! Di ka ba o nga makikuyog niya?
0: Dili. Tungod kaya sa ako nang gikaingon. Nakat-on ako sa pagmahal niya. Doon naman siya apan. Manukon man siya. Pero wa ko ka naigsapayan. Wa ko maguna-una sa iyong pisikat ngayon sura. Ang ako, na tinuod niya, nagmahal ko niya, Mia.
1: Shara!
0: Buta man ang gugma, pero andam kong magpakabuta. Matagamta man na ako ang usa ka tao nga tinuuray niya nagmahal na ako.
1: Na, ambot ang gini mo.
2: Wa nalang yung kay nakitaan nga lain sila? Kanag yung manukon?
0: Pa?
2: Naunsa ka ba na? O hindi ka mauwaw?
0: Pa, di pa siguro ba sihan ana ang gugma sa tao pa?
2: Oo lagi, pero wa yung kay lain nakitaan.
0: Ang kunon ko, sa sinudanan, ako siyang gisugot kay para malingaw lang ko. Pero karon, naiko naman ko niya pa.
2: Sila!

0: Tanawin ko na sa unahan, no? Kahit kayo ang baby nga, gugus ang babae sa.
1: Ang mga kapal, klaro ka nga, nangipak na mo ni Larry. Sige, upasin natin. Nga mo katawas.
0: Ay, nausok ka.
1: Larry, mamaya, adayo ta din eh. Pagdali eh.

Babe Sabrina, dili lang ko kadto ang unang higayon na nakabantay ko nga mo-react yod basta kuyog na ko si Larry. Unsaon mang good, ang iyahang pagkamanukon, grabe mang yod. Ang akong pangutana, babe, maokini. Naigo naman ko ni Larry, babe. Pero unsaon man ako nga, mauaw man sab ko, kung libakon na mi o kung magkuyog ning duha. Naba mo'y nadungan? Nang usa ka manukon maayo? Sa tinuod lang, niya pagyod sa akong kasing-kasing si Romel. Unsaon man ako ani, aron malintan na ako siya. Unsa mangay angay na akong buhaton ani, babe Sabrina. Ang ipabilin ang gugma ko kay Romer? O magpadayon kay Larry bisan pa man sa iyang kahintang? Paliwag at tambagi o tabangi ko ninyo. Daghang salamat, Sheila.

0: That was Healing by J.R. Shabok. Sana all, no? Yung tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang mamahalin. Sana ganun yung mga pangako. Pero usually, mga babe, basta ang mga ingunan ka ng tamis kayo o mga saad, kay taman ragin na sa saad. Sakit manunahunahon, pero dapat na natong dawaton. Nausahay, wala giyon. Magsakit lang yun ang atong dughan. Pamansita ko magmahal na to. Una mang gani, pugus-pugus ragyod. Kanang imo pang tiunan. Imo pang tiunan. Para lang yun nga makaano, maka... Ano siya tawagan na? Kanang, oy wait, nawala na. Nawala na hinuon. Ang ato ang color din. Hindi ko siya makita. Wait lang ha. Hello, maayang hapon. Na, di ba, abtiket ng mga caller mo pa'y pagtingog na ko ni Kanta na, ay, ni Kanta? Ni Tawag na dayo na, ay, ni una ni Tawag ba't na putol, no? So, dali sa taas ato ang second caller. Hello, babe, good afternoon. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplastar?
1: Yes, hello, isang magandang.
0: Hello sa inyo ha, diha, babe, Marvin sa may Bunawan, Davao City. Silingan mo na itong letter sender, babe.
1: Silingan
0: mo na sa Bunawan, babe. Oo, sa Bunawan daw si Sheila. Hay na lang yun, babe. Babe, murag ako kaginawa sa inyo hang magandang. Babe, pwede ni mo hinaya ng imuhang kining radyo or baka medyo palayo kasi mo radyo para dili siya mag-feedback para magkasinabot. Okay, okay, kung dito magkasinabot, babe, bulag, joy, paingnan, ani, babe. Oh, sige, babe, okay na magpaabot ra ko. Ugma pa na, taman?
1: Oh! Kana, babe.
0: Oh, kana. Kana, babe, kana.
2: Easy.
0: Babe, unsay mong ika-advise sa tuang letter sender kami si Sheila. Naglibog naman siya sa iyang sitwasyon kay ang iyahang gihigugma karon kay si ano kining si Larry medyo manukon. Pero nakatuon-tuon na siya glove kay Larry. Unya somehow naagyapoy times na iyahang madumduman gihapon to yang ex-boyfriend na si Romer. So yung pangutana, ang ayan ba nga ipadayon niya to iyahang pag-love kay Romer bisag na anay lain si Romer? Or magpabili na siya diri kay Larry nga sometimes maulaw siya pag mag-uban sila tungod kay manukon lagi.
1: Para sa kuwa, babe, no? Ay na lang pag-andom atong ito, Romer?
0: Oo.
1: Pero hindi siya mag-andom atong Romer. Ito mo na naman po ito'y lain. Nga isa pa, siyempre, nakatunan naman po niya pag-igugma si Larry. Kaya ito mo, lagi manukon. Ngayon nga na, dili man na iangay ka ulo, babe. Kung tinuod mo po ka nga nahigugma sa iya ha, kaya siya, tinudan ay mapun para ni mo. Porket nga, nga na iyang mata manukon.
0: Mm-hmm.
1: Sa mo na inaana, naiapan, pero dili man po ka binuangan.
0: Ah.
1: Nga, isa pa, babe, isa pag nga na ang iyang mata, mata raman na, pero ang iyang pahigugma sa iyo mga tinudanay man.
0: Maulaw man po tani, oy. Tinudanay naman ni iyang tambag, oy.
1: Kay, sa tinood lang, babe, no, porkit nga na iyang mata, mata raman na, pero ang gugma, kung gugma ang basihan, babe, tinudanay man. Nga, usap pa, di ba po siya, dili mo po siya, wala mo po siya ipasakitan ni Larry. Ipakita mo po niya ang tinuod nga love para sa iya.
0: Correct yun, diha, babe. As in, correct yun. Kumbaga, huwag ka nang huwag mo nang tignan yung panlabas na tao. Kasi, ang importante, yung nasa loob.
1: Oh, yun, babe. Eh, ikaw na nasa lain ng inuang uyaw. Bisa pag iyan na iyang pananaw. Pero para sa iya. Ay, na yung mga bully. Bully, matara man na.
0: Gani. So, pasagdan na lang ang ipangingon sa mga tao. Dili na lang unahon.
1: Oo, oh, pasagdan lang mo na yung tao. Naman din yung mga tao nga inganag yun, kaya makausga ba?
0: Mm.
1: Nga, porket inganag yung mong uyab, sa wayunon gayo, mga i-discourage niyo, ay, ayaw i-discourage. Dapat ipakita po din mo, kasi nga na yung gayuntan sa iyang mata. Nakita, pakita po din mo nga, tinuod po ka na igugma niya. Eh, kibuhat man po niya ang pag-igugma niya sa iyo, ha? Nga tinuodan na yung wala po ka na maha, wala po siya nagmahay sa iyo, ha?
0: Daghan salamat, Babe Marvin. Murag apil ko na kahinuklog. Charis lang. No, kana murag actually maigo man tanan, no? Kay na magiuban ang gugma man gud is surface lang ang ginatan-aw. Kumbaga kung unsa lay makita sa mata, mao lang ilang higugmaon without kana bitaw gina-consider kung unsa jud ang tinuod nga unod sa kasing-kasing anang tawhana. Thank you Marvin sa imo ang advice. Kung ikaw Marvin mahigugma ka og sama ni ingon-ani ni Larry, mahalo ni mo nga buong buo gihapon, Babe Marvin.
1: Oh, syempre, babe. Yung mga nang tinud-anay, babe, kanang kung porket ingat ko kay ako, ingat ko ko, babe, manukon man ko, babe. Mm-hmm. Pero tinud-anay man pud ako ang pagigugma, babe.
0: Basta na
1: sa kay mo sa pagbig nga kanang pan pud ba daw manukon pud ako ug mata.
0: Uy, dili gid na siya mag-matter, ana. Kaya ako na ako'y best friend dati na medyo yung nana po siya, manukon, pero kuan ka ng mapagmahal, caring. As in, lahi rag yun. No? Dili gid ni mo ma-judge ang tao sa panlabas na anyo.
1: Okay, siyempre, bisang ingat na lang. Tao, mangyapot na din.
0: Ayan, Babe Marvin, salamat sa imuhang advice. Sa tuang letter sender si Sheila. Unsa imuhang mga greetings diha, ipabuhagay na diri kay I'm sure imo mga katropa and friends karon naghinam-hinam na po.
1: Wala-wala, babe. Shout out din ako si Bantoy Buhok. Always po naka-tune in sa programang
0: Kalimot na siya.
1: X-Rated.
0: Di ko nakalimot na.
1: Kay Miss G9, kang Fatima, kay Julius. Huwag sa tanan na lang po nga na minaw, babe. May nga po sa tanan.
0: Salamat, Babe Marvin! Amping ka nun ay diha kay wala rabak ko para ampingan ka. Mwa macho!

0: ibuhagay na nimong tambag kay Sheila.
1: Ako ang may advice kay Sheila. Dapat si Larry na dito ang iyong ipopos kay mag-ingunan po siya ni Larry. Yung isang tawag o inanangan yung kahintang na si Apan at ni si Larry na higugma po siya iya ka. Wala siya diminuan ng pagkakitan.
0: Ginagipalangga gihapon siya. Kumbaga nakita, kumbaga gitanaw siya ni Larry kung unsa gyud siya, 'di ba? Wala gitanaw iyang mga kagahapon. So dapat bibingon ato pud iyang buhaton, 'di ba?
1: Wala pa pud iyang buhaton.
0: Higugmaon
1: ko niya si Larry.
0: Oo, pero ingon mo gud daw sila, babe.
1: Sila nga mga turi sila sa
0: Paingon mo po daw sila, babe, nga kuan daw ka ng ang kana daw di man daw niya malimtan ang iyahang first love, so dito na lang daw siya, so ibuhaton ana.
1: Nakuha lang kuan niya nga di lang kuno ko na kuno ato yung first love, mo tinang binuan sa iya.
0: Ano magid ng babae no nga imbis ki pasakitan dito na gidhinuon.
1: Okay, ma'am. Pagkiban dito sa'yo, mukhang isa o na, hindi na nga nangyong una-una ang
0: ba? So, focus na siya kay Larry.
1: Kay Larry.
0: Ayan. Diba? Di basta-basta ni mga tambag-ani nila. Babe, kung ikaw si Sheila, tapos si Nani, si Babe Larry, imong kauban, unya, na yung mga mata, mga judgmental nga mga mata nga magtanaw sa inyo, siya ba pwede mong batiin? Doon na ba'y portion nga ipaglaban ni mo, barugan ni mo yung mga gugma kay Larry, kung ingon ana manggawa?
1: Siyempre, ito, kay Larry, kay one man, may gugma na sa kuha, inay-inay na akong pagbuna niya.
0: Tuwod baka, babe, na natuturuan ang puso para umibig. Natuturuan ba?
1: Natuturuan. Kung magkabuhuan na siya sa iyang pa. Dali rin na matagluan iyang kasing-kasing.
0: Dali rin matagluan. Diba? Babe, Fatima, salamat sa imong advice para kay Sheila. Imong katropa and friends, naguna-una na si Babe Marvin og advice, no? Advice og greet. Unsa pud ba imong mga patimbaya diha sa ilaha karon?
1: Itimbaya ko na ko si Marvin, si Dayo, si James, si Alvin, o sa kuang palalog
0: di ay diha na pud lagi ta. Diha na pud lagi, magsakit na pud tong dughan. Ano naman gi mga ingon ana no?
1: Lungan palalog
0: wa. Ay sorry. So wala gitay dati ani, wala man tay greet ani. Bigun sa imong buhaton niya kay Biyernes man karon sa so may mga ano nato diha kanang mga kasikas diha.
1: Wala
0: lang.
1: Wala
0: ang utak
1: may
0: gabo,
1: pero
0: ang mga
1: pamasahe.
0: Ito yung libre. Oo, kaan mga gano'n. Wala gani ko naglaag na. Wala gani ko naglaag, no. Ay mo na gani ko ambot nila na akong kinabuhi, babe. Kabalo ka, work, o gano'n, Rico. Workhouse. Wala na dyan ko kabalon sa forma sa gawas amin, no. Bisag kadayawan ka ron. Wala na pag gani ko. Wala kabalon sa forma sa kadayawan ron, babe.
1: Yeah.
0: Oh, listen mong good kayo. O gani, aside sa watay kwarto, pag itay kauban. Saon na lang man nato ni Wang Yud. Luya tani. Babe, Fatima, salamat sa imuhang advice. Sa imuhang mga patimbaya diha. Amping kanunan. Mwa mwa chup chup. Ayan, salamat kayo, babe, Fatima, and last caller natin today, mga babe. Hello, maayong hapon, babe. Hello, babe. Nawala si babe.
2: Oh. Easy.
0: Hello, maayong hapon, babe. Kumusta ka, diha? Hello?
3: Hello,
0: maayong hapon. Hello? Oh, naunsa na ni. Hello, babe. Maayong hapon.
3: Hello.
0: Ayan, hello, babe. Nanduta sa mong tingog, babe, oy. Maying hapon sa mong diha. Babe, unsay pangalan, babe. Bugasa ka, naka-plastar ka ron.

0: to nalilitig ko din.
1: Taga ba to Southern Leyte, maad yung hapon kaninyo di dya, babe? Tama ba? Inga na ba gihapon sa Southern Leyte?
0: Oo.
1: Oo, mayong hapon, babe. Babe, nakapamino ka sa tuang drama kaganina.
0: Oo, nakapamino ko, babe.
1: Oo, babe, unsa imuhang ikatambag sa tuang letter sender karon?
0: Nakuha na, wagoy bumayan na. Ano lang ko sa akin
1: kasing-kasing dyan matanaw. O, yan. Mogid na. Babe, kung ikaw, babe, dili magid malikay na kumabot sa tuwa sa panahon, kung mahigugma ba si Babe Eman, unsa ba imuhang unang tanawon sa babae?
0: Ang akong tanawon sa babae.
1: Ang paa.
0: Ay, dili
1: day.
0: Pagunta yung pangang kinabuhi.
1: Bahala gid ha, no? Basta di gid ang apan. Ang kasing-kasing na tinud-anay nga higugma lang yun ang tan-awon. Babe, Eman, salamat kayo sa imo ang advice kay Sheila atong letter sender. Basing gusto ka mag-greet diha sa mga babe na itong anamino karon. And of course, imo mga mahal sa kinabuhi diha sa may Southern Leyte. May mahal ng iba. mahal mo sa una na may mahal ng iba ngayon?
0: Oo, babe. Kaya, hindi naman siya ako nakaroon. Kaya, hindi mo lang ako. Okay lang, hindi po ko umugos. Yan sa ang tama. Hindi na ako tao. Naman kaya katawan.
1: Wow! Ano i-greet pa ba na ninyo? Nagipasakitan naman, gani mo!
0: Friendly
1: di ay. Yeah. Oh, kuya wan juta na mga ingon ana no kanang gipasakit na magani mo tapos sigit pagyapo ninyo wala na dum tanay na dere.
0: Ano? Kaya gipasakit pa na ko pero bisa lang ko bisa lang gitong tawo kanang dili na ko i-blast pa wala na kay gusto. Ako wala na. Dili na ko niya i-blast pa
1: kaya magparamdam gihapon ka.
2: Easy.
1: Muna di ha. Marupok gihapon gid gihapon at
3: no!
1: Marupok gihapon gid. Sao man gid nato baby man no? Kung nahigugma magitas tao bisag unsawa magindi man gid nato na diretso nga mawala na klase nga paghigugma na. Say lagi lami na lang nilugwao niya tuma kasing-kasing no para.
0: Ako ba yung nangita gito? Paano ba yung
1: Oh, sige babe, kung nangita ka babe, basig na kay makita Andres sa tuwang programang X-Rated. Gusto ka mangita o ka ng ka-chat ni mo, di ha?
2: Easy.
0: Oh, gusto kayo ka ko babe. Kanag yung loyal ba?
1: Oh, nangita si babe Eman og loyal. Oh, babe Eman, sa panahon ngayon, wala na pong loyal. I hate to break it to you.
3: No!
1: Charis lang. Babe, mga babe, na nangita si babe Eman og loyal. So babe, basig gusto ka nga atong i-anay mo hang number the rip para unsa ba gusto nimo mahitabo ron.
0: Okay.
1: Oh, gani, mo gani ang naingon ko sa'yo. Nag-suggest ko kay nag-text ka sa kuha nga wala na kong nabasa. Nangita si babe Eman og taong iyahang mahalon og higugmaon sa tibok niyang kinabuhi pa. Sana all talaga. Mo ni ang number ni babe Eman mga babe 0912 5823 0912-582-3848. Usbon ko 0912-582-3848. Oh! Babe Emma, salamat sa imuhang pagtawag, sa imuang advice at ang letter sender, sa imuang aras, dali sa itong programang X-Rated. Amping diha kanunay, kaya wala arab ako para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup. Dagang salamat, babe Eman. Ayan, grabe. Kaso isa lang, no? Sa pulang ang iyahang, ah. Duha, mangguto ba? Aha, mangguto ba? Alas 2.42 na ng hapon, mga babe. At syaka, eto na po yung time na tayo naman yung mag-a-advise. Muna sa'yo, makapangluya kinimaong programa, mga babe. Kaya kung sino pa yung murag sikin sa mga advice. Mo patong na ay gidala-dala. Gidala-dala nga gamay. Dili ta mga baby mo. Yun pa yung may mga inagdadaanan sa buhay. Bakit naman ganon? Sometimes makapangutan nga, bakit ako nandito? Why am I even here? Siguro ako magpadala ang SWAT ampo. Charis lang ha. Machismis na punta dire. Ayan mga babe. Uy, atos nabasahan ni mga nagpabot sila mga advices. Dari busy. Uy, nana po si katropang babe Dok-Dok. Si babe Dok-Dok, feeling na ako kay Doki-Doki yun ni Ay. Yan ang dito ginayaga-yagaan ani. Babe Sheila ang tinuod nga gugma dili masukod sa nawong kundi sa batasan o pagtratar sa tao. Pero kung naapagihapon si Romer sa imong kasing-kasing o mawaw kasi mong uyab, basin wala pagyud ka naka-move on. Ayaw pug sa ang relasyon kundi sigurado ang imuhang gibati. Very serious naman ito si Babe Dok-Dok. Para ding mga ano natin, mga tambaggers natin kanina. Kini si Boy Banat, bitanaw na to ni mga banat ni Boy Banat. Dahil Sheila, mas maayo ng manukon pero matinud-anon kaysa gwapo pero manuktok sa lain ng portal. Oh, ang problema dahil dili ang naong nilari kundi kung kaya ba ni mo nga dili maapektuhan sa istorya sa ubang tao. Mao na diha. Kung ako ni Sheila, kung siguro ako ng bugan, ani ba? Pero yun nga, wala tayong magagawa. Kasi pag-ibig nga naman, no? Kung nakasamay ngun ani nga situation, wala ka talagang masasabi. At hindi mo masasabi na, stop na. Hindi mo talaga masasabi yan kasi hindi nadidiktahan ang puso, mga babe. Oh! Kung gigugmanin mo si Larry, tungod siyang kasing-kasing, babe, ayaw tuguting ang opinion sa uban ang magpildi sa inyohang relasyon. Oh! Diba? Pero kung sige, gihapon kag-compare niya kang rumor, murag, dili pa si Larry ang imuhang gihigugma, kundili ang kahadlok nga mag-inusara. Parang murag na ano tadiri. Murag tinod anay tadiri karon. Grabe lagi mo, parang unsang yun. Ana si taay, si Tatay Pilo. O nara, ano, advice si Tatay Pilo. Anak, ang gwapo, malaya ang manukon, malaya usab. Kinsa man ni. Ang importante, kinsa ang murespeto o mutinarong ni mo. Kay ang naong matigulang, pero ang batasan magpabili. Okay, so dirita mga baby, kay murag lang, gusto kay paggawas niya kung gibati ka rin. Atong oras, alas 2.46 na gid sa hapon, mga babes. Sige, dito tayo.

Sheila, Sheila, Sheila. Naglisod ko niya akong kahimtang Drishila. Anawag ko niya akong kahimtang Drishila, oh. Murag layo ra kayo niya ako ang mixer dress ako, ah. Sheila, babe, Sheila, kasabot ko nga nung at this moment naglibog ka. Sahay mang good, dili man ang naong sa tao nga tuwang ginapangita. I know that for sure. Kundili ang pagbati, no, nga tuwang madawat, gikan anang usa ka tao, babe. Kabaludod ko, ano, kabaludod ko. Siguro si Romer, sakwa lang ha, sakwa lang. Si Romer, gwapo siguro, babe. Sakwa lang po siguro na. Pero iyahang gipahilak ang imong kasing-kasing, unsa man ang gwapo. Si Larry, babe, dili man siya perfect, especially sa iyahang physical. Apan nakita nato, no, as per sa imuhang pagsaysay, nga siya ang nagtudlo nimo unsa ang tinuod nga pagmahal. Nakita nimo sa iya kung giyon sa kanya pagtratar. Nakita nimo sa iya kung kanabi taong paano or deserving nato mga babae na makadawat og ingon ana nga treatment. Apan usa lang, no, akong na-observe po, babe, Sheila, no, sa imuhang suwat tampo ang ipadala. Sa tinood lang, babe, dili si Larry ang problema or ang physical appearance ni Larry. Para sa kuha, ang problema sa imong kahadlok, no? Ang imuhang kahadlok sa hunahunaon sa ubang tao. Ang imong kahadlok sa judgment sa ubang tao. Diha ka nahadlok, babe. Dili ka sa... Wala kay problema sa physical appearance ni Larry. Na kay problema sa hunahunaon sa ubang tao pag mag-uban mong duha. Kay, sa tinood lang, babe, kung tinood bitaw sa imang giingon na medyo na-fall na ka, na hinahinay ni mugdawat si Larry, dili na unta ka makafeel og kaulaw. No, nga ka nang maglakaw mo uban niya, bisan kinsa pa na ang mutanaw sa inyo, ha, di ka maulaw. Dari po tabahin kang Romer, since na-mention man po ni mo sa imuhang pangutana noon, si Buhaton. Kaya di pa man gyapon ni mo makalimtan si Romer, gabi sana dalawa ang puso mo, girl. Bahin kang Romer, babe, dili ka makalimot niya. Okay, sige man good gihapon ni mo gunahuna inyong mga kaagi. Uy, ano man good na? Sometimes sino din lang ginaingon mo dili ta maka move on sa somehow dali ra ta maka move on sa tao but dili ta dali maka move on sa inyohang past. Ana bitaw sa inyohang memories nga nabuo together. Dili ka makalimot sa iya, ha? Sometimes sige gihapon ni mo compare, no, ang karon nimo o katong past nimo. So, ang tambag na ko si mo, babe, ayaw sa pilita po dang imuhang kaugalingon nga mahigugma na lang ka kay para makalimtan ni mo siya. Dili pwede nga imuhan ang gamito ng ubang tao para makalimot ka or mawala ng imuhang feeling, imuhang pain nga gibati ka ron. Aron lang makalimot sa usa ka tao. Hinoon, instead, higugmaon ni mo imuhang sarili o higugmaon ni mo ang tao nga moabot sa imo, ha, tungod kay syagyod ang imuhang gipili. No, kay sa katapusan, babe, ha, for me, dili man ang pinakagwapo ang makahatag og kalipay. Promise. Ang sagad gani ang tao nga dili pa perpekto, moy pinakatinuod nga moamuma, moy pinakatinuod sa ilang kasing-kasing og gibati ngadto sa ilang mahal. Salamat sa imuhang panahon diri sa tuang programa ang X-Rated. Pwede ba ito ma-apply sa kuang self? Hala, grabe ilang mga reaction. Pwede ba ito ma-apply? Pwede ba ito nang isil-sil sa tuang mga huna-huna o kasing-kasing? Noong sahay, dili lang tataman istorya, babe, Sabrina. Bito kay ikaw diha na minaw, babe, and you have same situation with Sheila. That's the best thing to do. Sometimes, di na tupugso na itong kaugalingon. Ako na lang ni siya higugmaon para makalimot ko atong isa. Eh, bisagunsaw na ito na, babe, wala tayong mahimo, makapasakit lang taglaing tao. Also, ginapahirapan na ito itong sarili. So, mas better na lang, no? Nga, ilabsan na ito itong self.
mag-focus ata sa itong self-healing sa ba? Pag ganita ka, di man sa itong sarili. O pag ito nahigugma itong sarili, mahigugma na taglai. Ano nga, ingun-ana usahay ba, no? Walang to siya, babe. Daging salamat. Ay, napay nag-a-advise dari si Alci. Oy! Hello, Miss Heart. Mayong hapon sa ima diha, babe heart. Sheila Hatagi o Justice Hilary. Kung tinuod na imong gugman niya ipakita o dawata siya sa tibuok niyang pagkatao. Pero kung si Romar gihapon ay imong yunahon na matagabi, mas mayong nga magmatinod anon ka sa imuhang kaugalingon. Diba? Kailangan dawat-dawat na lang. At the end of the day, sarado na akong maingon, babe. Dawat-dawat na lang kita. Hello, mayong hapon sa imo hadiha, babe. Glenn Biking, Idol Sabrina pa shoutout from Cebu. Ayan, sa tanang Biking family, mayong hapon. Miriam Elostrisimo, good afternoon, pretty babe. Pa shoutout sa kong other half na si Simeon Tim Tim. To my pretty daughter, Princess Marianne, ni Papa Boy, og Mama Bibi, og sa tanan na lang Tim Tim family, og Elostrisimo family. Request naman po ng song Buko. From Bugho, Mualbual, Cebu. Thank you and God bless. Ayan, salamat. Buko, yung ano, diba? Jirelim. Tama ba? Buko, Jirelim. May taon ako dari. Ay, bakit wala na, dara? Buko, Jirelim. Tama ba to? Salamat kayo, babe. Sa itong mga texter pa dari, babe. Good afternoon sa inyo, hantanan. Bago ta mag... bye-bye sa inyo, ha? Dili importante nga gwapo, ang importante, seryoso. DJ mo, nang ganahan ako, tambok, murag durian, nga puyat, lami, buakon. Ikaw, gid ka, tropang Jules Pandoy, ha? Ayan, salamat kayo. Ay, mga babe, wala na tiigong oras, alas 2:53 na. Katropang engineer, DJ Joffrey, ready na, okay. Ready na itong kaugalingon mga babe. Grabe yun mga babe, no. Wala na gintiigong oras, bisagun sao na ito, gidni, o inat-inat sa oras, panit na lang mainat. Panahon, ay, pasensya na lang mainat mga babe. So, pagpasensyahan nyo na, babalik tayo next week. Adlong Lunes, alauna ay medya, hantod alas 3 sa hapong gihapon sa programa, X-Rated. Salamat sa tanang nakigaduyog sa itong programa karon. Nakiguban sa kuha sa mga nag-greet, sa mga nag-advise, mga nagtawag na to. And of course, pinakalagang salamat kay Babe Sheila sa pagpaabot sa mong suwatampodri sa itong programa, X-Rated. Sunod, si Manny na po, mga babe. Kung kamundiha, gusto po ninyo magpaabot, i-text na sa tuwang text line, 0969-333-0537 or sa tuwang Facebook page, pag-PM mo sa XFM.

0: porta mo kya sa karsada. Nalig siya sa gym. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
3: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
5: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
6: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulon na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga
8: butika. Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
9: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
10: Hala, happy taong June, pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, o saan na adikto?
11: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Walag yun?
11: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Salamat kayo day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
13: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Sola!
4: Wagi kayo yab. So kan nga namin na kong XFM? Kwartahan ako.
15: Wow.
4: Napagi kayo yab. Listen po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, grabe kayo, na pelato-lato libre o. 150 lang, 150.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gyatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
16: Mga katropa, exciting dito!

feel real good. Tonight is your night.

Thank you. Thank you.

0: Samuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report.
2: Sa katapusang bahin na sa tong balita katropa, 15 anyos nga lalaki patay human nalumos samtang naligo sa Subang. Detali pinagi ni katropa nga Cherish Lighid nanukadyigan sa XFM Jensan.
1: XFM Report.
3: Patay ang usa 15 anyos nga batanong lalaki human malumos sa suba mga alas 4 sa hapon ning niaging adlaw sa sitio Bakngeb, Barangay Lakunan, Tibuli, South Cotabato. Sumala sa taho, ang biktima giila nga si Marvin Ato, 15 anyos, nga estudyante o residente sa maong barangay. Base sa pahayag ni Barangay Lakunan Kagawad Oliver Saling Lumbay, ang biktima og mga kauban ining minor de edad miadto sa suba aron maligo, apan aksidente nga hulog ang biktima sa lawong nga bahin sa suba hinungdan na lumos. Gisulayan pagdala ang biktima sa labing duol nga hospital sa Tibuli, apan gideklara siya nga dead on arrival sa mga attending physician. Ang patayng lawas sa biktima gidala sa Colyado Funeral Homes alang sa post-mortem examination. Sa pagkakaroon, grabe ang pagsubo nga gibati sa pamilya tungod sa nasampit nga insidente. Mga katropa, para sa dugang enerhiya og ligon nga kabukugan, tumar og premium D3 soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Lighid, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daghang salamat katropang Cherish Lighid. Hello, in town, Sergeant, 15 years old pa.
4: Bata pa.
2: Inani nga edad, siguro minor di edad sa sa edad, pero kung ato ang tanaw ng physical, ani, dako na gyud. O 15 anyos naman. O pero di magud nato diha ma di nato diha masukod ba ang katako sa usa ka tawo kung kabalo mo langoy or di.
4: Kanago ang paglangoy, labi na nga ang ila pong lugar puro daruhan. Kayo mga salumanan na
2: gyud. Ana gyud. Kini untang 15 anyos, taas pa kayo ni og maabot unta sa kinabuhi, posible mahimo pa ning sundalo.
4: Takabalo base no sa taas pa kayo maabtan sa kinabuhi, sayang.
2: Sayang kayo, sayang. Usab ni pahinumdom kay kita ra badres bukidon daghantang suba. Dili lang ni kani Jensen man ni nahitabo. So kita sab dire atong pahinumdom sa mga ginikanan nga
4: bantayan ang bata.
2: Bantayan gyud unya dugang anong dugang pahinumdum ba kay
4: dumaan ang mga kabataan-unan mo gina isa
2: ang mga ginikanan mga good sergeant kung tanaw nilang ilang anak na sanay na bitaw or kanabang abi nila o kanang swito na or nagtuong ginikanan niya kaya ra niya dako naman na o una na ba
4: mga kumpiyansa
2: kumpiyansa kaayo sa pila ka tuig 15 anyos mga katropa no kana grabe kasakit na sa pamilya
4: lagi. Gini mo matagaan ang kinabuhi sa tao.
2: Bakit nawala ang sounds nyo? Mukhang nakabalik na Mami Josie. pasensya. Wain noong siya kadungog. Ganiha sa to ang gisulting turbo.
4: Turbo.
2: Kanina, Mami, pinag-usapan namin ni Sergeant kanina ang hinggil sa turbo. Na ang turbo ay hindi lang para sa sexual enhancement. Ang turbo ay nakakatulong din upang palakasin ang iyong katawan. Oh, para magkaroon ka ng isura magtagalog sergeant.
4: Ano yung Tagalog, murag.
2: Listen man, tubsa sa kumi.
4: Mahirap magkalisod-isod.
2: Tagalog. At ang aras, mga katropa, sergeant, itong oras, alas 3:50 na sa hapon. Unya sa itong pagbalik, itong hisgutan ng atong topic nga naandam karon kahaponon. Katropa, samtang nagpaabot mo sa mong hisgutanan karong kahaponon, mga katropa, inumta, timplataw inumta, mga katropa, o Gazanton na plus coffee mix. Ang kape, katropa, makatabang i-regulate, imong balanse ang sugar level sa imuhang lawas. Aron katropa, bisan o gagibawalan ka sa doktor sa pagpangapi, wala gihapoy guilt tungod kay kaybalo kang ang imong ginom nga kape, mga katropa, makatabang ka nimo, labi na gado na kay diabetes. Maka na ang Zanton plus coffee mix. Balik bitaw taod mga katropa ha sa tuang programang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Zanton coffee mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Zanton Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging.

0: plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
1: Imuhang teacher ning absent ra ba ka?
2: Kapitan, tago pod ako ginan ni absent ko.
1: Kaya naman.
2: Alangan, ako man inan, namatay na ka.

0: hana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, nga ay mga bugoy na kabuong murag na kogoko sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nila siya, mag-amene siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya,
0: kamusat, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapaka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig o ka.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mahit, the all-in-one sa presyong mag-aaral.

0: Katropa, alas 4:05 ang atong oras. Mayong hapon once again sa ato ang mga sukintig paminaw.
1: Good afternoon, bossing.
0: Uy, nagtanaw akong pinalanggang inahan, Sarge.
2: Ma'am.
0: Abi na kong mama. Kaya wala po taan ang mama.
2: Ma'am.
0: Oo. Kinipon si Jill O'Sol, mayong hapon kanimo diha. Usanan na lang ha, na itong mga katropa na tanaw sa tuang Facebook Live. Mayong hapon sa mong mga bossing diha.
1: Good afternoon, bossing.
0: Katropa, no? Kauban gihapon ako si Sergeant Romel Ford Calma. Sir, karong mga takna atong hisgutan ang mga katikaran sa inyohang batalyon.
2: Mga pangitabo mga mm-hmm. Yeah, kabayan sa ito ang kasundaluhan.
0: Yun. Una-una diha itong hisgutan, Sergeant.

0: ang Philippine Army Inspector General ni Subay sa 4ID alang sa Annual General Inspection 2026.
1: O gamo kini siya mga katropa, gipatigayon ang kaayuhan o kaayusan sa mga kasundalo sa propesyonalismo o kaandaman sa organisasyon at sa pagbisita ni Major General Isagani o Christie, nga mao ang Inspector General sa Philippine Army sa 4th Infantry Diamond Division. Naitabok ka ng mga tropa ni Adtong August 11, 2026 o gihimo kini isip sa kabahin sa Philippine Army Annual General Inspection 2026 og adunay gipatigayon nila nga talk to troops sa 4ID Grandstand dito sa May Camp Evangelista Patag Cagayan de Oro City og gidawat og gipahigayon sa ang pag-inspection og gidawat si Major General Christie pinaagi usab sa military arrival honor dito sa 4ID Administration Building ni Brigade General Consolito P. Yekla, nga mong Assistant Division Commander sa 4ID mga katropa. O humani ini, naghimo sila o executive session dito sa may Hall of Flags uban ang mga importanteng opisyal sa 4ID aron maisigutan ang mga administrasyon o operasyon, logistic o uban pang mga bahin ini. O matod pa o dugag ini mga katropa sa sunod nga mga adlaw nag-inspeksyon usab ang team uga misubay usab sila sa Camp Evangelista Station Hospital Service Support Battalion uga mga line brigades uga mga batalyon mga katropa sa 4ID tumong niini sa pag-assist uga pagsunod pa sa mga nagsunod ba ang mga unit sa mga palisiya o standard uga regulation sa Philippine Army mga katropa og ang ilaha usab nga pag-andam sa pagtuman sa mga misyon og minsay usab mga katropa minsay ngadto sa Diamond Troopers sa iya nga troops mando ni General Major General Christie ang tulo ka mga importante mga katropa. Una niini ang kaayusan sa mga sundalo og sa mga sibilyan ngadto sa mga sibilyan kini nga pundasyon sa pagkahimo o usa ka profesional nga andam sa misyon sa Philippine Army. Ang ikaduha niini mga katropa, walay lugar ang pag-abuso, so di gid kinahanglan nga mag-abuso kita nga mga kasundaluan og mando pa niya matudloan usab ang mga sundalo sa mahimong usa ka disiplinado og hanas nga dili usab gikinahanglan ang unsa nga klase nga pag-abuso o pag-ila usab sa mga sibilyan nga importante usab sa pag og hatagan sa pagtagad sa ilahang welfare and compensation. Mga na siya mga katropa. So grabe nga pagmando.
0: Sa una siguro sergeant naapay mga sundalo ang abusado. Pero karon ang mga sundalo karon well informed naman sa legality batas kahibalo na sila unsa ilahang samputan kung sakali nga magbuhat og di maayo. Oo. Unya ang mga civilian karon utok na pud kaayo labi na katong mga gipangbiyaan. Katong wa gipanagutan kahibalo na sila asa mo atong marshal.
1: Bulag-bulagin ang sila number.
0: Na ada bay policy di ba? Pag ang kaso is about vowsy and murder, kana siya, dili na siya under sa provost marshal. Sa gawas na siya nga court husayon or kasuhan.
1: Dagan makabtan niya nga mga kaso ni ana. Makasuhan pa sa siya administrative sa mga daan na diha din dito sa
0: gawas na dayon sa korte na yun, which is mas bugat.
1: Maigo kin siya diha bulag-bulag lang siya
0: bulag-bulag lang. may lang huwag ka nang magbulag-bulag ang serial number pangayuan ra kag pito ka baka pwede ra
1: kusala sala sa lumad
0: salaon sa lumad
1: na may lagi kuan kay maigo magyapon sa samua labi na ganang nagbinuang siya paboro siya babae.
0: Oo.
1: Di kina pwede.
0: Di kina paborosan.
1: Kung ninyo siya. Di ka nang... Kwan, kana sa kwan, kung naamang galing kaning gitawag na ito, katrupang maray nga, kaning gibinuangan mo sa itong mga kasunuluhan na dali ra kayo, mag-addicts ra. Pwede mo wala sa sila. Mga anak mo sa mga brigid, matugaan mo diha o... Ano, oh. Luigi kayong
0: kasunduan na. Ayaw lang mo.
1: Di man ito i-kuanggod, kaning oh. Konsinti o ganay mga binuatan sa ito ang
0: tropa.
1: Tropa ng oh, kasunduan. Na. Di na ito na i-konsinti.
0: Di na siya konsintihon tungod kay ang sayop sa usa kasundalo, di man na sayop sa kinatibukan.
1: Oh,
0: oh. Oh, di na, madamay-damay na mahinoon. Oh.
1: Oh. Kay pagpangalan ba ang sundalo, oh. Isa ra. Pero sa tinood lang, kasagara kinsa karon atong mga kasundaluan ang mga profesional na sila.
0: Oh.
1: Wala na gina sila nga ingon nga katong.
0: Di na to para sa una ba
1: nga kon matong sa una nga mga panahon nga anay mga klase nga mga sundalo maoy.
0: Oh.
1: Oh, mo kinaiya.
0: Fisikalan. Oh, inana. Do na pataw sa una ay kanang torture sa badiha. Karon
1: kuno ang kunon pero sa karon manggod ang atong mga kasundaluan.
0: Abi na kung di mo ang kunon sundalo.
1: Manggod ta kay makita man to sa una ang panghitabo to dili to maayo.
0: Oh, nang retire na to sila ang uban dito na honorable dishonorable discharge. Oh,
1: discharge ang uban. Di after major discharge ka basta mga binuhatan nimo nga dili maayo.
0: Mm.
1: Okay, dili gid mo laban ato ang panggobyerno ana.
0: Tama tama.
1: Atong kasundaluan anang ingana nga binuhatan kaning mag kaning magagitawag nato nga abusado.
0: Abusado.
1: Klase nga sundalo.
0: Oo. Oh. Kana po siya, pagpanalipod po na siya sa mga civilian kay ang sundalo manggod, nailhan na mo or nailhan na ito nga tigpanalipod.
1: Oo, oh, tigpanalipod.
0: Oh, dili kay mao mismo ang muabuso.
1: Muabuso.
0: Oo. Oh, oh. So, diha na ito nakita, Sergeant Calma, unsa ka-importante ang pagbisita sa ato ang mga lidere sa kasundaluhan sa matag unit or sa matag division? Importante kaayo kay...
1: Oo, kay maghatam niya sila mando. Ingani, atong buhaton... atong higugmaon ato ang serbisyo mo ay nasagala
0: dili nila higugmaon ang serbisyo dili ang nagserbisyo
1: higugmaon ato tong serbisyo
0: oh
1: kay
0: isa ra ba po na nga isa ra ba po na nga gidili sergeant di ba kanang nga makipagrelasyon ka sa imong kauban sa trabaho labi na og duna na po'y kalambigitan
1: hindi na siya pwede
0: gyud
1: okay ra og kuan mo ulitaw dalaga kana
0: okay ra
1: onya minyo na rin mag kuan din na siya pwede.
0: Oo, oh, unya ang appeal pod kini akong natun-an ba nakuha bitaw nako sergeant. Isa pod sa makapalo moral sa kasundaluhan kini pong mga partner ug mga asawa ba?
1: Hmm?
0: Ah, mga asawa kay ang uban mag TikTok. Mag TikTok gamit pa ang dog tag or uniform sa ilang bana. Usahay mag TikTok nga himuong background ang bana.
1: Bawal na siya gid sa tuang nga kanang mag TikTok kay kana siya maka daot mo gina.
0: Daot gina. Oh.
1: Imo kani ato ang uniforme sa kasundaluan gi agiya ni siya singot. Grabe nga pag-aguantaan ni day. Pinaagi lang ana ipo suot-suot sa katong asawa.
0: Asawa.
1: Ka training.
0: Aside sa ipasuot sa asawa, pati pa ang bana mo apil pa kay hamis naman kay uy, nindot, guwapo lang kita dire. Ha? Muapin, may nung TikTok. So, bawal gina.
1: Bawal na siya. Naatay mga kauban anak gyapon nga kaninging nag-TikTok. Sayo-sayo anang ingana nga gigamit ang uniforme.
0: Ah, maragmasa.
1: Kuan siya, naagit siya kaso gyapon nga atubang. Kay muragi.
0: Masubject din ka diha.
1: Discharge o demotion man ang makaso gini mo anak sa pagmulaon na to sa army anak.
0: Naapoy uban pod nga asawa or uyab mo join dito sa katong Facebook page sa Army Wives. Ipang post pa dito puros chismis.
1: Pero kato kana siya dili gina nga kanang page nga iya sa to ang kasundaluan. Kana siya naray nag asawa ra gyapon og sundalo ana naghimo ana.
0: Oh, makahibalo pa dito kanu sa ang PBB.
1: Makauna pa.
0: Makauna pa sila. Well, gisgutan nato na sergeant kay isa manggod nga makasama sa ingon usa sa makapalo moral sa usa ka sundalo ang partner or asawa nga dapat makahibalo sab sila. Kabalo sab sila mo protektar sa ilahang bana nga naa sa hanay sa kasundaluhan kay para pod bang kana bitong matagaan pod og respeto ang mga kasundaluhan. Oh. Isa na siya. Unya ikaw nga bana ka niya ikaw ang sundalo, ikaw ang nasayod, ikaw ang mo maymay, ikaw ang mo inform sa imong asawa nga kanidili ni siya pwede buhaton.
1: Kana pag sinabtan ay ra magunagod ana ra man. Then ang pagkon isa gid ana pag pasabot nimo sa imong asawa nga kani atong uniform ni ginarespeto tani agi pagasan tani og singot. Grabe, dugot pawis then imong ingana isayaw-sayaw.
0: Sasayaw lang mo sa TikTok?
1: TikTok. Kay parang ang mudaghan ang reels siya. Oh. Kaya na
0: ginamayo. Naa pa na yung mga rason, ana, behind, ana, nga nung dili pwede mag-TikTok, nga ikaw mismo, sundalo, ikaw mag-storya sa imo ang asawa.
1: Kaya po ng diba? TikTok board. Kaya na, mapahingon tayo.
0: Isulti man na mo? O sa ayaw na lang? Na. Pwede ra?
1: Kaya na siya nga apps na, gika na, ayan na sa, kuhan, ito ang...
0: Dili na to. Amigo na to. Mara siyang mahimo ba, Sergeant, nga source of, tawagan na ka ng espiya?
1: Oo, may espiya siya.
0: May espiya.
1: Masudlan tali ha.
0: Masud.
1: Kani-kaning simpon po na Huawei.
0: Oo.
1: Isa
0: po na siya. So, daghan mga matang katropa nga, kumbaga, kinimangong istorya sa ato ang Inspector General, daghan kaayo og, kumbaga, Sergeant, pipila ka mga words lang ang iyang gisulti dito pero kamo mismo kahibalo na mo kay ni agi man mo sa mga orientation, mga do's and don'ts nga dapat murabag pagstorya pa lang niya daan, mo recall na tanan sa inyo ha, and ma reform utro no ang atong makasundaluhan nga ang uban padulong na sa hiwi nga pod nga
1: binuhatan kani pod ang kaning mga kasundaluhan pod nga kana mo mo apil sa mga droga kanang mungkin isa
0: mo na ihang istorya
1: kanang magapil-apil og droga pero impas gid ka ana ma discharge ka gid ana kung i-surprise mo nga kaning i-random nagapil-apil ka nag paunsay tawa na payuhot
0: payuhot og illegal nga droga
1: nagapil-apil ka ana
0: asa sa nagpayuhot ning suyop
1: ni suyop ba ang
0: ana ni suyop pagid ka
1: pagigay sayang ang isa gid ana kung ma-discharge ka, kaulaw nimo sa imuang pamilya, una na ang imong anak ana bulihon man gina.
0: Sayang pod. Sayang ano?
1: Serbisyo.
0: Pagserbisyo imo nang gihaguan. No pila ka yeser imong istorya diha bisag lamin ay panumbag.
1: Grabe imong sakripisyo ni pila ka hantod na imo kang usa ka
0: sundalo. Naniwang pa ka ni taas imong suwang og liog na itom.
1: Na itong paga.
0: Oo, nya.
1: Dayon, sunod pagi kay nga nang abisyo. Kana,
0: pila ka tusok ulo ay mong naagian.
1: Pero ato ang kasundaluhan, ana, kung once gani nga pag-random nga ma-positive siya, no mercy gina siya.
0: Kana siya, diretso gina siya.
1: Diretso nga, tangga, ato ka ba, ipriso ka pa man sa MP. So dito sa military police, dito sa Cagayan de Oro. Pagkaabot, ana,
0: sa Cagayan, pag yun, asa inita. Okay, nagdari sa 403rd, kay medyo makita ka pag mga pine trees.
1: Wala, dito ka, ana. Kuhangin ka, kaling, ulat-ulat ka order ni mga discharge, discharge ka. Kaya ka na siya, numero siya na siya nga nga binuhatan ng about sa drugs.
0: Actually, ang mga gipang istorya, gipang maymay sa to ang Inspector General, dili na naingon, Sergeant, nga kanang aron nga mapahumuta og balik sa katawhan, mahay moral ta. Kaniyang gipang istorya, kung imuha siyang i-take into positive way, mura gyapon siya, Sergeant, ba og gipahimangnuan ka unsa ka importante ang imuhang trabaho, kay lisod ang training, lisod mangitag kwarta, surti kang naa ka diha.
1: Dili lang training ang lisod, ang pagsulod.
0: Pagsulod yun.
1: Oo, kay daghan ba yung gusto po nga mahimong usa ka.
0: Correct.
1: Makakabaw sa gobyerno. Dayon,
0: sayangan lang?
1: Sayangan ni mo.
0: Sama Raguna sa imong gingon. Daghang nangandoy mahimong sundalo. Unya, isa ka babae lang hinong dan, mawa ka, come on.
1: Kuan yun, ang usagi na na, kung naamang galing ka, ulitaw ka, kung kisay mo na gusto mo na yun, di na gin mangita og
0: ay na pangita paglain diya kay pareha
1: sa mga kisa po imong na kauban sa kinabuhi ay na yung pangita paglain
0: dili kay na kay kauban buo pa ka nagsundalo pag human mo sundalo na sunda ay nasundalo na ka daghan na hinuon delikado na ha
2: servisyong katropa
0: dili ta sibog ta sa unahan na Sergeant kay walo ka mga munisipyo usa ka syudad sa Misor gideklarang stable internal peace and security na.
1: Gipaigtig ang kalinaw sa Misamis Oriental human nga opisyal na nga gideklara nga stable internal peace and security ang walo ka munisipyo mga katropa ana itabo kana ni adtong August 10, 2026 dito sa may Unity Hall Province sa Capitol sa Cagayan de Oro City mga katropa. Ang deklarasyon gi pangunahan usab sa 88th Infantry Maringal Battalion oga 4th Infantry Diamond Division kauban usab ang mga LGU oga PNP oga civil society og mga komunidad oga kabahay niini nag hand over usab sa area of responsibility gikan sa 44th Infantry Battalion ngadto usab sa 88th Infantry Battalion ubos ni Lieutenant Colonel Arnold M. Bautista. Ang mga mitambong mga katropa atua sila Major General Marion T. Tangkaw. Amo kana siya ang commander sa 4th ID. Oga naausab dito si Brigadier General Sir Fred C. Tubalado nga mausab ang 403rd Infantry Brigade o si Brigadier Brigadier General Bernardo E. Takwiban nga mao ang Sikan Mechanized Brigade og mitambong usab si Governor Jolit T. Oy nga mao ang gobernador dito sa Misamis Oriental. Ang mensahe ni Major General Angkaw mga katropa, ang kalinaw dili lamang ang kawala sa gubat, kini ang presensya sa hustisya og oportunidad usab sa paglaom. Ang kay atong pagsalig human kini nga tinuod sa matag suok usab diri sa Misamis Oriental. So dili lang giday mga katropa ang gikanan sa kagubot kalinaw, daghan mga oportunidad nga mga trabaho uga kalinaw daga kay manulod ni anak mga katropa. So iriya na giday sa 88 karon ang diya sa may
0: sa Misor.
1: Oh, Misor.
0: Mm, walo ka munisipyo, usa ka syudad sa Misor. Ang naghawid na ana karon ang 88 Battalion. Gipangunahan ka na ni nasa kung kuan kisa atong kuman.
1: Sa Lugait, Mantikaw, Naawan, Initaw, Libertad, Gitagom ug Alubihid ug apil usab ang kumpol. Og El Salvador, siyudad sa El Salvador.
0: So unsa may situation, unsa status ana nga mga lugar diha sa Misor? Cleared na.
1: Clear na siya, pero ang ato diha atong mga kasundalo naalang yapon da kay ato ang mamintin gid siya nga malikay gid siya nga dili yapon siya naan nga kanang i-recover ang atong mga
0: kinsay gahawid ana before?
1: Naana siya ang una ana nga nagawid diha 44th Infantry Battalion.
0: 44. Asa na ang 44 karon?
1: Sa karon na katropa, wala pa kay ko nakakuan og asa ni siya, pero ang kaning 88 ang ato ang mga 88 kaning 44 murag sa
0: 44 under na sa tabak unsa ba?
1: Murag sa tabak man siguro ni katropang mari kay kaning mga area kana diha. Dili na siya area sa una sa 4th ID.
0: Kay kada dihang lugar padulong ka og lanaw man na. Padulong og lanaw, under na siya sa first. Tabak.
1: First tabak. Ang 44. Dayon.
0: Unsa kay nakita ni mo rason nga nung ang 88 ang naghandal?
1: Asa karon man gud ang kani nagluag ang area gid karon diri sa mga IB na to. Ang kana siya ngano nakuha na to na sa 88. Kay daghan mga niluag pod ang area pod sa 26 ikuha naman diri ang ITIB. Ang 88 mga wala sila itarong area diri atong una. Kaning katag-katag sila.
0: Katag-katag.
1: Dahil karon gitagaan sila area gid sa 43rd.
0: Ang 88 correct me if I'm wrong, under niya ang Delta.
1: Ang Delta pasabot na ako ana katropang mare ang kanang Delta mo kana siya ang gawid sa kuan kaning gitawag nato o kaning mga Kafgo.
0: Kafgo. Sa 88 unit,
1: lagi na siya Delta.
0: Okay.
1: Then kaning 88 kuan ni siya nanagin siya area diya sa Kalilangan maigo pa na nila. Kalilangan kaning sa Pikas nga diri dapit sa kuan nga Bukidon diri pa ingon sa Talakag.
0: Talakag.
1: O Ilaha gyapon na diyang area. paingon na rin sa Miss Oro.
0: So ang ato ang nakita karon Sergeant Calma, ang 88 sila ang nagamintinar sa mga area nga na declare na as insurgency free, NPA free para katong mga lugar nga wala nagi

0: Saan siya? Is ma-maintain dito ang kalinaw.
1: Maintain ang kalinaw.
0: Oho.
1: Then ang isa po na yan na ito, ana, diya, magdidabagay gikan sa atong kasunduran o LGO na mas mapadali matod ang mga kaning gitawag na ito nga kaning kakulangon sa mataga barangay.
0: Yun. Sustainability ang ilang ginabuhat karon kay sa ako ang nasabtan, Sergeant Calma, do wala na presensya sa kung wala na tay wala na tay gitawag bang internal ba nga problema, pero naagyapon ng white area.
1: Oh, naagyapon kini oh, di malikayan
0: kini mawala
1: kana magung sa white area gyud diha man magikan ang kanang musaka sa bukid.
0: Tinood
1: diha magid sila nga kaning mag-recruit labi na kanang mga estudyante diha mag-recruitment nga musubida kay ang kasagaran nila na gusto nila nga adunay mga pagmahay priminti sa ito ang panggobyerno.
0: Gobyerno. Aside sa mga estudyante, target usab sa white area, kining mga organization, mga organization sa katawhan, labi na katong nag-focus sa mga social issues such as kining about sa land dispute.
1: Oh, kana kung isa nga sudlan nila.
0: Isa. Kaning about sa kaning grupo sa mga trabahante.
1: Trabahante, gamay sweldo.
0: Yun, ang mga pang-abuso, palaliton. Yun, kanang mga kilusan diha.
1: Una ilaha. Ang ato nga masustain na nga wala naging ma-recruit. Wala yung masubidas bukid.
0: Oh, ana, good.
1: Kay, so, ang ato nga, dili lang baya, good, ang diri ang problema nato sa internal. Mm. Ating problema nga mas dako, good, nga unta nga dili maabot na siya sa nga na nga magubot, magubat. Ato ana, natay ka pangandaman nga kaning gitawag nato nga external.
0: Dili
1: lang
0: okay.
1: Sa internal atong problema.
0: Tinood.
1: Pero ato kay... perminti magid-andam atong kasundaluan, ana. Pero kabalo na ta nga.
0: Lisod man good sergeant ang pagbatok sa atong external problems, external issues kung kita mismo sa sulod aduna patay aduna patay ato mga problema. So mao na nga importante og dako og yun ang papel sa ET8, IB og sa 4th Infantry Division sa pagmaintenar yun, no? Masustain yun ang kahapsay og kalinaw sa lugar nga na-achieve na ang kanabang na-achieve na ang kalinaw. Okay. Bantayanan gid na.
1: Naabay gitawag nato ang katong naas kalihukan pagyapon nga gikan ang delikado ang gusto sila mo recover ba. Ilang i-recover tong dati nilang mga kauban no render. Naay na dunggan nato ni ana.
0: Ayon.
1: Ang i-recover daw nila.
0: Pero ma-recover ba? Naman ka.
1: Sa ato agad. Og magkaiusa ang katawhan murag malabo na.
0: Tinuod, tinuod.
1: Di man nato makaya gyud sab og ang kasundaluan lang nato sama sa una. Ang kasundaluan na gyud ang permente ga paningkamot diyon.
0: Pero karon daghan na kay ngano.
1: Ang kanindot karon mo report na mga tao.
0: Mo report ang mga tao unya. Ang ato ang gobyerno do dili perfect ang gobyerno sergeant. Pero in fairness naman nakita na karon sa katawhan nga aduna tay gobyerno pinaagi sa unsa man. Kining pag-atiman sa itong mga rescued friends, paghatag og livelihood, paghatag og kanang ilahang mapuy-an, and pag-provide og farm to market road.
1: Grabe. Ang katuang, di, kana siya paningkamot sa itong LGO o kasundaluhan na siya nga pamaagi.
0: Muna siya gitawag na itong Hall of the Nation approach. Tanan na ang mga sector involved, even the private sectors, mga stakeholders, even kita sa media, dako kayo na nga tabang. Ako nagtuo ko nga lisod na gyud kung naa sila plano nga i-recover pa nila lisod na. Though high tech naman karong panahon na pero kung high tech sila mas naka-high tech po na katong kasundaluhan o ato ang gobyerno.
1: Ang atong kasundaluhan karon sa ato na basta-basta atong mga kagamitan kay
0: nangandam naman ta para sa external.
1: Di na basta-basta kay di computer naman ta na naman tayo gitawag po usab nga mga drones nga mga gamit maayo na makita man ninyo sa mga barog karon sa sundalo
0: daghan na og mga improvements. Aside sa improvements ako nakita karon sunod-sunod ang ato ang tawag anak ng mga balikatan ng joint training exercise na nakapalig-on yun at naka-add pa, nakahatag ba o ganang additional knowledge sa itong mga kasundaluhan, vice versa, which is dili lang na siya magamit sa internal, lakip na sa external na ito nga mga atubangon, Sergeant. Ayun. Servisyong katropa. Sa laing bahin na mga katropa, nitabang sa pagpangapod-apod mga katropa ug bugas sa 276 ka mga pamilya sa Lagunlong, Misor ang ato ang mga katropa.
1: Okay mga katropa, nitabang ang atong mga kasundaluhan nga gikan sa Sikan Civil Military Operation panag-iusa company sa Sikan Simo mga katropa. Nitabang sila sa pag-apod-apod o gabugas ngadto sa 276 ka pamilya sa Barangay Gaston, Lagunlong, Misamis Oriental. Naitabo kana mga katropa ni adtong og Agosto 12, 2026 ang kaliukan gipangunahan usab sa barangay chairman nga si Honorable Elizar L. Dalaga o

0: kung imo magutanawo, naghatag o bugas. Mm. But ang meaning maguna na is deeper eh. Mm. O, kumbaga, you foster relationship nga to sa imong gitagaan. Mora ba o ka nang nakahimo ka o glaum pa bang relasyon sa imong isig katao? Kay ang paghatag o bugas, nakatouch ka na sa, dili lang sa isa katao eh. Tibuok pamilya na.
1: Oh.
0: Kay sa una, ang sundalo kahadlukan. Karon pag mabut ang sundalo, oy dunay bugas, grasya ni. Ba?
1: So apo rito nga gikinalan sa nga ang kahapsay kay labi nagbugas na ang kanang kuan ang tao ana ug wala ato ang kasundaluhan na nanay mo ubirtik nay mo di ba? Dai ka nang gusto mauna ang lumba ato adto ang trabaho linya mo tarong.
0: Oh.
1: Pinagi po sa tong LGO. Dito sa may lugar sa Lagunglong, pasalamat ah. Sa Misamis Oriental nga nagsuporta gin sila ni ani nga paghatag sa bugas.
0: Yun.
1: Kay lahi ba pag
0: kano sama na mahitabo diri sa kuan bukid noon.
1: Ako na tong i kuan na kay naman nag participate naman si amuang kuan commander
0: asin
1: dai. Kay grabe naman iyang kurtisikol karon ana nga kabahin anak kung mabasin dai
0: mo. Ilang kay hatag mo bugas imsihan ra nato na. Sa di ay na diha. Imsihan ta na basin dai og mahatagan putang isa ka sako. Bitaw good job sa tumara sa daluhan.
1: Bisag nga na maka paningkamot lang gyapon na sa to ang kasundaluhan gikan sa tong LGO nga makaapod-apod gyud sila, makataon sila kanang
0: kini nga pamilya 276 unsa may basihan ani again masigna na
1: wala na ni linya na ni siya di, siguro adi
0: mga kuan? Ano ni sila unsa ni sila nga mga family unsay qualification ni makadawat ka og bugas
1: ang kani siguro kuan ni siya akatrupang mare kung diya nga lumulupyo di ang lugar taga na siya dili nga kanang selective
0: okay
1: pero so, ang katong nay kaya ani murag malabo siguro nga muling niya katong mga
0: Abray, pero paglami ang bugas linyahan oy kinsa may udi muling niyag bugas ron nga pasamang mahala sa bugas 276 ka pamilya unya ibutang na lang nato dato ibutang kay tangaguna
1: pamilya man pamilya
0: pamilya ku kaning 276 tag sa kasako nga pila ka kilo
1: ko ani ka kilo
0: 25
1: kilos.
0: Oh, at 25 kilos ni.
1: Oh, sa tagpila karong kilo karong bugas.
0: Oh. Mahal.
1: Siya, no?
0: Oh, mahal.
1: Dako gyapon siya.
0: Oh. Kay ang isa ka sako ana nga 25 kilos ibutan natong nasa 1200.
1: Dako pol siya.
0: Basta lagi tag iya og kanang kahumayan maragwa na sayod pilang sako pilang kilo. Kami ani nga tigpalitan maraga. Sito gyud tag pilang kilo.
1: Maraga. Kwan ba, kani, may na lang po nga natatagan sila grasya. May na lang po, nakatabang po ato ang panggobyerno sa nanginanglan usab.
0: Yun. Servisyong katropa. Sa laing bahin, mga katropa, ang 4th CMO Battalion, gipaligon ang panagtinabangay sa mga opisina sa gobyerno sa Bukidnon.
1: Gipalig-on sa 4th Civil Military Operation Kasaligan Batalyon ang koordinasyon o panag-iusa o panag-iuban sa importante, labi ng mga importante din ng mga opisina sa gobyerno diri sa Bukidnon, mga katropa. Pinaagi-usab sa mga courtesy call visit ang gipangunahan usab ni Lieutenant Colonel Tony C. Bumgawan, Infantry GEC Philippine Army, nga mao ang commanding officer sa 4th Infantry Port Civil Military Operation. Naitabo ka ng mga katrupa ni atong Agosto 11, 2026. Oga, iyahang gipang bisitahan mga katrupa mao si Mr. Israel Juna M. Damasco Jr. nga mao ang Provincial Disaster Risk Reduction oga Reduction and Management Office adiri sa Provincial Government of Bukidnon o gani ato usab siya kang Juliet T. Agokong nga mao ang supervising o TRO Land of Transportation Office o LTO dris malay-balay mga katrupa uga tumong ni ani sa panagtagbo uga gigisgutan ang posibleng pagtinabangay sa Port Civil Military Operation o duha ka opisina ilabi na sa kaning gitawag na itong disaster preparedness o pagtubag usab sa mga kalamidad.

0: uga safety peace and order sa komunidad, uga pagpalig-on usab sa mga koordinasyon sa uga paspas nga epekto sa pagserbisyo sa katawhan mga katrupa.
1: Ayun.
0: May usa niya katumong didto nga paspas ang pagserbisyo.
1: Pipila lang ni sa mga gibisita sa daghan pa kay ang giantuan. Oh, sa to ang commander.
0: Wala pa pud na hatag ang tanan nga ito ni anhi mga sa XFM ni adto pud siya didto sa opisina sa ato ang
1: mayor.
0: Niadto siya dito, ihapong giisgutan dito, daghan sila gipangisgutan dito, kabahin lang gihapon sa Kalumbuan, o address ato ang probinsya, address balay-balay mga katupay, labi na rin sa Bukidnon.
1: Ang pagbisita dito sa XFM, di ko magsaba o sa giisgutan.
0: Daghan!
1: Mito, importante kayo na, Sergeant. No, kanang pagbisita, kanang pagpalig-on magupuna sa relasyon ba, no, sa tong hanay sa kasundaluhan o sa tuang mga tawag ani sa tuang mga opisina sa gobyerno.
0: Mga stakeholders.
1: Stakeholders. Oo. Importante kayo.
0: Kay nindot kayo pod kaya labi na pod nga kaning hapit na pod tari nga hurot-hurot ng NPA ang atong focus na lang gid karon. Excuse me, pag kuha na lang gyud.
1: Sustain.
0: Kaning sustain. Labi na katong naas mga lagyong lugar pagpahibalo ang kabahin sa ato ang gobyerno nga magtinabangay kita dayon malikay pud sila nga ma-recruit kay kasi mubalik na pud dagan imbis nga kaurot na ma-recover sila
1: at least masayod ba nang naminaw karon nasayod sila ngano ni bisita man ang CMO ngano ni bisita man sila sa mga opisina.
0: Okay. Daghan, daghan. Ang ato apod dayon katong mga lugar pod nga lisod kay maabot sa kaning sa opisina nato ang mga kasundoluhan naaman dito matod nato po ang mga problema nga gikan sa katawhan diya sa atong mismo nga opisina address
1: tama kaya naay mga lugar hilit nga lugar nga only militar ang makasulod
0: lang makasulod
1: unya kanang wa sila kay balubag asa mo adto dangpanan mo gina no third CMO
0: kaning dangpanan nato atong mga kasundoluhan hindi nga mahimo sa sila nga
1: tulay para mapaabot sa hingtungdan kung asa man ang opisina sa tong gobyerno ang ilang mga concern problema. Anya problema problema ko
0: sa tong dagang kayo kani ay may sapo na imong kwa
1: sorry
0: sorry kayo. Pare gud anang naay mga problema sa barangay kasagara gid ang among manhaan patubig mga ano. Kasi may atong angay maduulan ana. Katong pagduol na mo atong dito katong gigirahan ganing area bago katupang maritong dito
1: scan sa ayan
0: adili katong dili
1: sa St. Peter Dapit
0: no sa dito nga area ha ayha pag ininoon sabto na butangan hin og tubig dito ina na reservoir gimo
1: kisa tong dapat pasalamatan ane
0: kuan gyapon to pinaagi gyapon sa to ang kasundaluhan nakiga istorya nga na luoy po mga tao dito
1: kinsa nagprovide adto nga patubig
0: dire gito sa ato sa ato
1: malay-balay or sa ato ang congress di pod malay-balay congratulations
0: ato, na sila kwan dito kaning patubigan gimuan sila reservoir dito
1: congratulations
0: nakalimot lang ko atong lugar pero
1: dili putos kay Banglasan
0: atong nakuhaan bitaw ni kwan area dito katong among bisitahan dito kamulo dito kamulo po sila og kuan naghimo na dayon katong pag-abot namo dito naghimo sila og kaning reservoir kay para gid nga matubigan tong lugar.
1: Daghan kay mga problema mangod social issues ba nga saga di maabot sa gobyerno kay wala sila kapasidad di sila kaadto di po sila kay balon saon asa mo duol
0: ang usa pod mahadlok sila atong sundalo di man ma kadlok na
1: at least kamo makita nyo dito unsay kakulangon sa isa ka lugar.
0: Mahimo lang yung usa ka tulay nga makuha na to ang problema sa barangay, matod na to diya sa pang-gobyerno nga ang mga ensya.
1: So, mauna ang isa ka-purpose or mauna ang pinaka-purpose yun, Sergeant, nga nung doon na tayo gitawag na courtesy call, panag-abot, panag-istoryahan ay sa sundalo o sa mga ahensya sa gobyerno, guban pa mga stakeholders, kay para masabtan dito ba, unsa ang inyong papel ninyo sa ato ang mga katawhan, ngadto sa ato ang mga stakeholders o sa ato ang gobyerno.
0: Kaya atong kuan ganing CMO mga katrupa dili sa tanan nga mga kani ang pagtuo man gud job sa uban nga mga civilian ang kaning sundalo puro ra panggira pero kaning sa CMO ang among trabaho pod ang usa pagpasabot sa mga katawhan o kaning ang isa pod magatod og mga serbisyo ngadto sa mga katawhan kaning may mong tulay.
1: Ang
0: isa. Muna yung trabaho sa CMO mga katropa.
1: Friday man karon murag doon na mo yung symposium ka ganina or sa banto?
0: O na, ganin na nga. Adaghan. Adaghan to yung ipang atong unang adlaw na agay may atuan dito sa may pangantukan. Atong pizza Tracy. Nagkuhan mo dito ato ning karon nakatropang mari.
1: Sunod.
0: Ato ning iskutan ni siya.
1: Iskutan na ato na. Kay gali na yung kung abisan kami sa media kung doon na may matabang.
0: Deng katuwa pun be nindot be to nga kaning unsay ato ang mga kwan pidi man ta magkuyog matag na ingana kaning IEC information education campaign sa through media
1: information education campaign
0: so, ang kasundaluan kay masigutan dia kay kasagara pud nato mga kabatan-onan karon ang kikinahanglan gyud na ilang patriotism kaning
1: patriotism
0: kana.
1: Oo. Paghigugma nato sa...
0: Paghigugma nato sa tuang nasunod.
1: Nasun. Dili kay paghigugmaan ang nas TikTok.
0: Oo. Muna isa. Ang natay paghigugma sa tuang nasod. Muna itong ginatudlo dito. Dayon, may sigutan diya nila ang katong sa about sa West Philippine. Ay may anak mo, paibalo anak sa mua. Dayon, isa po niya na maapil gapon itong recruitment gapon.
1: Yun. sunod-sunod, basi nang inhanglan mo o ka ng tikpamaaba mahitugon sa illegal nga droga na ata deris Dave Niralaw.
0: Pwede sa tayo.
1: Ato i-request si Dave Niralaw, anak, kay maayo na kay siya, anak. Actually, nagabisita sila sa mga eskwilahan sergeant, kauban ng PDEA. XFM team o ang PDEA, nag-uban na for, o sa tawag, anak, Dave, symposium?
0: Katong guwapo, nindot ba ito katong sabot niyo nila, ma'am, nga kuyog lagi o may mga ingana?
1: Nindot na, nindot. Yun.
2: Servisyong katropa.
1: O sa katapusan, nagkatropa ang Ford CMO Koy. Miuban katropa sa paghatod og servisyo karaman 2026 dito mga katropa sa barangay Kimanait, Pangantukan, Bukidnon.
0: Oga mikuyog ang sakop sa Civil Military Operation. A response team sa Ford Civil Military Operation kasaligan na batalyon mga katropa. Aga gipanguluhan usab kani ni Master Sergeant Bindil Leo C. Casino, AGS Philippine Army sa paghatod sa serbisyo karaban 2026 ani adtong Agosto 13 mga katropa alas 8 sa buntag sila miabot dito sa buntag oga dito nga lugar sa barangay Kimanait Pangantukan na Bukidnon oga gibana nga ang miapil sa 500 ka mga residente ang mitambong mga katropa og ang mga nanguna og ni apil usab agi pangunahan kini ni provincial government of Bukidnon ubos ni Governor Honorable Rogelio Neil P. Roque ana asya dito mga katropa og ang ilang kapitan nga siya Honorable Jerry P. Radilio. Nitambong usab ang mga ato ang kauban sa PNP, NBI, uga anaa usab ang DTI, uga DAR, LTO, ug duli pati sa mga trabaho, PhilHealth, naa usab dito ang PAGRO, DOH, ug SSS, naa po dito ang legal ug ang legal service mga katropa.
1: Nindot na, nindot.
0: Naa sila dito. Nagatag sila og mga ang mga ahensya og libre nga serbisyong medical, livelihood og uban pang mas duol nga tabang sa ato ang gobyerno. Naapo dito na may dito kay naa atong mga
1: kinsa tong kinsa ato ang recipients ni ini sergeant?
0: Kani siya kuang gini siya ang gitawagin ni ani kuani siya kaning karaban ni siya dito. Naa gid mismo ang ato ang mga gikan sa atong PNP atong mga
1: SNDI, so karaban ni siya
0: libre ni siya
1: ang nagpasiugdaan ni ang atong provincial government
0: provincial government na to
1: Bukidnon headed by Honorable Roque ato ang gobernador nindot ni nindot
0: okay og kuan dito para ani kung wa pa kay birth nimo pwede ka mukuha dito
1: so na IPSA
0: na dito IPSA na apoy kuan dito kaning yuta parte ang isdar.
1: So, naay tagadar.
0: Naay tagadar dito.
1: Apa napuno og linya?
0: Ya, ni kabag ba og 500 ka mga residente ang mitambong. Di ubay-ubay.
1: Ubay-ubay pod. Unya, do na pay pakaon ana.
0: Depende na ni kapitan.
1: wala pa kaon. Na mag-uban, maghatod po ka ng
0: pero
1: feeling.
0: Pero nai-snack ni, nai-snack.
1: Ha? Marag, katropang Dave, maraglami na kuyugan sunod.
0: Dayon ang nakanindot ani kay Pati Feel Health na abi dito.
1: Napoy Feel Health.
0: Ni appeal sa dito.
1: Imagine ha, naay Feel Health, naay unsa pa?
0: Dole.
1: Kini man gud nga mga sangay sa gobyerno sergeant, mga ahensya sa gobyerno. Dili ka basta-basta ani makabisita kay kinahanglan pa ka muli niya.
0: Busy kayo.
1: Ang
0: pero
1: uban
0: samantala kani, gidala na
1: gid. Gidala na dito.
0: Sila.
1: Oh, ang uban gali like SSS. Di ka makaadto og opisina kun di ka magpa-appointment.
0: Tama. So, kay kasagaraan eh, anak ka diya sa PCA, sus grabing linya.
1: Linya, unya, dapat magpapoint mo, ano pa ka sa online, appointment. Oh. So, kini, nindot na kayo ni, anya, ato ang panawagan po na kay, kaniman kong hatod servisyo karavan, dili man ni karon lang.
0: Daghan naman.
1: Daghaning servisyong, servisyo karavan, sa managlahing lahing ahensya, patigali kami, one time or every year, nagabuhat pamiging yung nana. Kana dapat pahimuslan sa itong mga katawahan.
0: Kani siya, siyagi, pahibalo po ni sa mga katawahan yung abot ang atong panggobyerno diya silang lugar.
1: Pahimuslan nila, bihan ka na sa bukid-bukid. Kay dili ilalim ang, siyempre, pag munaog ka sa syudad para mo avail og mga services, kailangan kang pamasahe. Time pa nimo. Di ba, daghan kayo o ka ng magasto ba? So unlike nga ihatod na dito sa inyo ha, dito na. Dili na unya-unya.
0: Sabi ang duli dito. Pati kung sa trabaho, di ba?
1: Na yung mangita og trabaho or kana ikaw na narbaho doon na kay problema si mong amo. Na ang duli dito.
0: Para abil naman na.
1: Usa pa doon na mga orientation. Orientation niya, masayod ka, matagaan ka kanang makakuha kag information ba dili ka mahimo bitaw nga ignorante sa mga kagalingong yuta. Mahibalo ka, masayod ka unsay mga panghitabo.
0: Then ang isa po dito, parte sa panglawas medical na may mga trupa nato dito nga agyapon. Nakanindot ni anak kay kompleto na. Sa isa ka adlaw ugun sila ang mga katuyuan dito.
1: One stop na ba? Diba kung naakay problema diya sa halimbawa bago kang anak. Unya na dito, ang SSS, na dito ang PhilHealth. Diretso na, diba? Pa-change na eh, paan ni mong anak dito. Dili na kakailangan mo anhi pa og malay-balay, yung matunod pong Valencia, ikaw para magpa-change lang ka o ka na bang status sa imuhang record. Diba?
0: Ang usap po nga, trabaho po sa CMO dito, ang pag mintinara sa kausay dito kay parte ni Ana, kwan mo gita kaning linya paana tarog linya dia then isa pa naghatag sila ng leaflets okay mo gya punto nga dili gi sila gi gapon mag apil sa mga kaliukan kay kanang area dia murag clear naman na di ba
1: clear na pero kinahanglan gyud nga mamintinar
0: gid ato
1: yon maayong hapon diha kang Tristan Yad Gulay. Nagtanaw sa ito ang programa. Good afternoon, Mami Josie Tinambunan.
3: Good afternoon, bossing.
1: Maayong hapon daw. Nagtanaw sila karon sa ito ang programa diha sa Bugkaon, Lantapan. Salamat kayo, mga katropa na ito diha sa mga taga Lantapan. Maayong hapon.
3: Good afternoon, bossing.
0: Labi na sabda sa Mike Ibanggay, Lantapan, Bukidnon. Maayong pagpaminaw diha.
1: Maayong pagpaminaw niyong tanan diha, mga katropa. Nagtanaw o nag-share sa ito ang programa si Mark Vlog Kalma. Ikaw masiguro
0: na
1: eh.
0: Ako na. Adili. Mark Vlog Kalma. Lahi na.
1: Lahi. Pero dili na ikaw.
0: Di na ako. Kay lahi man ito. Ramos Makal. Palo o share lang.
1: Kinsa ka ni ay. Basin pang chicks ni nga ako. Naminaw diba karoon? Sinakait ni Baya diya. Naminaw diba. Basin magsamkan ka.
0: Ay, wala eh.
1: Wala katubang tigpaminawan ba nga ka nang nag-agik-ex ako ang topic? Kinsa ito?
0: Shout out eh, sa ko ang kapikas niya. Kapikas sa kinabuhi niya. May nga pagpaminaw niya o may hapon niya. Kalimba. Palakpag yun.
1: Kung sa'y pangalan ka ba siga? Nakang naminaw karong kapikas niya. Kung sa'y pangalan?
0: Si Dalami niya. May nga hapon niya. Nabinasab sa ko ang mga anak.
1: Kung sa'y pangalan?
0: Dalami.
1: Dalami.
0: Ang pagpaminaw niya.
1: Kagwapag pangalan Dalamay. Ha? Ma'am Dalamay. Cute ang pangalan.
0: Panagsang ang pangalan.
1: Talagsaon, Dalamay. Maayong hapon ka ni mo diha, ma'am, ha?
3: Good afternoon, bossing.
0: Maayong pagpaminaw, balik ko na ako. Labi na ang amo ang company commander diha. Nga perminti, gina siya kapaminaw. Gapon, katropang Maria, si First Lieutenant Jen Silendi Guzman, AGS Philippine Army, may nga pagpaminaw niya, mama.
1: Makasabot na ba na siya og Bisaya?
0: Oo, kasabot na siya.
1: Di na niyo mo pwede libakun.
0: Nana siya oh nga akoan. Dili lang kuno siya mag bisaya sa kay basing ko katawaan siya ba.
1: Abi na kog dili sa siya. Abi na kog dili siya magbisaya kay paminawon niya og libakon ba siya.
0: Basing.
1: Kay nagtuo ano siya ba nagtuo sa so, sila mga bisaya nga di ko kasabot ay.
0: Pero kabalo na siya, kasabot na siya, pero di lang siya magbisaya. Si Ma'am...
1: Di Guzman.
0: Si Ma'am Di Guzman.
1: Nagtanaw po sa itong programa o nag-follow sa itong official Facebook page, si Lizel Ayok, si Lena Carbonilla, Kirong Patindol, si Bunzo Kapitle. Di usab si katropang Dayuman Kianliam, Rebecca Salihay, maayong hapon o salamat sa inyohang... pagsuporta sa to ang programa.
3: Good afternoon,
1: do naman tayo mga silent followers, good ba, nga nagpahipi lang sa Dublin. Gili na nila pinduton kay basin yung i-mention, do na tayo pangyaw-yaw ba nga. Pero sakpan nga po sila sa TV-TV, kaya namay na, na alert. So, kita nga po, sa pagmanago ni. Kani po si GGO, kita naghihapon sila diha. Basin do na pa kay idugang sergeant.
0: Okay, sa ito ang mga katrupa niya, labi na sa itong mga kaigsunan nga naapag-iapon sa kaliyokan karon among gihangyo, nakatong naibilin, ayaw nagulata nga makabsan ka sa imong kinabuhi niya o mamatay ka, mas maayo pa nga musurinder ka na sa ito ang panggobyerno. Kaya imong paignan, ginaanak mga katrupa, sus mapriso ka o kamatayon ka, kaya kung musurinder ka, anda mga ito ang kasundaluan nga mudawat ka nimo. Katong naapas kaliyukan diya, katong naminaw po karon nga na sila'y parinti. So, tiye sila, nga ipasurinder na sila. Di lang sila madlok, nga musurinder sa to ang kapulisan o kasundaluan kay dili lagi mo pag-aunsaon, di mo kulatahon. Pwede mo musurinder o madlok magaling mo, pero isa lang yung kistorya sa inyo. Ayaw, gid ka mo kadlok sa to ang kasundaluan nga musurinder. Huwag madlok mo, dito pwede mo musurinder o sabda sa adi sa inyong barangay o dili kang dato muna sa mga katropa.
1: Yun.
4: Tama.
1: I-congratulate dahil na ito dito sa PICAS po nato ni ito ang Sister Division sa 10th Infantry Division. Doon ay kapin 500 ka mga bago nga mga kafgo dito karon. I-graduate. Congratulations. Bay-ubay. Bay-ubay.
0: Mayo mga...
1: Dari sa 4ID.
0: Sa dere, naiga kamulo karon nga.
1: Kamulo pa?
0: Oh, di pa na ako na kuan og pilagin sila kabuk nagkamulo diya nga
1: training
0: candidate soldier dahil na yung mga repriser usab nato ang mga kabuk diya.
1: Yun.
0: Pero may na kayo mga batan-o na sab mga kusog na.
1: O kasagaran karon sergeant, idugang lang nako ang mga bagong na add sa ato ang pwersa sa KA or sorry, KAFGO. Katong mga lumad diin na makapenetrate sila sa ilahang komunidad.
0: Okay, ang kaniman sa atong mga kapgo, sila magi naka-ibalog sa ilang lugar. Kaning suwito gid sila diha. Muna naka anindot sab kay gipadaghanan sila.
1: Makatabang sab na sila dako kayong tabang. Sa ilang komunidad kay unang-una mag-o diha ang atoang usahay mahimong gap ba kanang tawagan na communication. So importante gid kay na sila.
0: Ang importante po diha labi na sa ilang barangay sab makabantay sab sila diha.
1: Tinuod.
0: Walay makasulod ng mga dili maayo.
1: Ayun. Sergeant, ubay-ubay ang atong nahisgutan karong adlawa.
0: Ubay-ubay.
1: And daghan kay mi uga nakuha dili lang ingon nga nakuha nga impormasyon niyat nakakuha sab mi uga kana bang mga pagtulunan no sa tuang topic karong kahaponon. And mas ning taas pa ang amo ang pagrespeto sa mga kasundaluhan no pinaagi sa tuang mga accomplishment nga nabuhat.
0: Mga buhat nga nahaton nato ang mga serbisyo ngadto sa komunidad o mga katawhan.
1: Yun. So, usa ta mag bye-bye sa to ang mga katropa, imuhang parting statement?
0: Usa lang. Labi na, balikon ako. Ang katong mga kaigsuunan nato nga naapagin sa PICAS, balik na sa itong panggobyerno. Usa lang sa mga katropa. Salamat kayo sa kanunay nga pagpaminaw niyo dari sa itong istasyon, dari sa XFM. Kay kining istasyonan mga katropa, nagpasalamat pumigda ko. Ay, labi na mga katropa, nga gitagaan kami oras diri. oga palihog lang ko, oga share, oga like lang mga katrupa, oga daghang kayong salamat, oga mayad mahapon tayo alan.
1: Ayun.
3: Good afternoon, bossing.
1: Mga katropa, no, di rin natapos ang itong ang programa nga servisyong katropa ning adlaw nga Biyernes, Agosto 14, 2026. Happy Sabbath sa to ang mga katropa. Magkita-kita tapuhon na po da, sa adlaw nga Lunes sa to ang programa. Oga, syempre, sa to makaisunan nga mga Muslim, usaba salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kanatong tanan. Maayong hapon mga katropa. Oga, once again, ako inyong nakauban karon kahapon no, na katropa nga Mariko din, no? Oga, syempre mga katropa, kauban na to ang ato ang tig pamaba gikan sa third Simo Dangpanan Company Sergeant Ramel Ford. Kalma, maayong hapon na pag-usab mga katropa. Service.

0: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sutton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Sutton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
2: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM。
1: Siya buka ning mataa, oy! Nakatugon pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
2: Ay, samok-samok ba? Nakatugon pa kaayo ko. Ikaw na sa gundiya.
1: Ay, siya buka ning nanapun ni bata na siya buka ba? Oy, on siya man! Siya buka ni mo dong, oy!
3: Mamu, atin!
1: Sus! Asin na pod? Oh, na! Nga naman!
3: Mamu, pod!

0: exciting.
1: XFM. Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong bumog, piging gasiyok. Nang ako mabungog. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Mati akong dinintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Esel Kompletado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga ninom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sunton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Sunton Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
5: Stone, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Plan-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: O bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Mino Ka sa XFM.
5: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hangbay rang nilayas.

0: FM. Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ato kay ko unta salamat sa Zaton Plus Gold day. Ito man good sir. Hindi dom akong dinulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko sa ete. Batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok. At nakita ko nga, adunay albio akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ko para o junk foods.

0: Malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikali ko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabong-gabong na apagin pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kibintin. Sa wala dam ha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na itong pag-gabong-gabong, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungkol sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago o Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kadaadlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
8: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joint o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga bukiga.
10: Naunsa naman ka, oy? Wala naman kagwak-wak sa imong buhok.
11: Hi, mao nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
10: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
11: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
10: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
10: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Hala, ngano ni? Pago pagani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save!
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon. Likayi ang paggamit o substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mo konsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan sunod akong pitaka. Binabi? Ay. Panamay, resibo o kutiho ram ni slas to. Exciting?

0: kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban ta yun!
0: Oh! O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
2: Si Arlene ng Davao City, isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
3: Cess the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga bukika.
4: Importante, aduna kay numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Mao na diya, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!

0: Are you excited to meet Jesus without any distractions? God has set a special day to intentionally meet with us. James 4 verse 8 speaks the following beautiful words over your life. Come near to God, and He will come near to you. God invites us to pray to Him anytime, anywhere. But the Sabbath is a special day that allows us to focus on connecting with God more deeply, without the distractions of everything else. We don't have to feel rushed or hampered by the demands of the work week. Find rest in Him. Happy Sabbath.
1: The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.
2: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungilhanan ng ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian niya sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, o unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, o unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa sabon. Isigutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformanismo. Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudanap sa imong dalan, o mugi

0: No, kay ang dalan nga agian mangigala sa mga nagapanaw ngadto sa kadaugan, dili lundon hayahay, dunay mga alantuson. Unsa man ang atong maghatag nato kadasig, Bugna 3 versikulo 11. Revelation 3 verse 11 nagingon. Muanha na ako sa dili madugay, kupti pag-ayo ang imong nabatunan. Okay, kupti pag-ayo ang imong nabatunan. Aron walay makaagaw sa imong purong-purong. No, muni ang pagpadasig migala nga dili magkakapoy, mupadayon. Mupadayon kay og muhunong. Ha? Dunay tuna pay gihatag ang Ginoo nga kinibang warning. Ha? Kinahanglan ta mukupot pag-ayo, maningkamot. Ha? Ang idea migala nga once nga naisakop ka na diya kang Kristo, dili na yun ka madaog pa ni Satanas. Tinudanay ka na. Pero dili ingon nga hayahera ka. Doon na po'y pagpaningkamot. Nga ni ang maong versikulo nagingon, ha, kupti pag-ayo ang imong damatunan. But pasabot, kung di mo na kuptan pag-ayo, posible nga doon ay makaagaw ni inigikan ka ni mo. Matod pa din ha, aron walay makaagaw sa imong purong-purong. So doon ay pakig, kuan ba? Doon ay struggle nga mahagian may gala sa mga, bisan pa sa mga naasa, naisakop na sa Dios, naisakop na sa ang gingharian, spiritual kingdom. Balikon ko, palingkamutan, atong kuptan, pag-ayo, no? Pero atong hinumduman, nga kung ato lang ning mamahimo igala igsuon, walay makaagaw. No? Saad ka na sa Diyos. Bugna 2, versikulo 7, nagingon, ang adunay igdulungog kinahanglan magapatalinghog sa sulti sa Espiritu ngadto sa Iglesia. Ang magamadaugon pagatugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi nga anaa sa paraiso sa Diyos. So, money mga higala, mga igsuon. Money ang mga gisgutan nato nga makabaton niya ng gingharian, makabaton niya ng pag-ambit sa gingharian sa Diyos. Glorious kingdom. No? Glorious kingdom. Kinahanglan nga adunay pagdaog. Dili man sa ingon nga kanunay tamulaog, doon naman po'y panahon nga diin mapildi ta. Nga kung mapildi ta, dili na to himuong kinibang ibase din ha ang atong pagpangalagad nga wala na gitay paglaom. Kung atong balikan si Abraham higala, giila siya nga amahan sa pagtuo, pero sa makadagang higayon nga napildi siya sa mga pagsulay. Napildi siya sa mga testing point sa Diyos nga ito kaniya. Sa makaduha kay gayon, iyahang gi panghimakak si Sara nga iyang asawa. No? Duhuruha kay gayon, dili lamang kausa, may gala. Nga matod pa niya, pagpaila nga ikaw akong igsuon, ayaw asawa. Duruha ka may gayon nga nahitumpawak sa katalagman si Sara tungod sa gihimo ni Abraham. So failure siya niya ito, pildi siya. Pero wa nagpasabot nga sa iyahang mga kapildihan, dili siya qualified nga mahimong amahan sa pagtuo. Gitawag siya sa atong Ginoong Hesus nga Father of Faith. Nganuman, bisan pa dunay mga failures, dunay mga pagkatumba, kining gitawag na tog nadaog ta sa mga pagsulay, pero padayon, no? Padayon nga naningkamot. Ngani si Abraham nakadaog yun sa katapusan. Labing dakong pagsulay ang paghalal sa iyang bugtong anak higala, no? Adi naman siya bugtong anak, pero iyang pinalangga ang anak ni si Isaac. Mote pinakabungat ng pagsulay, pero iyang gidaog higala igsuon. So, magmadaogon Kadtong magamadaogon, pagadugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o kinabuhi nga naa sa paraiso sa Dios. So kiniday madaogon nga mga tao, kadtong mga mahimong magmadaogon, dili nagmadaogon sa tanang panahon. Doon na po yung mga instances, doon na yung mga panghitabo silang kinabuhi nga napildi. Kita sa itong kagulingon, walay usa nga mga nag-alagad sa Dios nga sa tanang panahon nagmadaugon. Sa tanang panahon na himong victorious manghigalag maigsoon. Doon ay mga gitawag o failures. Doon ay mga kapildihan nga nasinatian. Pero kung kita mulahutay, ang Dios maigala, adunay saad. Kupti. No? Kupti. Aron walay. Makaagaw sa imong purong-purong. Ang atong oras migala, doon na lay 15 o 10 minutos nga magapadayon ta sa atong pagtuon dinhi. Ang atong text line nga mudawat sa imong pangutana, suggestion na whatever concern dinhi sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon, ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Ang 1 Korinto 2 versikulo 9, nagisgot mga isoon, ang apan ingon sa naisulat, ang wala makita sa mata. Take note ha, kinigaging harian, kingdom nagisgutan, nga diin, dito magakaon, dito makadawat og purong-purong, dito magakaon sa kahoy sa naghatag kinabuhi. Ang gisgutan din ni wala makita sa mga mata, ni badungog sa mga dulungan, ni mosantop sa kasing-kasing sa tao. Ang gitagana sa Dios alang ni adto o alang kanila nga nahigugma kaniya. Pagkanindot migala, kung atong imaginon ang pinakanindot ng mga dapit, pinakanindot ng lugar, puloyanan, dili ni nato matugkan nga mahisibo niya ng giandam sa Dios, gitagana sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. So unsa atong himuon? Unsa atong himuon higala gison? Dun ay gisgutan sa Mateo 6 versikulo 10. Unsa atong iampo? 6 versikulo 10, panhi ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabuton dinhi sa yuta og maingon man sa langit. So, mo ni manghigala ang tinguha ni adtong mga nahigugma ngadto sa Dios. No, mahimong ang gingharian sa Dios maghari ngadto kanila, og usbon ko una mahigala o malambitan ning spiritual kingdom. Aron kita mahimong mahi makaambit usab niya nang gitawag og glorious kingdom. Kung ato ning tun-an og dugang pa nga mga pagtuon, mga igalag, mga igsuon, it connects to the kingdom of grace nga diin napundar sa kapanahunan ni abot mga igala matud pa ni Juan Bautista. No, Juan Bautista. Repent ye therefore for the kingdom of God is at hand. No, umalabot na. Pag-abot sa atong Ginoong Hesus Kristo, niabot gyud, nahitabo gyud nga na-establish ang kingdom of grace. Nga diin kung kita may sakop niya na sa gingharian sa grasya. No, di ba ang Biblia nag-ingon? Muduol kita sa Dios ngadto sa trono sa grasya, but pasabot dunay trono gingharian sa grasya. May sakop pud ta nang gingharian sa kahimayaan, glorious the kingdom of glory mangigala nga gisgutan sa balaang kasulatan nga walay mata, walay dalungan nga nakadungog, walay imahinasyon nga makatugkad niini. Sa atong himuon, panhi ang imong gingharian. Mateo 6 versikulo 10. Sa 33, kung ingon ana ang atong pagampo, unsa pod ang atong pagkinabuhi? 33 nag-ingon, Apan maoy unaha ninyo ang pagpangita sa gingharian o pagkamatarong gikan sa Dios ug unya kining tanan nga mga butang igadugang ra kaninyo. But pasabot our priorities will be to be subject, to be one of the subject migala sa gingharian sa Dios, mga sakop makasulod diya sa gingharian pagkamatarong sa atong Ginoong, sa atong Ginoo higala igsoon. Okay. Unsa man, no? Unsa man ang usa sa ginahimo sa atong Ginoong Hesukristo sa panahon nga niya pa siya nining kalibutana nga nagahisgot kabahin niya ng gingharian nga din maambitan sa mga nagahigugma o mga nahigugma ngadto kaniya. Inyong ninduman ang kining Santa Cena. Mumani si ang atong Ginoong Hesus mumay una nga nagahimo manghigala kanang gitawag og Lord's Supper. Sa 1 Korinto 11 versikulo 26, sa diha nga kini iyang una nga gi-perform ngadto sa iyang mga tinun-an. Doon na siya gisulti sa 26 migala nga nag-connect, nag-relate, nag-apahayag, nag-apahinumdum, no? Niya nang umalabot nga gingharian. No? Umalabot nga gingharian. Kingdom of glory nga gisgutan nga maambitan niya itong makabaton usab niya ng glorious body nga dili na mamalat yun nga lawas. Nagbalik sa itong Ginoong Hesukristo, pag-ailisan, kadtong mga lawas nga madunuton, kadto sa dilit na madunuton, kadto mga nagabanhaw, mag-ambit na niya ng lawas nga di na malatyon, glorious body na mahigala magsuon, mupon na'y makaambit, makabato niya ng kingdom of glory, kahimayaan. So, reminds us of the kingdom ang gihimo sa itong Ginoong Hesus sa 1 Korinto 11, versikulo 26 na igon. Huwag sultihan ko kamo nga ako dili mo inom pag-usab niining niining gikan sa bunga sa paras. So mo katong ilang gihimo, no? Lord's Supper. Katong pagkaon sa tinapay nga walay libadura o pag-inom sa duga sa paras. Matod pa niya, sultihan ko kamo nga ako dili na mo inom pag-usab. So diyan siya mubiya na kanila, itong bunga sa paras. Hangtod niya ng adlawa nga magainom ako sa bag-o. Ha? Magainom ako sa bag-o ni ini uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Take note, ha? Take note, higala igsuon. O sa kini nga maghatag ka na to o pagsabot. Magpahinomdom ka na to nga kita usab mahimong umalambit niya ng gingharian sa atong amahan. Dili lamang gingharian nga din dinhi lamang yutaa kun dili bisan pa niya ng gingharian sa atong amahan nga naa sa langit. Kay matud pa niya, matud pa ni Ginoong Hesus, ha, siya mag-aambit pag-usab niya ng panahuna uban kaninyo. Kadto mga iyang gisaaran, lakip na kita mangigala mangigsuon sa atong panahon karon. Ha? Niini uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Mao ni mga higala magigsuon ang mga pagtulon-an nga buot sa Dios nga atong masabtan. Pipila lamang kadto, daghan pa nga angay natong isgutan na pangatong oras dili igo magigala. Padayon ta nga nagaagni sa atong mga listeners dinhi. Do na tay text line, hotline number 0938-405-5747. 0938-405-5747. O salamang ka-text. Unsa imong request, unsa imong panahon nga pwede ka nga madugangan sa mga pagtulunan, no? Ma-share nga na kanimo ang mga dugang pang mga pagpahayag kabahin ni ini. Abli mahigala. Ang atong text line, 0938-405-5747. Muabot ta din ha sa imong panimalay. dili man personally, pero doon na tayo mga kaubanan, nga diin naa sa matag dapit, nga diin nagahulat lamang no, sa imuhang pag-imbitar. Aron gyud nga atong mabatunan ang kamatuoran nga buot sa Ginoo nga ato siyang masimba diha sa espiritug kamatuoran, kay kana mao ang pagkahisakop diha sa iyang gingharian niining presente nga kalibutan karon. And then kung kita mulhawotay nga matud pa dito sa atong nahisgutan, mahimo tang makaambit niya ng gingharian sa atong amahan nga langit nun. Nga matod pa ni Ginoong Hesus, ha? Dili ako mo inom pag-usab ni ining bunga sa paras, hangtod niya itong adlaw nga magainom ako sa bag-o ni ini. Uban ka ninyo, asaman, diha sa gingharian sa akong amahan. Kana mahigala o sa kasaan sa Diyos, ato ka ng kuptan, ha, sa atong padayon nga pagpasakop no sa Ginoo, pinagi sa pagtugot nato nga siya maghari dinhi sa atong matag usa ka kasing-kasing no, kaya ang Ginoo magala maghari dinhi kanato nining atong presente nga panahon, og tugutan lamang nato siya maghari kanato, og kita dili niya gasalikway, og kita ha, ilhon niya nga iyang mga anak, babae o lalaki. Higala, igsoon, dahang salamat sa inyo ang pagpakiguban dinhi sa atong programa nga inyong mapaminawan matag alasays ngadto sa alas 7. Matag adlaw dinhi sa duulan 8 ka mga XFM dinhi sa atong pulo sa Mindanao. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan, may atong handom sa kanunay, huwag mo atong pag-ampo sa kanunay nga ang proteksyon, huwag ang pag-iya sa balang espiritu, maong atong safety matag-adlaw sa atong kinabuhi. May God bless everyone nga nagapaminaw dinhi sa XFM. Ang Ginoo magapanalangin, mo'y atong pag-ampo, o sa temporary itong panagbulag migala, maghimo tao pagpasalamat sa Ginoo. Amahan namo nakas mga langit, daghang salamat o Diyos nining programa nga din ang imong mga pulong na tagaan na mong pagtagad. Salamat sa mga pahinomdom, salamat sa mga pagpadasig, salamat sa mga pagtulunan. Among gilauman nga ang balang espiritu maghatag og dugang nga pagpasantop niadto alang sa matag-usa nga nagatuon usab niini. Diyan po namo Dios nga ikaw magatabang sa matag-usa kanamo nga makalahutay diha sa pag-alagad, diha sa pagkahisakob, diha sa imong gingharian. Kini among giampo gilaumang madawat sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among manaluwas. Amen og amen. Daghang salamat, higala igsoon sa imuhang pagpaminaw dinhi sa atong programa. Ang Diyos magauban kanimo sa kanunay.
1: Kining huni nga inyong nabati mo'y usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang Linggo sa Reformasyon. Kini inyong alagad si Kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang Linggo sa Reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement, ang Linggo sa Reformasyon. Hangtod sa sunod di kayong nasasamang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Thank you for always tuning in on Gospel Music right here at X FM.
3: XFM time, it is now 7 o'clock.
4: My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I am familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered. For you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart, for it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine, for I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your father, and I love you even as I love my son Jesus. For in Jesus, my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I love that I might gain your love. If you receive the gift of my son Jesus, you receive me. And nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
2: On vocals, Mr. Michael Bolton.

People, I'm going down.